0: ang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
1: Aga, what's a birthday man sa ako niya classmate makaroon, si Annie Dungines sa Villanueva. Today daw nag-birthday man. Happy, happy birthday man.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
1: May 3 minutos nagtaliwan sa oras banwanga, alas 8.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
1: Hawan-hawanan tayo ng mensahe. Alas 8.03 na. Good morning, Kapitan Bernabe Boy sa Usakino. Una sa Bacausor, kay Bungsonyo sa Marikina City, kaya Olivera Oliveros, good morning kid. Madam Gemma Tolentino, happy monitoring kay Carly Torne Santiago. Dula ka mo sa PCTV, nag-blackout tabi kay inay. Pag-i-contact na lang Paradise Cable kay Ranyo ha. Ay naduga ko na kita sa Paradise Cable sa Boracay. Kasi nga kanina, nagka-blackout. Wako na kita at signal sa PCTV eh. Thank you, Gid, kay Carly Torne Santiago. Kay Toto Andro Aswalog Jr., good morning, Gid. Toto Andro, una sa Calibo Public Market. Sir Mario Torreya, happy monitoring. TJF sa San Francisco, California, USA. Ah, okay na ko no. Nag-okay na. Okay na daw. Kay Jan Roldan, happy monitoring. Ma'am Rosmelia Salim Sabaliero, good morning, Gid. Kay Kagawad Tubi, Kennedy De La Cruz Ablaon, happy monitoring. Ma'am Bilia Lucero Crispino, sa Alipotos naman siya. Classmate, batchmate, good morning. Batch 9495, Section Rizal, Northwestern Design Colleges. Kay Mangtas Roster, good morning, mate. Divine Mercy Solis, good morning, pag-greet si Uncle Rod Taborda. Ayo, ga-birthday, Mangili Makaron. Happy birthday kay Rod Taborda. Dual citizen man ni Mama Karonda. Senior aga Filipino citizen. 60th birthday. Oh, good health always, a long life kana from Badjaw. Divine Mercy Solis, good morning, Ed. Aga, happy birthday, Rod Taborda. Kay ng Rolling Guyo Tabor, nung Noel. Have a great day, everyone. Verse of the day. God says, don't stress about tomorrow. I am already there to provide and take care of you. Stay blessed and enjoy your weekend. Thanks, Jet, and more power. Thank you, Gid. More power man ng Rolling Guyo Tabor. Sos, Marika Gusip, Kim Kabis. Sin or nag-ausoy nga buntis. Oh, good morning kay Kim Kim Kabis. Kay Bayet Bautista Yamog, magandang gising maninay. Wala sa Dungon, sa Lumansya, Vince Cristobal. Ginapatamyaw na rong mga taga Tabon, Sabatan. Kay Annabel Kasokbels, good morning pa, shout out sa Mavan family. Ita Mabilo Kalibo, always gid nagapamati sa Radyo Todo. Thank you, Gid. Kaya Annabel Kasoki Bells. Madam Linda Tahay, God bless. Kay Barat Aro pinakagwapaw. Sa bilog sa pinakagwapa, ita ang pinakasexit ang dagaw. Kaya Madam Mila Rufino Ligaspe, belated happy birthday sa ang classmate at Titoy. Wagon kita kabiin nakililita sa kabuon itawo. Ayo nga ito kaman gabi igali. Nang Mila Rufino Ligaspe, o kapan okay mo, wa man ako nagbuhay eh. Aga naga nakadaywang kantang siguro ro doon pito kabi aga umalagwan ako eh. Kay Jojo Hopanda, mayong agas sa tinigaw. Aga speaking itinigaw na kaya Cap Nini Lourdes Pirotso Reyes, good morning kid. Kaya dating Kapitan Toto Lando, Dr. Jones, oh shout out kino kay Wood Sticker Francisco, mga taga Mabilo New Washington. Makaroon na siguro jets nung natabo sa Batan Public Market sa Banwat Batan nga wala na daw budget. Tapos galit pa sila kung pinag-uusapan dong tindahan it Batan. Masubo man na Batan nga ron actually. Nga tindahan.

0: Quran. Ay, Ruan, mas masubo taron sa sitwasyon, ha? It Kalibo Public Market. Ikumpara rin niya natabo sa Batan Public Market, Haman. Rubatan Public Market nga ron, ha'y gindeklara taron nga, completed yun taron. As per Kuwa report, ha? Rubatan Public Market reported nga completed 100% complete dong project. Aga bayad kurong kontraktor kuno. Kuno ha? Bayad kuno si Abelarde Construction Corporation nga nakabase sa Iloilo. Nga gin subcontract ita kontraktor nga taga Aklan man. Te 100% kuno. Agbayad tarong kontraktor sa kontrata. Rumasubo, rutindahan at batan, nakatiwangwang. Hasta makaroon hindi, tagihapon magamit. Pero 100% completed ron. According sa COA audit report, may dapat kapu or at kalibo, haman. Hay bukod na reported niya completed. Ha? Bukod ko, ay doon at batan reported completed. May natabo pa nga ning turnover ko yata. Ha, turnover ng project pero hindi magamit. Bago gani nga, sa kabatuoran, bukon patat completed. Naubos man ng kwarta, pero gindeklara nga kompleto. Dayawa pata madeklarang kompleto o anat kalibo ka na. Batan dineklarang kompleto, pero ang project, aron, nakatiwangwang. Asa ba karon ini gihapon magamit mga negosyante? Ita batan. Wagid nagagayo man. Ha? Huwag inagagayo. Araw nakatiwang-wang ang Batan Public Market nga ron. Mayor Mike Ramos, sir.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So, may update ka ron, ha? May update ka ron dahil nga nga total, unang gilbandon. Ang total, may ginpal nga kaso kung sa ombudsman. Ha? May pending case makaroon sa ombudsman. Kung ato natun doon sa bat, itong ombudsman, ha? Sa ginfile nga kaso, ha? Nga paggabag sa Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practice Act.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Good morning man kay Arman Aguirre na sa Boracay. Kay Ernie Feliciano at EPL Minisound na sa Kulabnog Palay. Sabatan, Tatak, Paris kami. Grabe ah. Buenos dias, amigong tres hermanos. Happy pamati sa una ko no, kay Dr. Jones nga shop sa Mabilumanda. Senator Mark Villar on Thursday, October. Kahapon, kahapon si Mark Villar. Halin iya sa oposisyon, nag-join na sa Senate Majority Block. Huwag ba't mahimo? Maalin kabi? Eh? Kung ginapiga, nga ginapiga kat gobyerno, maalin kagid. Manigid ng mga bilyar, spilakadlaw. Skamil bilyar nga na, magumpat man da. Hauna ko nga gumumpat si Senador Mark Villar. Sunod ka na. Si Kamil Villar gun. Sunod ka na. Actually, nagpapagawa na statement. Hambay ni Ping Lacson ay nanawag ka na si Lauren Legarda. Wa man niya sa Pilipinas makaroon, ha? Hambay ni si Nilakson, naghambay, ang nagtawagid si Legarda. Huwag man ako ginasabta. Ang mga tawag ba na kay dating Senate President Tito Soto, wa ko ta ginasabta. Kung dating Senate President, eh kay ibang ka sa nagpirma nga bayluhan ni mong Senate President? Eh, sabton ka pa ni dating Senate President Tito Soto, Legarda? Hindi na! Kaibahan ka sa nagboto para patalsiko ni mga Senate President. Ano ang madilakson? Nagnoong ko no. Nagnoong si Legarda. Haman. Ah, humalin imaw sa mayoriya. Di, sa pilakadlaw, mabalik sa mayoriya ra. 14 yun makaroon, ha? Doong majority. 14 na. Pero daywa tatlo apat ka na, basi kung yung 4 pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, maalin ka. Ay, ibong kontra. Gobyerno. Administrasyon. Ay, Diyos mio. Senate Majority Leader Miguel Sumiri said, Sumiri made a statement after the Senate elected Mark Villar sa naiwa ka posisyon. Ah, okay. Actually, may mga pagbag-o sa kwan sa liderato it or sa kwan sa committee sa upper chamber. Kahapon may abo nga pagbag-o. Tama ka karon no wood sticker. Shout out yun no, kay Tres Hermanos and family pati kay Noberto Kitong Ag family. Kay dating kapitan yo Pemio Tem de la Sena, good morning kap. Una sa publication makato ag kay Ismini ni Nelly. Madam Bill Arsula, happy monitoring sa Hong Kong. Una kay Berto Tan sa ato niya LGO Kalibo. Engineer Bernardo Beray Moises. Marcel Mumbai, Madam, good morning. Madam Rosie Isog Sandagaw, happy monitoring man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita sa pihak. Ah, okay. Eh, magsik ni Juan, no? Medyo pagpamati. Ano ni? Ah, okay. Good morning, mate. Shout out sa NBC High School Bats 95. Good morning, ito to EB. Yap, Itakenro. Agaya, Manok Kagawad. Chari Baltasar Yap. Una sa Ilawod, Mubo. Medyo, nagkagahon, naghambay rong engineer baga. Nga pakutan, undong LGO Kalibo, party ko wet market. Mamati kami kung 16 o ang salary nigo. O, karon basi ko na makaabot na tondo, maabot ang linya ni Ma'am Rosalia Tampos. Ano na tabo kahapon sa meeting? Ay. Dagon idadron, ha? Gina-congratulate na gina arong bagong engineer. Pamangkin niya tara ni Kwan ni Monique. Pamangkin mo ra? O gina-congratulate gina naton aga ita pamilya si engineer Sean Clifford Magno Murillo. Top 8 na sa Civil Engineer Board Examination. Happy birthday gina, engineer Sean Clifford Magno Murillo. Nag-graduate na ita Bachelor of Science in Civil Engineering aga nagpasa topping top 8 na imaw sa September 2026 nga Civil Engineering Licensure Examination. Proud aklanon gid 8th placer po sa Civil Engineer Board Examination. Dapat tawad at pagkilaga naton mga ano, sa top nga rang mga nagpagasar sa mga board examination.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay. Happy birthday kay Attorney Hinje Reyes. Birthday na makarong adlaw. O nga ni Engineer Tito Rodriguez eh. Kaya nga naging tamyaw ko na imaw agahon pa. Happy birthday ni Attorney. Attorney Ampol Injeries, happy birthday. Alin sa Carwas Boys ah. Aga bilitin happy birthday gid mayor. Ay gindeklara ka kung gabing mayor manabi. Dineklara ka na taga-Batan nga the next mayor of Batan Engineer Titoy Rodriguez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, nak ng tipakling talaga. Alas 8:17 oras naton sa Pilipinas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May nag-react iya nga taga-Batan ho. May na-mentioner ba akong si Mayor Ramos nag-agto sa bugangan? Daw man ako na-mentioner nga si Mayor Rodel Ramos nag-agto sa buwangan? Ha? Kwanda. Baybayin Batan. Kahaba Rodaik. Ita. Nga mapag-on. Be. O, may project ko no sa bata. Nga kahaba Rodike. Nga mapag-on pa sa dikit Aklan River. Or Aklan River abing nga ra. Sari-sari abing ra eh. Abo ko nga ra ita. Agkahaba-haba. Taro Aklan River nga ra. Halin sa Libaka o pagtot ka libo. Aga kada barangay. Haya may iba-ibang pundo ron. Dahil nga lang sa batan, ipatanaw tangan ni Rona nga mapag-on ko nung dike sa batan. O na sa baybayit batan, ay may mahaba ko nung dike nga kapag-on-pag-on gid ko no. So ipatanaw na ton. Aga, anyong project ko yung dike nga ron nga kapag-on-pag-on ko no sa batan. Ha? Ay wa kung ginapunan rong pag-agto ni Mayor Jures sa buwangan. Kano pa man natong ginpuna, ha? Agrobugang. Nakakita ba ka mo kay Mayor Jures kaya nag-agto sa buwangan? Wa man na ba ako nakakita? Kaya nag-agto si Mayor Jures sa buwangan? Sino ba rin nakakita kaya nag-agto si Mayor Jures sa buwangan? Agwa man ako naghambay kaya nag-agto sa buwangan si Mayor Ramos. Ha? Ana nga Kwan. Ana nga Kristo. Kita ko sa buwangan. Anang Kristo. Ay kinaga ko ng Kristo eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 8.19 banwa, oras na to sa Pilipinas. Iyan to. Pero mga farmers, watakabato ni financial assistance ko January sa insurance road project sa Kabugaw, Altabas. Pati tulay ko na nakatiwangwang man gihapon. O, anong project maruna sa kwan? Farmers nga wakano nakabatot financial assistance ko January. Sa insurance. Ano insurance road project na ginahambay niyo sa Kabugaw, Altabas? Aga, pati tulay ko na sa Kabugaw, Altabas, nakatiwangwang man. Aga, speaking of Labas, nakita ko magkabiin si kwan. Nagita kami ni dating mayor at vice mayor Kano Ripol sa birthday party man kabiin.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Milani Vicente, good morning, gid. Kay Giselle Igat Tabilarmino, pakulong na natanan ng Duterte, kung may hibilin, makupog pa ta doon sa 2028. Hasta may Duterte pang nagatindog, masoko gila ta mga Duterte. Ngayon sa 2028, una pa si Pulong, una pa si Baste. Ha? Wa pa natapos ang impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi pa sigurado kung makonvict na si Sara Duterte. Aga, rong oposisyon nga ra, mabutang gilad at manok ra. Kiwa manit Duterte, nga komandidato, rong oposisyon nga ra, rong kampo ko at mga Duterte, mabutang gilad at ita manok nanda sa 2028 election. Sigurado yan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Good morning kay Giselle Igat Bilarmino, kay Olive Gallardo. Di ka ron makita kung ano ka-powerful do gobyerno ang makilaga mo kung sinurong minatood niya nagaservisyo. Kay Sir Roger Delgado Macabales, happy monitoring man. Kay Sir Roger Barintos Tupas Pagid, good morning. Morning Jet, kabuhayin gani nagtaot schedule dong to the eco sa Tumbukon. Do result ay kabuhay man 5 to 6 months na hugat. Mas schedule dong result ga 1 month man. Di kang kunta magabinat yun kung di kaya only in Tumbukon. Gapit lang gid man ah. Pag dong Tumbukon nga namangin na DOH hospital da gabag-on gid man doon na karang sistema Jaden Reyes. Hopefully nga next year rato nga Tumbukon ma-i-transfer na sa Alimat National Government.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay paring Abilito Abel Prado de la Cruz, good AM guide. Hambay ni Frederick Kison, si Doc Baltabase, pero si Yormi, wa ron. Ay, legal man ng bugang. Legal man ng bugang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Gapabati, actually, gapabati si Dok Bal Sukro Makaron. Diba, Dok? Oh, good morning, Dok Andre Bal Sukro. Ganagang monitor Makaron. Alas 8.22, oras sa Tugayot. More Power Probiotics 8-in-1. Coffee makes your cup of success. Healthy gut, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you.
1: Todo, komentaryo. Todo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikap hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store, pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
11: para sa Senate Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cashali na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Dicom Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Dicon and Alilin Tatunan Dicon.
14: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
15: Kapoy!
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. Araw-araw mabibili sa mga butik.
11: Dicon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, beside Southside Tower. Dicon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Dicon.

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Balik sa aton nga pagpangalagad. Frederick, si Doc Balconoma, marubing anay. Duty pa imaw eh. Sino yung kailangan ron, Babi Clyde? Babi Clyde, sino rin mong kailangan ron?
5: Walang.
6: Oh, good morning kay Babi Clyde, Pogi, Orvista. Kay Anamay, Igtanlok, o na Sinanabuan Norte. Okay lang. Oh, good morning, Uman. Thank you, kid. Kay Giselle Igat, Bilarmino. Sanuman siya na kay Jonelyn Vega. Good morning, man.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Kailong lilan kina kay Auntie Nina Laurente. Thank you, gina. Happy monitoring. Kay Mamilian Laurente. Una sa mitaran sabi niyo. Happy, happy birthday, gid, sa one and only wife ni dating SK Municipal President Itkalibo, Ijo DJ Aranas. Una sa Ontario sa Canada. Ganaga birthday today. Ako na ko sa mga 40 na yata eh. 48th birthday. Happy birthday gate kay Mrs. Roslyn Macabante Aranas. Inatabi sa darangang mag-asawa, pati ron ng mga kids sa Ontario, sa Canada. Happy, happy birthday gate kay Mrs. Roslyn Macabante Aranas. Mga Macabante din nga pramubora. Happy birthday gila. Aga good morning gito to Ijo Binje Aranas una sa Ontario sa Canada.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: At sa tanan niya mga naga-birthday, happy birthday. Now, total, gina... Remind mo kot batan. Sir, ma'am, wa ka na ila. Kung ikaw concern kang batang nun, nga ginausisa, naton doon nga katabo sa batan. Baka na ilang nga ginausi sa imong tindahan, reported nga kompleto, pero hindi magamit it mga vendors. Pero reported ha, 100% completed, agkuwat na rotong ginabasihan ha. Bukontara ita, usat ibos, kuwa audit report na imaw. Doon yung street light na 6 million. Ginauso yung makaon, sindam pirong 6 million. Wa ka na ilaw si Saon. Service, ha? Vehicle at barangay, 250,000. Tagawin nga wat bubong, ha? Nga sidecar. Nga na yung katawo, malang makasakay sa nang sidecar. Sin ka nakakita, nag-appreciate si 250 mil. Kanas, wa ka na ila o si saon garon. Rutubo nga gininubo nga watubi. Kunsog-punsog puno mo, nakaabot yung kalibo inyong tubo. Nga watubi. Pero sige, hubong itubo. Wa ka na ila o si saon garon. Now, ginambang mo rodike. Dike, nga ginobra. Ro kontraktor ka ra. Si NK. Si NK from Antikera. From Antikera. Ag Siguriya. Siguriya, nga nakabasi sa Iloilo, sambilog dahil wala kontraktor ka ra. Sanay nga lang di kang ginahambay mo nga kahaba-haba ag kapag-on-pag-on. Pero kanulang ra nakaabot yung kato ng reklamo. May damage yun da. Hamaan may damage da. Bangod nga ni Banwa. Nga, doon kontraktor ko nasambit nga dike nga ginahambay mo nga kapag-on-pag-on. Ah, nga what steel pipe? Ah, steel pipe. What a steel sheet doon? Ah, what sheet file? Naging gamit. What pilote? Ah, naging gamit karon armor rack ang doon ginamit. Kasayod ka, ginamit ko yung paubrat dike karon armor rack lang. Ah, batuang dong binutang karon. Wala pong pilote yan. Walang shit pile yan. Yung binabaong bakal, wala yan. Walang pilote. Pero total ginausisa na ton dong dike. Ah, ginausisa tama karon lang dong dike. Ah, ay mga nangan, ito na kung gadrong ginpagupad ko hun. Tanawon ko imong kapag-on-pag-on nga dike ginahambay nga ron sa batan.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
6: Happy birthday man, classmate Ani Dongguines Villanueva nga nag-birthday makaron. Happy birthday kay classmate ha. Alas 8.44. Hindi na. O hinaga ba si may update kita sa batan. E total, haumpisan to batan, ato lagin niya palayuno ng batan. Pag maki-update naman kita kung kaso kay Mayor Ramos, Vice Mayor Bojek Dimiterio, ag ibang membro ta SB, ag pilang ka mga department heads, ag back it batan. Kay Madam Faith de la Cruz, good morning, Gid. Good morning, mas atanan nga mga nagapagamat sa Radyo Todo. Good morning, ag God bless katuntanan. Kay basi may parte ruwa na ila. Karon ay ambot yan eh. Ah, wati mo na ila o si Saon do mga nakatiwangwang ng mga proyekto nga hindi mapuslan it batang nun. Wati mo na ila ang o si Saon. Alat ang ginapausisa si Jury Sucro sa Kalibo. Harang bag-bag sarado nga ni si Mayor Jury Sucro sa Kalibo sa tindahan pa yung bag-bag si Mayor Jury. Ah, bag-bag nga ni sa sementeryo aga krematorium. Harun inyo sa batan, iyong tubong ginalinubong, pilang dekada gun nga ginalinubong nga watubi. Wa ka na ila o si Saon. Ing tricycle nga overpriced. Ing street light gani makita. Ha? Imo nga water tank nga reported completed pero wa it tubi pa nga naga gana. Wa ka na ila o si Saon ing tindahan nga completed. Ha? Pero hindi magamit. Ano kang klaseng pumuyong batang nun kung mauron ka?
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
6: Di ba ka Giselle Igat Bilarmino? Good morning naman. Kagawad na rin Silva Gonzalez. Good morning again. Nagsanang mga constituents sa barangay Bacausor. Now, I want a nairo nga batan. Hindi na balikan na galing da o rin aga. Ay, total na gina-remind mo ako batan eh. Ibalikan na lang ito ng batan ah. Para may pukus-pukus lang man doon nga pagtalakay sa batan. Agtunan tanay rin nga nga pinaka latest development. Kuha response nga ra ita Taganeya. Sa sugat ha, nga nabaton it National Irrigation Administration Regional Office. Ya sa pihak kita maagi. Runga sugat nagahambay. Dali lang. Ang sugat nagahambay. Dali lang. Ara, ara, ara, ara. Handwritten para sugat nga ra, ha? Nasugat ka na dated August 3, 2026 pa. Ay mga nangan, maki-update kita direkta sa Estancia Covered Court. Ito ko na taga ni Yaklan eh. Ha? Ito taga ni Yaklan, naging patawag lang daw mga maungo, mga nagreklamo. Ay daw tinawagan niya ta sandaman it ni Region. Naging napaksyon na yung concern nga ra. Haradong handwritten nga sugat. Dated August 3, 2026. Sa mga kinauukulan. Magandang buhay po sa inyong lahat. Nais po naming iparating sa inyo ang mga problema naming mga mangunguma sa Estancia Kalibo, Aklan. Simula pa noong December 2025 hanggang ngayon, walang maayos na patubig ang NEA. NEA! Sa 1,585 farm area, malaking gastos namin, ito lang ang ang kinukuhaan namin sa pang-araw-araw na gastusin yung RIS dam sa Sigkay, Bangaklan, nagbigay ng problema sa aming mangunguma. Ginastusan ng milyones ng gobyerno, hindi na pakinabangan ng mga mangunguma. Wala namang abiso sa amin kung kailan sila makapatubig. Ang buwan na pagtatanim ay June, pero August na hindi pa kami nakapagtanim. Kaya sa inyo kami, sir, ma'am, umaasa na matulungan kami na maimbisigahan ang NEA. Maraming tubig sa Aklan River pero hindi makapasok dahil naipon yung bato sa bungad ng irigasyon. Wala namang equipment pang hukay. Ito pa po ang karagdagang tanong naming mangunguma sa DA. Bakit ang binibigay na fertilizer sa amin pangyog at tubo? Sus, Mariones de Garapon. Ha? Pagay ginatanong mo, tauan ka itabono aga para sa niyog ag para sa mais. Kita mo man taga Department of Agriculture nga ra.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Kulay red na po ang puno. Gumagalang at maraming salamat po. Permado ra ni Lola Ilina si Rotor. So baka ron may nakaschedule nga dialogo ko no. Ay kabiin, nanawag ko no, nagasana taga ni Yaklan. Ha? Nanawag aga insigida nagapatawag it meeting makaron. Pero dong taga Radyo Merkado nagpaschedule it interview ha, sa taga ni Ya. Today sana. Ang Radyo Merkado nagapaschedule it interview ka na today, Friday, sa taga ni Ya. Sa Hipiit National Irrigation Administration, nagpamalibad. Ay, Friday ko, no? Ay, what obisina niya? Dahil ko, nagapatuman sa data 4 days work quick. So, Friday, wala daw silang obisina, kaya hindi daw sila available. Hindi ko na makapa-interview. Ang nag-schedule it Monday. Pero, haraw, nanawag sa nakabihi sa mga nagreklamo, hara, kapingid kay Lula Ining Rotor, nanawag. Ay, nagadaligid. Ang maghimo sa nat-dialogo, makaroon nga adlaw. Dahil doon nakapirma gali sa rengarang letter complaint, address sa DA region, siya mga katawo. So, ginapura ko na sa nataganiya, nga istoryahon ko no, makartagahon sa covered court, it barangay Estancia. Nag-ayo paro mga mangunguma nga kung pwede Lunes lang. Ay nagapamugon para mga mauuma makaroon nga adlaw. Pero hambay taga niya, hindi gid ko na pwede. Ay dong taga region, gintawan sa tatlong adlaw nga ayuso na yung problema nga ra iya sa aton nga mga mauuma kapingid sa barangay Estancia. Hindi lang Estancia. hindi lang istansya banwa. Sambilog ang rong istansya sa nagasaper ko ng problema karat patubi sa niya. Hagos, tanan, nagasaper banwa. Ah, kurayang kaduat tubi sa atong irigasyon. Mairigasyon kita, pero wama tubi.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ang bagyo, waka mo tubisinay Friday. Kaya hindi ka mo pwedeng magpa-interview Friday, mandigid. Tapos na ginadali nyo ng mga umanguma. Haman, ay tinawaan sa datplaso itrijon nga magsabit itreport within 3 days. Kung ano natabo, ha? Ano natabo sa patubit niya, iya sa Aklan. May aton man nga RIS. Ha? May ARIS kita, Aklan River Irrigation System. Hayaroon natin nga ARIS. Asa lang ng tubig, siguro sa bunga nga anita Sigkay Dam. E din makasuod, ag din makabot sa kaganasan. Dapat inugtanong mon. Inug-aniyon nga ni dapat eh. E ano anihon mo? Ay watanom. Nakatanom sa na nagkamuslok man. Uwa nga ni tubig doong irigasyon. Sa iba kitang 80% kabuhit pagay nagasalig sa tubig. Di kung watubig, maalin do pagay. Namuslok na.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: So hindi na, kung ano galing rong matabo banwa sa meeting, inagay plaster tagaling ha. I-plaster tagaling doon.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Good morning, kid. Kay nung binila, sir, na early morning pakiina nagpatugak pa Metro Manila bumalik kagi ha bako mo nag-attend ng birthday party ganyan kakamahal ni kong Jess Marquez sa Engineer Tito ha nag uli gid sa kalibo para sa birthday party mo aga early morning kaina bumalik kagi sa Metro Manila dahil busy masyado ay sige rong hearing makaroon para sa 2027 budget sa House of Representatives. Just landed in Manila and now listening to your program this morning on the way to our congressional program. God bless and more power. Likewise, God bless and more power man. Congressman Jess Marquez on the way daw sa House of Representatives. Okay. Dire-diretso ha. Alin sa Kalibo, pagtot Katiklan, pagtot Manila, diretso sa House of Representatives. Kita mo gilang aton nga congressman at first district.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Good morning, Ed. Kung Jess Marquez, good morning kay Ma'am Cory. Kay Vea Alexandra. Kay Cassandra. At kay Joshua Marquez.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ang base kong rumiklamo man, ngawa ay mohatamyaw kahapon, makaroon ng galing. Madam Charlene Mandin Agilos, ginagapamati man, alin pa kaina, agahon pa nagbugtaw re, kasi agahon pa man nagpakatiklanda.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Kay Mr. Randy Samson Sarabia, good morning, Gido, na sa Barangay Puok. Kay Anang Alona Cristobal, good morning man. Nakontak mo na ba? Diyan, pagkikontak lang si Kapitan nila, Candelario, ita Barangay Poblasyon. Kuring reklamo nga rin ni Elias, una sa Bless Site.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Oras sa Pilipinas, may 56 minutos nagtaliwan sa oras nga alas 8. Mga katodo, nakita o ninyo, opinion, rong GCAS IPO. Offer period ay nagumbisa October 6 hasta October 12. Adlaw ron nga is... Ando ba rong October 12, Monday? Kung interesado ka mo, pwede ka mo mag-subscribe gamit nung G-Stock sa GCash. Nakapag-subscribe mo ka mo? O nakasubscribe mo na ko gamit nung G-Stock sa GCash? sa presyo nga 6 pesos and 60 centavos kada share. Rayo undo oportunidad na gud nga makasubscribe sa banabaga presyo. Kung gusto man ninyong mag-subscribe, simple gamang. Buksando nga GCash app, piliyon do nga GStock Philippines sa homepage o kung sa Invest tab. One dash click ro nga GStock icon aga piliyon do nga AB Capital bilang broker. Makaunya man kadali. Para sa mga wa pa naka-rehistro, mag-rehistro ron it mas timprano. Kung restado ron, pwede nyo masundan doon yung GStock wallet agad haom ka mo kung bukas yun yung IPO. Kung interesado ka mo, mag-rehistro ron at magpahaom para sa GCash IPO.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
6: Ara na si Kapanil. Okay. Sa ikaw nag ako nagpatapos na kabi, matsawa ko na nakapatapos eh. Natapos na yata kabi eh, rong birthday party, mga past 12 ta eh. Umunat, sigurot uli ra eh. Atong niyaliga ng mga barangay presidente at kalibo, aga po ng barangay at poblasyon, Kap Panil Ibardula sa Candelario. Kap, good morning.
7: Sino ang aming dahil niya gawin katong katulong digit na ang satang palamato. Good morning, katong.
6: Kap ko, nagtaliwa na bing Miyerkules ay gintalakay ita sa Gunang Bayan ng sugat dated September 29 ni Roda Jane Elias, do President ita Kalibo Bagong Lipunan Community Association or BLESS na itong ginatawag o nasa BLESS site na nag-request it assistance sa immediate action ko concerning the personal vehicles parked along the street located at BLESS site Kalibo Aklan for information and appropriate action. Aga yes kap?
7: Yes. Tama ron katulong dyan ako session of the agenda kaya letter ni Ma'am Roda no ng President pero ni KB CLA no association sa BLESS aga king sobrahan man yan no dahil nagkataon gid abiro ruling nang nga ding site na ng incident no regarding sa wa kusugod do ato niya fire truck kita to niya bureau fire mm. May emergency that time no nga ito sa DNR nga mga post yata to nga medyo nag-spark aga unfortunately hay iso kaya din sa wasa kasugod wagid niya ni no nasa venture di ka sa may palipuon dahil may mga nakapark na mga vehicles no di ka sa lugar aga istoryahan na naman doon, no? Bisa ko man yan, sila nagsugat doon, istoryahan na naman, syempre, iya sa barangay ron, katulong Jujet. At before pa nga naman ka, mga a week before, ay ito yung incident, ay nag-meeting kami. Gin-invite man kita, ita-meeting, no? Ito niya KBCLA sa andang regular meeting man.
6: Okay. At
7: sa mato, ano sa mga topic ko yung naroon. Since, ramo na di ka itong nagkataon din man, no? Katulong Jujet, if I may, no? Is found ay nagkataon abi karon nga may aton ina nga project pagid no sa bus gina repair or damage ikaw sa may area mismo it at palibot ito aton niya misplasa so that's why nga nasa nagisod pagid no masarap ang karuhin baga aga besides sa ruyon ay kamuhay yung giman manandaro ang dadi karon nabi nga ron nga gina hambal no ruhin niya niya mga nagka-park na rin mga siya dyan, namat yan ang inaawayan yung drone. So, ato nabi karoon yung problema dito, ato yung jet na aminan ka na ato. Dahil inabi na nakasituate no, ato nga national agency, ato nga DNR. Oo, ikaw sa area. So, that's why nga, anda karoon ina ang mga, anang mga nag-adto baga sa ato nga DNR, ina man japak. Ikaw sa lugar. So, medyo, ano dito, di karoon sa lugar, masyara, jakipot kita na yun, katulong dito.
6: Naor problema, abe, nagpatindog ito, bisina rong din, naro ang magalit parking area.
7: Saging kita nga ni, man, mabaho karoon ina na, na sulbahon din nato, no, dahil, masin na, although, siyempre, no, may inaman niya mga, ano, mga personal niya, mga sakyan niya, mga takain naman, no? Ay, pwede ka siguro na dama kung maidiyahan doon, dahil saan naman mismo, so internally, no, saan ang mga membro, mga tanda na association, o pwede saan naman mismo mag-istorya, o yung pwede man doon, mahinyo lang gigita man. Pero ang pagkasayan mo, tabi-ribay na ka, mas may parkingan man, riba, siguro mga pinangbilo, gruwa. But ringit aro, lupabaho, no? Siyempre, ay rodin, ay abe na. Aga, siyempre, siya nasa paparkingan na mga, siya nga pag-arking, na andang karoon niya mag-alato, na, ay, na, doon sa dagan, di karoon. May dahil niya mo karoon, yung baho-bahoan nila, humanyan doon, drainage, di karoon niya mag-o.
6: Aga, maintok, malangabiro mga karsadahon, di karoon yun. Actually, ah.
7: At sa kanto, di kamaton, sa pasugod, di katulad.
6: Pasugod yun.
7: Actually, no, ikaroon lang natin, do, di na, mayroon na party, mataan niya yung maroon, ikato niya, barang bakaw, no? Sa boundary, hindi dimaw na mo. That's why nga, may katulong dyan, Jet, sa amon niya regular session, ay, ginambar ko lang nga, ni-parifer ko lang sa amon,

0: Ni mata na ro problema bini karon no ng dispute pa ni karon sa ato nya barangay Bakausur aga tong barangay population nya na boundary aga din nya ro istoryahan ng man ngani lamon do no ni SB Attorney Christine nga kung ano nga itong ubrahan ba lang, hindi ka buhay matuman amon request dati no nga na kung pwede istoryahan yun dahil nga lang boundary dispute at masin nga sa ibang barangay na mo dapat ron na pati na istoryahan yun naman sa isang malang bayan.
1: Wala, di ba may may proposal ka to? Kung nang magsagas, SB Christine Pangani do, nag-propose nga dapat ayusin yun doon nga boundary at mga barangay dahil especially population ha atong boundary sa estansya. Do si Kimpo nga ron, I don't know kung ano ron, kung estansya o poblasyon doon.
0: Mubo.
1: Mubo. Atong nga boundary sa Andagaw, Uswang.
0: Actually, resolution ka to, una ka rin nga linya, kamo sa barangay poblasyon, na katulong dyan dito, matandaan ako, no?
1: Okay.
0: Ako ka rin ang propose sa barangay, and then, katiyaman ako sa Mariang Bayan na as a ex-officio member, propose mo naman doon.
1: So ano yung status ko inyong mga proposal nga dapat butangan at eksakto kita ha? Eksakto kita nga namuhon, nag-arko nga, dahil taro boundary natin.
0: At yung last time, abinamon doon nung no, patawag man, no, at least sa planning, kami katulad istorya, planning office, no, kay Engineer Marlo, pata. May tatlo kami kamapa, wak man ni Kasanto, mula, katulong Jujet.
1: Kadastral survey, ita, may 1956 sabi ng kadasal survey, may 1940s pangani eh, yung kadasal survey.
0: Oo, oh, ang may ana man niya, ana pala eh, NSO, no? May ana man karon at hindi naman sa planning, so gamong tumisong ka, kagayo, ah? Kagayo.
1: Rasko inyo nga boundary ng Dagaw, sa Mabini, o sindampi yung boundary yes, kita karon.
0: Oo. Ay, ang din pa nga nila, siguro, din matanaw nga istorya, kanya, siguro, magkuhan yung gidon, sana na sa, bilang sa liga, pag gidon, kaya kasugot, matanaw nga man kami, istorya, man kami karoon ng Nikap Boyman, ang Nikap Idol, no, itabi, Old Boss Wang.
1: Old Boss Wang.
0: Parang man sa, besides sa rin doon, ebo pa man doon, like, na, istansya nga na, sa, na, mag-diwi sa Pigayon, agaw, masin rin ang buwan yan, rumang diri yan, no, atong niya munisipyo, kalibo sa, sa
1: mga huwag pa man yan yung haayos ko yung tandaan mo, katulong sa git. Okay. Last sabi nga ito, last week ha, si Ismeri Baldo nagpasama nga resolusyon. Naging na-request na haro ato nga bagong MLGOO, si Ma'am Debralyn Romero, ato nga PNP, traffic section, aga ato nga TTMD, na kung pwede, striktong implementar doong road clearing operation. Ano rin natabo kap ay mabasarong sabilog sa may mabawang problema sa road clearing operation nga ra barangay poblasyon.
0: Oh, na ron ako din budget to. I think kabataan mo man katuro amo na discussion sa family ang bayan no. Ang bako nga ni na yes, kung sa bato yung problema din nato sa barangay poblasyon ng Iro Centro. Most of our roads abiron hay barangay na ko no. Wa matasaga iwas kami no may municipal roads sana. Ang municipal road din ka na karon nga magtiro nga kamatang munisipyo. So, di nga ang hambay katuro sa aton nga session nga sa discussion namin nga bago man siguro makong kita mag-umpisa na sa mga kabaranggayan na ito naman nga umahon na na yung atong sarili eh sa usin sa munsipyo ha open yun namin naroon na atong partner yan sa atong lingua pa lang yung barangay natin kita so walisod na siguro mako niya yung buwa kita pag-pag-pag-turoon at mga tao nga kamungan ay misawa na ina sa yung lugar ay wak man niya ginaayos. So, yun ang mga ginambal katawag yung istorya man niya ni kami kahit ibang mga member nga. Kung bilhin natin nga umbangan, ay upsa natin niya sa atin nga upsaran din man na impiyuhan niya, ayusin natin ng mga parkingan nga ron. Ay, anong katuluan niya nga abid tayo nun, katulong judit?
1: Oo. Ano man lang daw sakop abit poblasyon nga interior part nga may karsada, Mabini nga ra, interior da, part para no, laser na, sabi lang na sa problema man ato ni.
0: Eh. Oo nga, pero makaroon eh, may clearing na tangani kami doon, yung sisiyan ni may ato, may na nga...
1: May project.
0: Oo, may project, may karoon doon DPWH, ang nag-istorya ni kami nung no, ha, pagkatapos di karoon doon, kung nag-DY di karoon, pwede naman doon ma...

0: realize sabi man din mas nagbango yung mga pwede parkingan di ka ulit mga kasi mga pinarking mga sa interior nga ra emergency lane
1: ay basa mo ko na after nga matapos nung widening karo nag concreting basi kung bumalik man sanda
0: ay din yan yung ramon niya ginahinyo gidgan na no hindi lang gidala mahipla man natin inaratong lugar since yan yung bakuhan no ilang ka-resolution man amon karon nga din inyo no pati sa kita ni pwede nga ni turn over ka amon doon para may may new phone number o barangay poblasyon nga magsita dito sa lugar dahil asok na kami municipal road gamon mga ginakonsider doon nga sa sila sir nakatulong doon dito matakamon na turn over doon although within sa boundary out sa ating nga jurisdiction ay siyempre imagine aron kung nakatokal nila kamon dito sa lugar nga ron
1: kaya hindi mo mabi mawiden din nga rin din sa may prokdos pagdutproxing ko hindi mo mawiden doon eh wow pag asa mawiden ag sa'yo magkita nga nang ipagkingan nga nito eh
0: Usuyan na gid panuhuloy nga nga may mga bicycle o may mga sakyan di karon. So yan nga gid kanaro dit. Parkingan nga safe man no para kanda nga dito sa mga pitsa ng lugar ag hindi na sila magparking ko sa ginaagyan gid natin emergency lane nga natin nga tawag katulong gid.
1: Dahil man ang rog ino clearing ita poblasyon eh dahil nga 98% ta bitta karsada or 99% ta karsada sa Kalibong municipal road eh.
0: Yung gid-aron ang provincial road do.
1: Highway Aberon, sabi niyo, Wabini National Highway, Provincial, pero anak barangay, hay, daya gilang, ano sila sir na gilang?
0: Ano ka to sa may bridge lang ito mga area mo yung
1: sabi ka sa
0: Santo Domingo Beach.
1: Dato ba lang? Maliban ko, wawon ka mo ita, itkarsada nga anak poblasyon ta nga gina-maintain ag nakapangagan sa barangay.
0: Yes, aron bandang dyan ko doon dito.
1: Pero sir na, wapangani gihapon may transfer sa ngagan ninyo. Okay, sige. Mabawag ang problema kung paano niya implementar ng road clearing operation nga na Kapnil, Kapingiriya sa sentro ita Kalibo.
0: Yung sa ginaan naman niya yung ipag-agenda kung ginaan naman sa mga liga ano nun, meeting, regular meeting naman para may soyal man kung dami ang mag-zero katulong siya.
1: Okay. Lima lang, Kap. Thank you, Gida, Kapnil.
0: Thank you, katulong siya lang. And God bless katulong siya.
1: Thank you, Gid. Good morning. Kap Neil Ibardola sa Kanilaryo ita poblasyon nagliga ng mga barangay president. Si Kap Boy Aquino sa linya ay concerned abit bakausor ko no aga barangay poblasyon. Dudin Arco no ay patyo tayat at bakausor. Kap Boy, good morning.
2: Ay, abong sagamat katodong jet no ag sa tagpagamati radyo todo ag sa ako niya kasi Mario iya sa barangay bakausor madayad niya gahong katodong jet.
1: Now, then concern nga ra sa blessed site. Sige na dampiro boundary ta bakausor aga barangay poblasyon na kon na itong istoryahan ay blessed site ag Santo Niño Village nga ra Uyotorong ag Pastrana.
2: Tama ron katodong jet no. Pagpungko ko abi ko December 1, 2024. Hay ro pimiro ko gani nga ging hikot aga ging obra ay nagpangayo ako request sa aton Department of Environment and Natural Resources it mapa it area it barangay Bakausor.
1: Okay.
2: Aga nagalin doon sa regional office ro raya nga mapa aga raya makon hay dayat agidroan ang area it barangay Bakausor. After katong ma-receive na akon gin-review namon it amon nya council agro mga magulang man doon nga member it aton nga konseho it barangay Bakausor. At ambay nanday dayat ama na gidto binatuod. Said mo abi ka tudong jet no ay ramong kadugon ko na old buso ang agro poblasyon agmabuhay yung gidman ko nga ang ngayon gyaman siguro ang bagay ka tudong jet nga masaya ra natong konsingi duminatuod nya boundary dahil nag-apekto abi sa amon nga mga constituents sa amon mga residente baya ka nanog gidman ra poblasyon ako.
1: Correct.
2: O barangay Bakausor so ga problema sanday ra andabing mga sugat or ana nga permanent address ay dapat yun aton makorek. So ra akon nga ging obra hay iya man nya sa liga tama matay kapnel nga tong habay nga inistorya ni Kabikaon ugali nga iwa tabaga hatalakay namon sa liga nga abi ay aton yun da nga i-resolve ay mabuhay yun man abi tama man lang hambay nga ron nga Sunday Marlo ay nag-present nga ni ako karon nga haram akong dumapa at barangay Bakausor ay kabuhabot abing mapa ro gina pinakita may anak municipal engineering ato, may anamat di na, may anamat na mariyay. Lakong pangutana ka to doon dito ay, sino ratong sundon niya mapa? Agdoy na ato yung punta nga tindogan nga dayag o ta, rato nga ginasunod niya mapa?
1: Tama, dahil kung basihan na to din yung welcome art, yata oh. Si Babaw eh.
2: Iyataron si Babaw kung dahil tatay nisto.
1: Nga ni Kabo, tanga portion ka ron.
2: Ay, nga inyo ta. Nagro health center at barangay poblasyon. Nagsigitan ng development. Sa rato niya, gimbuslan niya, kapitan niya, si Tay Dodoy Ibisati. Ay, nagakinandak. Pati nga ni kami, nagakandak at cleanliness o na, clean up drive. Ay, nano ay... Sigir development man dit poblasyon wa matangabiga pugong batundong di trapo niya tan gustoy singit bagaro area at bakaw
1: tama owner daycare center nanda owner yes. Ng health center
2: tama
1: owner ng covered court ng convention center ngaron nga manami nga ni sige para development itable site may mga tama, project una so paano ron
2: ay hindi nga ni namon masayran kun ano kita mako na nagapinangutan naman do mga taga di karon nga mga tawo at actually gina-invite man yan nanda ako kon kung may mga program sana gina-invite man nanda si Kapnil gina-invite man nanda ro Old Boswang ay ramon na takaron ay wa mata kami naga-insist kita ay ramon ro kamatora na ano ba yung maparatong sundon ako di aton man ihambay sa atong pumuguyo nga raya taro boundary raya ta kita bakausor ta kita raya tay poblasyon.
1: Ano ra nang ginabuitan ng mga titulo? Sino nakapangagan kita?
2: Actually, katudong Dujet Rubles site abi nga ron ay halin pataron ni Chimpo ba nga to ni Imelda Marcos. Tagratong ano nga ni, kung di ako magsaga, human settlement nga to.
1: Bagong ano ni, Rubles nga ni, bagong Lipuna na Integrated Delivery of Social Services. Imelda Marcos doon eh.
2: Doon kay First Lady, ano nga to nga?
1: Imelda Marcos.
2: Marcos, oo. Ay, sa minutod katodong jet ay may naghambay man ni Karon Kakon nga dati mga empleyado man ni Municipio at Kalibog may knowledge si Maunungod sa Gugta. Ay, part doon sa Gugta na ni Dr. Salvador Acevedo.
1: Okay.
2: Ay, rokwan dari kato ay bukod na imot poblasyon ay bakausor.
1: Bakausor.
2: Bakausor ta. Ay, roon niya ni Rakon nga gina-insist man ay siguro development it poblasyon waman ako ga-question. Pero roon karon nga na-protect nero mga pumuguyo baga nagasala unsa na ano kami bakausor poblasyon
1: ayon ato ta si Babaw ato ta si Babaw ri mo welcome at matuod nya ni ko nato ng sukaton hay kabuabo ta nang iya ta sa bakausor na kasugod kun ibase naton sa inyo nga welcome arc ha, sa boundary.
2: Tama ron na katudong jet taron klarong-klarong maya daging ambay ko ngani karon do mga dati pa nga incumbent nga barangay official naton barangay council iya pa ngani makaron sa timpo pa ni former punong barangay Rogelio Ibisati si Tay Dodoy ay do yun manner gina-recognize ay palin tama kon da bagay ano munya gipabot yung ani sa liga ng mga barangay haywa tama tawi bagay tagupangod o action it atong liga president kasi Kapitan Nel Candelario. Harap pa katudong jet atong Western Terminal. Harun klaro man, may namang arko ron.
1: Tama.
2: Ay, oh. Income patakunta namang katudong jet, Roy Bay. Simpere ro ba kausor? Wata kamit ni Himo sa barangay poblasyon. Number 2, tayo marun eh sa other incomes baga.
1: Correct.
2: Yung mga baraka nga ron, yung mga iba pa. Masugod takunta iya kamon sa barangay Bakausor. Ay, makabulig kamon doon sa among improvement at among development at among barangay Bakausor. Ay, randa tang address ay poblasyon. Pero rugog ta, tagaroon basis sa arko. Agno taga-DNR nga ni Rakon Nagambay nga si dati anong empleyado nga si Boy Maravilla, retired yun imaw. Ay, aron tama na rubaw. Hindi aron ta sa may bumbo.
1: Correct.
2: Hindi na tanong marker. Makaroon bisa na doon pang atunan.
1: Aga kabuabo tama to dabi agar riba nga ron niya taga buto sa poblasyon ha
2: tama katundong jet
1: buwan sa bakausor
2: wa matakot jet gasita konsinda pagustuhan na natin sa naro konsinda sa naga buto pero akong taro territorial kwantay na yung it bakausor ay itaw ta sa bakausor agaan naman at poblasyon itaw naman natin sa poblasyon
1: pero akong punto abi kara kap Raymond Voters ID imo nga gina hambang ay poblasyon ka, iya kagaboto sa poblasyon, pero Raymond Ugta, ay bakausor, so may konflikto.
2: Ay konflikto, kita nga ni ka, tutung dito, ay kung maghambang abing kagabosan dahil residency, ay rin ginabasihan naman ay, siya nakaugdok yung bagay.
1: Ay sa bakausor ka, timo, tapos imong imong voters ID sa poblasyon ay, di paano ron? Paano mag, sa mga legal nga mga bagay, kusunabli ron?
2: katudong jetra ako niya ni Anglo, taga-bless nga ron ay ginapinangutan na kita na sinuring KAP nga bagay. Actually, kahapon may nagbuo man ito, residency. Pero requirement sa residency, kung sing kating guys star, kung sing nakabugdok ring bagay.
1: Okay.
2: Gabuo man ito, barangay ID, pero ito mo gabuto sa poblasyon.
1: Paano tabi, halimbawa, kita ka pa, halimbawa, may establish na natin nga dong bless site, may establish na natin ha, may butang ta sa legal, yuta nga, anat at bakhausorda. Saan matabo, takaroon ay, Poblasyon Cabord Court, Poblasyon Health Center, Poblasyon Daycare Center, in Barangay Bakhausor.
2: Tama ron katudong jet. Ay ngawa nga ni ako karon ay matagasugot man do mga aro mga project proponent nga ron eh. Kasi gina-establish ron kung sino grupo pili si Tugta nagareflect nga Barangay Bakhausor. Oh. Ay di ba ro ato nya ni nga mga procedure halimbawa ro pending ay national DPWH ay gina-establish nga kung singit nga barangay ra.
1: Correct.
2: Oh ay kun do yung rugugta ay Barangay Bakhausor ay anat at poblasyon. Oh. Ro gin-develop nanda ro ikamina spark na ni nasa bliss site. Ay wa matangani ako ga insist wa tanga pugong wa pug object. Kasi development dun eh, naila kita ro akon arbi karon ay ro mga pumuyo tay nagatagang-tagang ngot ay. Ano ba man kami nga ra? Oh, kasi nagbagakay ro ni mga gugta ro ibari karon. Ay ro andan nga tax deck, hay bakarangay bakausor.
1: Aga kahaba-haba ta bukod at sang dupa tong istoryahan kana kahaba-haba ta ra sa bliss site pagto tata suba nga to ta yuturong
2: tama ron katudong jet kasi ma era sa may bumbod diretso ron imo publish halin ya sa aton nya western side terminal ay ging open ko dun wa gid ako kaon nagpabaya man ay aton na bikan na ginabutang bayan naton sa tama ay aron nagapinangutan na tabisan dai ako tabi maselan ako magbuka ta certificate of presidency ay pinangan do requirement ay sining bagay nakaugdok
1: correct
2: aman tawan ta ikaw nga itong sa sila sir na ka ay hindi ka naman pagtawaan kasi anat at poblasyon doon. Pero problema tayo at asablis agiyat sa may terminal nga raw, western terminal.
1: Tapos
2: ayon pag- na question namon.
1: Pagabot abita, mga ayuda, mga ayuda sa barangay, hey, sa poblasyon, kati mo kabuto.
2: Ay, natabo nga ni Katudong Jet, ara realidad ra eh. Ay, nagdaiwat ang ayuda, may ayuda sa anat poblasyon, may ayuda may yan, nag-insist abisanda eh.
1: Nga ba kausor sanda, pero gabuto sa sa poblasyon?
2: Oo, nagdaiwat ha. Ay, sangkiriti, malangabiro ayuda. Ay, mahugayan pa natin to. Bumuman mo sa poblasyon. Ako malatay, nagapasilidad yata kita to rin mga ayuda. Pero main purpose na nakon pagpongko ko, ay determine natin, i-delineate natin kung sin kan pero boundary. Agod, masunod man nga itong mga leader o mga inunga, ay masayran nga na tama nga boundary. At barangay, poblasyon, nagbakaw. So, katodong jet.
1: Dapat may inyo takarangap, kwan, may inyo tang aksyon karakap sa liga nga dapat aton ng ayuso. Sunda before matapos raton nga kasi ikaw imong first term bago matapos dapat maariglot na nato ng problema nga bukod yung poblasyon aga bakausor do may problema sa boundary ha halos
2: old boss lang pa rin iba pa nga barangay siguro man
1: yung poblasyon may problema man sa Nasandagaw sa Mabinay nga ra aga rin nga ng mga ugyunan nga ra aro istansya sa Sikimpo nga ra hindi man masaya rin kung istansya kung anong poblasyon dahil ginaklaim at istansya dati ra.
2: Tama rin katudong jet, no? Kaya na nabatihan ko man si Kapnil, mayroon man among relasyon karon sa pag-servisyo. Let us sure nga, raya nga, liga nga meeting, raya nga October, ay ma-motion ako nga i-abi ay aton yung man nga kung nanol kara rumayad na itong ubrahon, ano ang mga solusyon. Kasi buko niya at bakausor, poblasyon may problema sa mga boundary.
1: Tama.
2: Ay kabay pa kanta nga, itawan man ni Kapnil, ita solusyon ay dahil nga, matsa, kung nagtaliwan, abi nga to ay masako-sako kita
1: kapag
2: kita ng rugi agenda at liga ng mga barangay katodong jet.
1: So ay istoryahan da hapyaw gang
2: ngani o agyan ta kapilaw tagbugan pataron sa istorya ay ngani ay importante manabi katodong jetra para masaira naton kasi kung nagadugang rato niya nga populasyon ay nagadugang man imong NTA ka o naplastro imong area ba katodong jet
1: agkabo-abo tabi kung na finalize sa mira nga bakausor ta. Abay pilat ang gato sa biro nga magto sa bakausor ha, nga mga residente ang mga panimagay.
2: ay tama ron katudong jet no na ruin tangani nga medya ni ay kainay nagamonitor matabi halin pataka kumagbogtaw kita tagahon ay radyo todo rato na. Ay nagtawag dyan ni ako ay nagataw man ako taakong side dyan sabay pakuntay italakay namun sa liga basi next week mapatawag man si Kapitan Neil Adelario sa i-agenda raya nga sambilog ra, mga dispute ba sa boundary at kada barangay man agad para matawan man naman to solution ko ano ro mayad baga naman niya ubrawan nga katutong jet.
1: Okay, buhay tabi rong problema nga sa boundary eh.
2: Nga niyo.
1: Kabay pang masulbar ng Kapitan Boy. Thank you, good Kap Boy, ha?
2: Abo, ganyan sa kamat yung Tudong Jet. Mabuhay radyo todo.
1: Thank you, good Kap Bernabe Boy. Sa kilot na barangay Bakausor. Dapat kan-o para natapos na yung problema nga ra. Dinika. Plus ko rin nga si Kimpo. Ay may naka-istorya ako nga dating opisyalita istansya. Amon patamanan si Kimpo nga ron. Ha? Katuron ay ginainistoryahan nyo nun panahon pa ni dating Kapitan Mary Jane Ribaldo ginainistoryahan nyo mana na mundo nga si Kimpo karon nga abon ta istansya taron o ganin nagapamwer sa mandong barangay poblasyon andaman ko no asama karon huwag hapon maayos dun rin nga sa may padit Kapitola site sa bugangan dati ron na andagaw hagto sa istansya waman maghingagaw gun dong andagaw. Pero porsyon karon andagaw man. May porsyon man ita buswang. Kara sa may DPWH kara pagto. O may buswang di karon. Di man ato masayang sindam pero boundary buswang ang poblasyon karon. Agro andagaw. So dapat, maayos na din kabuhay itong problema ra.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo
1: Romabini. Oh, sindampi ka rin na baong dirigid. Ay kung ibase sa mapa, hey Romabini, andagaw ta. Pero ng mga tao, iagabuto sa poblasyon, iabanan ng attacks sa poblasyon, mga establishment di ka rin, iya sa poblasyon, pero sa mapa, andagaw man.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Tama man si Kapitan Boy na deprived yung taga Bakausor. Matod kung aboy mong populasyon, kataas man yung mga national tax allocation. Gataas yung mong income. Gabahong yung mong land area. Ay makon ko na kung na halimbawa hiagto sa Bakausor, ma-establish sabi nga Bakausor ta, esos pilang gatos ka mga panimagay, pilang libo, ha? Nga mga botante o residente, Roma transfer pagtot at Bakausor. Ngayat, nakarehistro sa poblasyon, pero anong mga bagay, nakatindog sa gugta at barangay Bakausor.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ay, Roboundary, Roa, welcome Arkita, Kwan. Roboundary, ha, nga Arko. It Bakausor. Iyaw ta sa ibabaw, eh. Iyaw ta sa ibabaw. O, di karauta. Karauta yung mao sa pagsugod mugid papanaog. Ita pagtot Bakausor. Next nga kanto. Harun do welcome Ark, eh. So, kung pagtay mo't bless, ha, abay, kabuabo, gina ni karun. Imuti talusi ni karun. Inyo ng panining, Bakausor ta inyo ron. Dinar, Bakausor man. Ay, kagapadyapad yung area ron. Pagtot o yuturong, pagtot suba ron.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Kabay pa, Kapnel, yung istorya handa sa inyong Liga meeting para ma-resolver din nga problema sa boundary ko mga kabaranggayan ita kalibo especially pero mga kadungon na barangay ta barangay poblasyon.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Agon ma-establish ha, itiksakto ro boundary. Abaw ay kabaho man do mabawas sa barangay poblasyon. Kabaho area rong mabawas man sa barangay poblasyon.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: May isot yun doon mga poblasyon. Mas gaisot magiging poblasyon. Agpapaanot aro mga inyong kaboyed court ngayon. Inyong plaza nga ron, inyong daycare, inyong health center. Ay una, naging butang ninyo sa Bakausor. ayaron bakhausor tagaliron. Hay papaano taron? Ha? Poblasyon na covered court, poblasyon daycare center, poblasyon na health center, sa barangay bakhausor, bao Mario
3: Nisigarap. Todo komentaryo.
1: 28 minutos, nagtali 1 oras ka na sa 9. Atong ginyot, more power, probiotics, 8-in-1, Kobe makes your cup of success. Healthy gut, healthy life, bag more power, Kobe daily to achieve a healthier you.
3: Todo komentaryo.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix, 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako mag-umbra to sa Idagom. Dati, wag ako ga-umbra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa Idagom, ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakalon kamo. The best,
3: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: G, ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Suramires po, baka manalo ka. Sa ginuma na, hinebra na. Ginsa na, no promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senate Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abir o iyong sikreto, kakon?
9: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya ng itsura. Kompleto abi una it servicios sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pa sira kagupuhon ag baby face imawgi hapon.
10: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
9: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
11: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500
12: Southon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo.
14: Isa ka teacher.
13: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
12: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
12: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
16: Kapoy.
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
18: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
19: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
20: Armando Castillo ng Danday.
21: Puyo
20: ng Doro. Oh. Puyo na eh, ano, may saan sakit ko na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 9.39 na. Ato nagintawat to stick share na bining ang mga mensahe o ah. Kay Richard Sata Siriso, good morning. Toto Roger Rosero Nagales, happy monitoring gid. Una sa libtong kay Ma'am Salome Sulina Sorilla Villanueva, good morning. A wonderful day to each and everyone. God bless. Halin sa Rome, Italy. Good morning, gid, sa Pilipinas. Happy viewing, gid, na sa Rome, Italy. Ma'am Salome Sulina Sorilla Villanueva, kagam, hungundo da padapa. Kuwa na ila ang Ronel. Magapit lang si Engineer Tits. Wa pa man ha. Wa pa man at confirmation. Bujong Inday, good morning, una sa DYGG, Bujong Panay Kapis. Kay Madam Chili Timporasa, happy viewing sa Thailand. Paring Lionel Valencia, Lionel Valencia Vlog sa Istansya. Engineer Cesar Gomez Taiko, God bless you always, man engineer. Okay, Ma'am Emily Chudosyo, happy monitoring man. Sa mga taga Altabas, Batan, ara. Dapat gidman may pangagandong mga boundary. Pareha sa boundary at lalab agaranas. Haus kay gabanan man may mga kwan man. May mga boundary man nga mga arko. Pero mga banwa-banwa. The boundary at Kabugaw Altabas at Kabugaw Batan may una man. May una man actually. Ha? May mga boundary mark man sandaron. Pero bak haus o naga poblasyon may una nga ni. O galing, to problema. Ara, plus ko anat bak haus o naga poblasyon, pero anang boundary arc it na bakausor, yas ay babaw, pero rung mga panimagay, iya tagihapon sa poblasyon, pero anata barangay bakausor din, no problema, pati plaza ka din bakausor eh. Pero, ginaklaiman it poblasyon.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: May boundary ko norana ita Kabugaw, Bata ng Altabas, pero Kabugaw, Altabas, ag Cortes, Balite, what boundary? Ginboldos na ko no, ko 2010. Runga, o basi kung may kwan, may opening or may widening of road, kaya hinapit doon nga boundary nga kwan, ni Arco. So, i-relocate. Pobrat bagong nga kwa na. Boundary mark. Pobrat na bagong nga kwa na boundary mark na bago. Base una sa kilidita karsada, pag-expanded karsada, or pag-widening, nahapit imaw.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
4: Anang ani nga kwa na welcome arc at New Washington. Tandaan nyo, anay, karon sa may boundary Tambak, Agbabilo, Kalibo, pila tong milyon. Pro boundary arc na to. Kanamiton para pag-obra konkreto. Winasak banwat Department of Public Works and Highways. Pinawasak lang. Ginkonstrakto panahon ni Mayor Peralta. Pag-widening it karsada. Halin sa Kalibo, pagtot ni Washington. Ay, nako. Tiniltil. Winasak. Romilyones. Winasak gang ay hinapit ito ay dining.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Kung maurong ginigit ay iyat ang problema sa atong niya. Tama. Haroon na yun ya, om si Ronalda, hindi sa damabuking karon. Dapat niya ni i-charge kanda. Rung kaperdihan namong mangunguma kara. Iyat na may problema sa atong niya lokal. Kabuhay-buhay yun nga kwanda, nga problema. Thank you man sa pagpamati, Toto Roger Nagales. Ano rin panawagan makara? Okay. Ginapanawagan na ay sa amon nga mga kaparintihan, nga wa pag inakasayod ko pagtaliwan sa peha kakinabuhi ko amon nga brother Jolanda Reyes una sa Aranas Balete nga rawa gubong high 1 PM. Hinagara bunso, hinagara Sabado 1 PM sa St. Rafael the Archangel Parish Church sa Balete, poblasyon dong misa ag igahaton sa nakuling pangwayan sa Balete Municipal Cemetery. O hinaga na, nakaschedule dong gubong ni Joland Reyes ag rumisaw na sa St. Rafael the Archangel sa Balete. Poblasyon na aga diriso sa nakuling pangwayan o naman sa Balete Municipal Cemetery.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Dapat ng gidman masitan doong land dispute sa tungat poblasyon ng barangay Bakausor. Ay pati arong mga pumuyo within sa area nga ron ay nagatayang-tagang. Pero bintahaman sa iba ay makuhat ayuda sa poblasyon, makuhamat ayuda sa barangay Bakausor. Tama ka bagsik ni Juan. Natabuon nga ni, ha? Kaya na sa istorya ni Kapitan Boy Aquino, ay may una itong nag-claim it ayuda sa poblasyon, ay botantit poblasyon, gaklaiman sa Bakausor, ay roon ang bagay, nagatindog sa barangay Bakausor. Kita mo, Gid? Ha? Di ba ayos?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Tama, Sir Jet. Kanugon dong welcome Arkit New Washington nga to. Ay, di na mag-sir. Good day sa mga taga Barangay Tambak. Aling kay G-Poy, Quintana, Ablan. Ag, happy fiesta ko no sa Banwang New Washington. Makaroon ba fiesta at Banwang New Washington? Happy fiesta lang sa mga taga Banwa at New Washington.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
4: Arawa na ito na talakay, Banwa. Arawa meeting makarot niya ag mga mahungumat istansya. Inagatagaling ipos dakron. Batan, balikan taro Batan. Total, ginapapiawan tama lang ng Batan kung tao galing. Matsa gusto na balikan taro Batan. Balikan talang gidong Batan man. Inamban yung aron niya diking kapag on pag on. Inaga masairan ta kung mapag-on. Kung mapag-on, ginmando diking inobra ni Guria. Agni NK. Ay daywa kontraktor karon si NK nga taga Antique ag Siguriya nga taga Iloilo. Papautan ha ay NK arong lisensya kay Guriya sino rong nagobra? Siguriya gid man baga. Hay matsabok ko manginit Siguriya rong nagobra karon. Batong ang bilutang karon. What a still shit or a shit pile don. What pilote ron? Ag actually may nakaabot gyan ikaton nga imong diking ginahambang nga kapag on ron may gilta ko noon kan opa last year pa bagong tapos ang imong diking ginahambang nga kapag on ron may gilta ko noon so inaga balikan ko ron ha ing ginahambang ron nga diking kapag on pag on. Good morning na mga taga-Aktuda. Aktuda members, aga-Aktuda ko po na kay Will Andrade Tambong. Aga kay Mr. President Johnny Boy Saminio. Nangin ka partner sa technical side engineer, John Albert de la Cruz, ag engineer Hiranyo Misina. Sa ngagan banwa kong bilog wa Perside Radio Turaklan, Jet Reyes po lamang nag-aiwan na kayo temporaryo. It mahida iton mahilwayon. Masilak na gidman. Masilak ka, David Bernes. Oktobre 9 na kita. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagpamati, mangin hilway ka!
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Mga masaway sa lipunan. Todo may rest ba na? Abilis sa inyo. To Jet the Jet Race. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
6: D3Bio Health News. D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat,
7: mangabuti ka. Sorihan daw sa pang sa D3Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3Bio ready ka na. Kaya D3Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dinantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag yun namakuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tagid ang lawas ta, with D3Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sa nga tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinakakusog na pang armas sa D3Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system,
8: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid, nga nagaserbe as backup sang imong immune
7: system.
8: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells, para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
7: Awa na kay picto sang D3Bio sakto, Sir Kevin, no. Kung nara ka mo gatingob-tingob ka mo subong, lalo na maskara, no, bo Diyos ko, nagtanabi concert ni Bamboo, no, bo tumbo katuway ka, labuway ka, balungan tupad mo, Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
8: sa Mega World,
7: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka balusin na sugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate sa gantawag naman, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
8: Mga butika. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, capric acid, panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapagid makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
9: Yes, exactly.
8: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
9: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
8: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makabuti ka.
7: Okay, so makatulad sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ilang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na doon sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad daw itong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang yatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, alin pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
8: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
7: Cool.
8: Kaya may araiban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yan malipayon, ang isa buringot.
7: Buringot.
8: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
7: Correct.
8: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
7: None.
8: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
7: Correct.
8: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
7: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala kagaka, wala unod ang imo tiyan. Wala ka mga ginawa tudo, wala ka mga gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga

0: nakabanig kag naka-box no ang iya nga packaging amo man ang aton ditribayo. Ang ditribayo naton is in soft gel pero naka blister pack, nakabanig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle sir boy no, ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet no from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati sir boy no, sigion lang nilang pagtumars ang DTX 500 may TC alkaline vitamin C, D3 bio kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian sir boy kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
1: Correct. Good morning, God bless, stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yung kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: DDX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DDX 500!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Sunthorn Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka-teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalapasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayan, pagidait, pagpakamaayo sa nagaisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikayong lawas. Diri natin pakaisurian mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa atong sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Opo, sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Solweta. Pag-istoryan ta, ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imong Jenner. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, diri na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mga topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slow Rams. Mayong aga sa inyo kabay pakampyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa aton silila. Muna yung itawag naton nga ultimate cell protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, right? And it prevents ginatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay tana kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubosin mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natong mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo mag D3 bio. Karon sa D3 bio sa Talk ni Dr. Suryahanta, ha? King kapamati ko sa JP gapon may nakasulod. May dala armas, nakabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ara bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na.
2: May intercept
3: na yun. Ang muna ang topic ko ta karun.
2: Sige. Alright. Sige. Engineer, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin ha. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cilio cells gidya.
2: Again, the most basic structure sang lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay din. Microscopic. Cellular. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang imong tinai are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell.
1: Okay. Ilan
2: na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kung gulang na. Ginatawag na
1: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung mature doon siya.
2: Oo, okay. Gulang na.
1: Okay.
2: Natin, hindi na masampuslan. Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashed off pababaw, kakakakas. Gahin
1: okay.
2: Mo buling.
1: Okay.
2: Gahin mo buling. Ang imo naman nga iban nga parte sa lawas, nag-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: That's why, like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days.
1: Now,
2: your

0: intestinal cells works the same. Mabot ang panahon, matigulang na siya, siya mismo mapapatay siya kung lingon.
1: Okay.
0: Pero may mga ARA gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko si lingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya, okay?
1: Okay.
0: Mabguba na siya, ma-self-destruct siya, uy, ga-tribe sa engineer.
1: Nagatingwa mabuhi, ha?
0: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
0: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
0: Bayla na. It's a different topic. Dito okay. Tayo nga nag-proliferate. Gadamo.
1: Gamultiply siya.
0: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iyang mga neighbor,
1: okay,
0: mga bag-o niya nga cells.
1: Okay, healthy na yan.
0: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
0: So nagadamo sa nga nagadamo, ikaroon ang imuon sang immune system, iyan na kudalan.
1: Okay.
0: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna ang tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
0: Doon na putos, oh, kagay mo siya bukol.
1: Okay.
0: Anong ginay mo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong matabo? Naga bukol.
1: Okay.
0: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant,
1: okay,
0: nakagat sang subay, ngayon hindi siya maglapta. Same na kung kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, ngayon hindi siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
0: That's why gay mo siya bukol.
1: Okay.
0: Now, question. Nga, nagamango ang cellula. Una, base genetic mo.
1: Mm-hmm.
0: But silingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
0: Base, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History gaya.
0: Cancer.
1: Uh-huh.
0: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
0: Likely. May aragi ganit ko kilala, engineer nga, kung mama na ila bata, gina-check nilang family history.
1: Maalalaway
0: ang pamanahon sa ila sining nga bata.
1: Basta maayo lang genes.
0: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
0: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Hindi lang, ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang abon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
1: Pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang
0: to. Hindi na lang pag-ibalik. Hindi na to. Ano man, buta na kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amo niyang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
0: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka na, gainom.
1: Uh-huh.
0: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos ka, very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
0: Nahaklo mo na, magka-cancer ka sa lungs. Chemicals, pesticides, imo nga mahaklo, sige-sige, uyat, magka-problema.
1: Mga external factor na yan.
0: External factors. Or imo ginakaon.
1: Uh-huh.
0: Plakaon ka sa mga processed food.
1: Aha.
0: Oh, sige, mga which is very unhealthy sa lawas. Later on it becomes it will mutate the cell. So muna, ano nga tong paraganda? Simple. DTX 500 gaa protector sa cellula.
1: Okay.
0: Ang DTX 500 will work its way through your cells pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas nimo. It will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
0: Tida mo damo ta cells. That's why need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why na git budget? Pwede na twice a day. Ti why na git once a day? Supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm.
0: Ang aton pangontra sa cancer, utan. Nga sakit imo tiyan. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit tiyan ko, dok. Mamba lang doktor, pilay mo edad. Ya dok, 50 sobra. Again, cancer develops around 50 plus. That's mm-hmm. why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganyan, dapat gina-screening ka na for
1: prostate
0: PSA. Prostate specific antigen. Kidra nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kagpapa? Yeah, sir, tiyo ko.
1: Okay.
0: Anong gainom ka? Yung sir, plainom ko, beer, kag whiskey. Ano nakadugay niya? Mga 30 anos na, check.
1: Okay.
0: Yung kasigarilyo ka? Yung sir, pit, check. Yung pala kaong kakarni? Pala kaong kakarni? Huwag ka kaong utan? Yung odok, pala kaong kakarni? Oh, check.
1: Nag-contribute.
0: Huwag ka ka-exercise? Uh-huh. Wala. Te, tanan nga mga precursor for cancers, ara.
2: May pamangkot ang doktor nga wala na implant ni Sir JP. May multiple sex partner ka kaysa prostate, it's either you overuse it or you don't use it.
1: Okay.
2: Hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer. Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no, ang pinakanamig ito, utan. Mm-hmm. Utan nga ang utan, what besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuni ang ga-act sang scrub, amuni ang ga-tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
0: So sige, utan, DTX 500 is the best
1: okay.
0: for cell mutation. About sa detection sang lawas kung may
2: accommodating research.
0: Oo, gusto ko hindi masayang imong gin research. So engineer, sa aton tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang selula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with mitese and utan.
1: See you. Nga nagatulog ang gidya kay Sir Boy kung mo siyang kasigarilyo, ha?
0: Doon wala man.
1: Wala.
0: Doon pariyo pa lang magamba si Boy nga ano nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulo ko diyon si mo. Do. Kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina or 8.
0: Amo na daw. Kulang, 5 lang.
1: Sige.
2: So yan ta subong no, paano bala mag-react ang aton immune system when it comes, ha? When it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso sa buong, no? Nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan, sa sulod,
1: sa
2: eskulahan. Nga abala, wala na check sa gwardiya. Nga abala, nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
2: Tingin rasonan ng usually nga, tamaan ka damo, bisa sa sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
2: Hindi namon may isa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol, pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
2: That's why makalusot, gigkisa. So, there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na, that's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko may isa ka university diri, gapila estudyante mo bug checking,
2: that is good. Delayed lang pero ma-maintain ang safety. Kag ang main problem gini, what does anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid, no?
1: Uh-huh.
2: Posibong adlaw ya, chikon ta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate? Nga bala pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga selula, kaga active, Sir Boy?
2: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga selula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niyan dapat ang maging active.
1: Uh-huh.
2: Ito gwardiya man. Uh-huh. Naman gwardiya. Isa lang ko serabi sa shin. Rating, di ko naman ano gap. Pero aton immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bakterya na nakasulod. Paano bala? Paano?
1: Hindi pala sir Boy nga naka-memory na ni tanan?
2: Hindi.
1: Hindi
2: pa. Paano siya ka-form memory kung wala pa na experience?
1: At yun ko na ang bago.
2: Ang bago.
1: Pero ang mga daan niya may memory na nasa.
2: Bata ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
1: Okay.
2: Ay, wala pa memory ang imo tapos sinigani ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Oh. Okay.
2: Ang ubrahon ni Gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ini nga mga virus kag ini mga bacteria nga gasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila sang microbio, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, kag or ano man dang ila panit nga na, gasen na dayon signal sa aton immune system, ma-detect na dayon sing imo innate immune system.
1: So, okay.
2: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
2: Katuana nila dayon ang site kung di eh nakasulod to siya, might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
1: Ano tingnan sir boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal?
2: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
2: Pagsulod pa lang nila mismo, kumbaga may dala na nila yung abaho.
1: Mm-hmm.
2: Kung if pinakasimple yun mga form, may ari na nila yung mga chemical signals.
1: Okay.
2: Nga ma-detect dayon sang immune system sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina, ang imo macrophages kag imo neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders nga ina. Kung hindi na matap na, da na da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uya ubra.
1: Okay. Duway
2: niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang jutay pa lang kung hindi man nadamo nga sulod sa imo.
1: Mm-hmm.
2: Kagapadamo man lang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
2: Mismo pagsulod pa lang mismo sang mga bacteria kag virus ni gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate asang imo innate immune system ang invaders masulod na ang imo secondary and more efficient nga dipinsa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kagbakterya, which is your T cells and your B cells and your memory cells. No?
1: Okay.
2: Ini amo na nagasulod yung general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay, kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
2: Ay, may ari ko din, may
1: antidote na ko din.
2: May antidote ko din, may mask ko din para siya.
1: Ah.
2: Or mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala. Ay, kuhain nyo ko bisample?
1: Oo.
2: Ha? Kuhaan na siyang kinatawag dendritic cells. Makuha na siya sample. O, ari, yari siya, amunin siya, paano niya siya patsyon? Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ti, ang lain da, kung magdamo na. Ti, kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system or kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo yan, sobra-sobra ka damo na
1: overwhelm
2: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahila naton ka.
1: Okay.
2: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa gid.
2: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kaya, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init pagilanat ka defense mo na.
2: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why ng ibang gambal kung kainit ka, kung medyo di kaya bata, kung ginakulbaan ng bata ay makonvulsion.
1: Okay.
2: Po kung medyo may edad ka na ay pailanatad na.
1: Uh-huh.
2: Papabatuan na yung lawas.
1: Mm-hmm.
2: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasulod ang D3 bio da. D3 bio, when is labot kung pigaw immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio yaway da ilabot. why man siya ganit? Tulokon niya malang ng immune system mo. Buligan niya ng immune system mo. Pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3 bio nga ginihimo sang lawas sa sang ginatawag nga monolurin, monocaprilin, and monocaprin ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas, no? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ah, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sa natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 Bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yaway, natural ya. Himo niya sa nature kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 Bio ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa aton nawas ng mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's so, why
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 Bio makabulig sa aton mga selula kung kaysa nga aton nga autoimmune Sir Boy Bla ng autoimmune disease, do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam, kung di gina-ignore yan na lang ining mga kontra Sir Boy.
2: Ang autoimmune disease is an overreaction. It's an overreaction of your immune system. Even ng mga normal cells mo, gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells. Armado ni. Armado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila.
1: Kontra.
2: Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang na
2: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila. But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3 Bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3 Bio. Makuwasat lang kaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang armas rasang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3 Bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 Bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-aatubang sining mga microbes or ining mga bacteria ang nga nagahalit sa aton lawas. So D3 Bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
2: amo maning gatap na sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang paputi.
2: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May anak pa ginatawag nga skin whitening amplifier kay rich in vitamin C kay may guava extract. With basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level and of course dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles kay ginapataas mo sang vitamin C nga rin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Magklinika D-Fresh.
1: Sige na, pero kada agaya ang mga Pilipino Sir Boy, grabe niya mga kape mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kape ha, nagkape ka na, ginaga-detox pa ang imong internal organ Sir Boy, labi na ginang ato nga intestine. Kinanglan mga pikita D-Tex Coffee Mix kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber nga nagatinlo mismo sang aton sulok Sir Boy. Nami pagid ni siya kay nami ang aroma. Sir Boy,
2: Ang pinaka-importante din, may DSE, ang ginatawag na DTX Coffee Mix that basically helps fight, detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So, kung aga pa, gusto mo fresh ka all day, ha? Natinloan pa yung mo chan, layo ka sa colorectal cancers kaya may chia seeds, ha? Mag-DTX Coffee Mix, kakapi ka na aga, detox ka pa. Kung gusto mo yung double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo yung maghubin, gusto mo yung maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha? Mag DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee may ergotionin ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. Basically, ang nga antioxidant nga da sa DTX Premium Coffee, ang buong pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha, ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yung magpahubin, ay amunan ni siya, amunan niya yung kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya maanli kay stevia ang sweetener sini, no? So you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no? So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee. Diretso unta na ni kung gusto mo yung nami. Ah, nami ang imumud taga agaga you home ka, ay isli ang kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may tinatawag nga as pore forming probiotics. Ngaway niya kapatay sa init ng tubig sa imo kape, kag sang asido sa chan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production. Ang serotonin, melatonin, ang yatawag nga dopamine, gali, gasaka na, ha? Kung ikaw naka-pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampiyon, gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sa imo gut. Remember, your gut is really important, ha? Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to thrive, not only your brain but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Anong gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ining itawag nga klinika, Spore-biotics has 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together. Ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usasang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin Bs, and pinaka-importante sa nana, nami ang ginatawag nga pag-usap sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-klinika Spore-biotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga itong nga gut, arad ang mga maayo nga mga, akuan mo, nga mga bacteria. Good bacteria ara sa itong nga gut. Dapat pakanun man ini, Sir Boy, sining aton nga mga klinika Spore-biotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo?
2: In front of the second gate sang paglaom stadium, no? So, hindi kayo maglipat, adlaw-adlaw, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag yung mga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ululan na, mag-D3 Bio.
1: Salamat
2: sa... Ako si Boy Zueta Gambal, good morning and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Rony Albao. I-Albao mo. Salamat. Kagmayong aga sa inyo tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ika. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:38.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aglan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes. Petsa 9 na po tayo sa buwan ng Oktubre, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributat.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline balitang lugar, dalawang motorista pinagpapaliwanag ng LTO 6 dahil sa umano'y dumaan sa fixer ang pagkuha ng kanilang lisensya.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At kolorong van na sa bata sa nabas sa isinagawang roadside inspection.
0: Todo balita.
1: At Aklanon itinalaga bilang Associate Justice ng Court of Appeals.
0: Todo balita.
2: Samantala, LGU Tangala nagbabala dahil sa jellyfish sighting sa Hawili Beach.
0: Todo balita.
1: At lipad naman tayo para sa headline balitang regional, PCG Western Visayas. Nagsagawa ng Maritime Emergency Response Exercise sa Iloilo, Togimaras Strait.
0: Todo balita.
2: Samantala, 400 na kapulisan ng PRO 6 ide-deploy sa Bacolod para sa Mascara Festival.
0: Todo balita.
1: At lipad naman tayo para sa headline balitang national, social media ban sa mga minora aprobado na sa Senado.
0: Todo balita.
2: Samantala, Senator Hontiveros tutol sa social media ban sa mga minor de edad.
0: Todo balita.
1: At limang Pilipinong turista na inaresto sa Singapore, isolated incident lamang ayon sa Philippine envoy.
0: Todo balita.
2: At dagdag pang headline, Congressman Leandro Leveste tanong umuwi sa Pilipinas at personal na humarap sa korte para magpiansa.
0: Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang international. 30 katao ang nasawi sa mga pag-atake ng Russia sa Ukraine.
0: Todo balita.
2: Samantala, President Maduro at ang asawa nito kinasuha ng conspiracy to commit torture.
0: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, Alex Yala ligtas sa parusa ng WTA sa paglaro sa Asian Games.
0: Todo balita.
2: Para naman sa headline balitang showbiz, balitang artista, Four of Spades naglabas ng bagong kanta na Roller Coaster.
0: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, Pangulong Marcos inatasan ang mga ahensya na patatagin ang supply at presyo ng mga bilihin.
0: Todo balita.
2: At para naman sa headline balitang pangkalusugan ng health news, DOH nagpaalala sa regular na breast cancer screening.
0: Todo balita.
1: Alas 11:42 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
1: Pinagpapaliwanag ng LTO 6 ang dalawang motorista mula Aklan dahil dumaan umano sa fixer para makakuha ng dagdag na driver's license sa codes C at D para sa truck at bus operation. Napag-alaman na ng dalawang motorista ay residente ng Tangalan at Buruanga. Ayon kay LTO Calipo District Office Chief Engineer Marlon Velez, na-recover ang kanilang mga lisensya mula sa isang babaeng insurance agent na inaresto noong Setyembre 28 dahil sa umano'y illegal fishing. Batay sa LTMS records, isinigawa umano ang transaksyon sa Mindanao kahit hindi nagtungo roon ang dalawang motorista. Nakita rin ng LTO ang umano'y mesa, representation na fraudulent documents at kawalan ng mga kinakailangang biometric records at pagsusulit. Binigyan na ang dalawa ng limang araw para ipaliwanag ang kanilang panig. Samantala, posible silang pagmultahin ng hanggang 20,000 pesos, pawiin ang lisensya at maban ng 2 taon. Depende sa resulta ng investigasyon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Nasabat naman ng Land Transportation Office Region 6 ang isang Colorum van matapos maharang sa isinagawang roadside inspection sa nabas nitong Webes. Ayon sa ulat ng LTO 6, 7 pasahero ang sakay ng van at umamin sa mga enforcer na nagbayad sila ng pamasahe para sa kanilang biyahe. Na-intercept ang nasabing van bilang bahagi ng random inspection laban sa mga illegal na pampasaherong sasakyan. Sa kasalukuyan, umakyat na sa 198 Colorum vehicles ang naaresto ng LTO 6 sa Western Visayas mula Enero hanggang ngayon. Patuloy naman ang paalala ng LTO 6 sa mga operator na kumuha muna ng kakulang otoridad at prangkisa mula sa LTFRB.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, itinalaga naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang aklanan na si Alan B. Hapti bilang Associate Justice ng Court of Appeals o CA. Inanunsyo ang appointment ni Hapti nito noong Oktobre 7 kasama ang 2 pang bagong Associate Justice ng Appellate Court. Bago ang kanyang pagkakatalaga sa CA, nagsilbi si Hapti bilang Undersecretary ng Department of Trade and Industry or DTI. Si Hapti ay tubong bang aklana at isang abogado kung saan nagsilbi rin siya sa Intellectual Property Office of the Philippines at sa iba pang posisyon sa pamahalaan. Ang pagkakatalaga kay Hapti sa Court of Appeals ay itinuturing na isang mahalagang tagumpay para sa isang aklano na umabot sa mataas na posisyon sa Puerto Judikatura.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, dagdag pang detalye balita ang lokal, nagpaalala ang local government unit ng Tangalan sa mga residente at bisitang papunta o pumupunta sa Hawili Beach na mag-ingat dahil sa mga namataang dikya o jellyfish sa lugar. Pinapayuhan ng mga beachgoer na magsuot ng rash guard o iba pang protective gear sa paglangoy para maiwasan ang panganib ng dikya. Inimok din ng LGU ang publiko na manatiling maging alerto at bantayan ng mga bata at ang iba pang kapamilya habang nasa dalampasigan.
0: Todo balita.
1: Samantala, iginitaman ni Medo Head Mary Gray Kimpo Joel na kumikita ang Municipal Economic Enterprise and Development Office or Medo Kalibo kasunod mga alegasyong hindi kumikita umano ang naturang tanggapan. Ayon kay Kimpo Joel, sa loob ng 4 na magkakasunod na taon mula 2022 hanggang 2025, nanguna ang Medo Kalibo sa locally sourced revenue mula sa economic enterprises sa mga first and third class municipalities sa buong Region 6. Ngayon man, malaking bahagi umano ng kita ng Medo ang napupunta sa pasaho dahil 39% ng kabuuang manpower ng LGU Kalibo ay nasa ilalim ng tanggapan. Dahil dito, sinabi ni Kimpo Joel na kailangang tugunan ang usapin sa manpower, partikular ang bilang ng mga regular na empleyado ng Medo. Samantala, batay naman sa mga naunang ulat ng Commission on Audit or COA, nakapagtala ng deficit ang LGU Kalibo sa halos 5 magkakasunod na taon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa kabilang dako, opisyal ng sisimula ng selebrasyon ng Ibahay Ati-Ati Festival at 2027 opening salvo sa darating na October 16, 2026 sa Gavino Solidum Park sa Bayan ng Ibahay. Bahagi ito ng pagbubukas ng serye ng mga aktibidad na naglalayong ipakita at ipagdiwang ang pananampalataya, kultura at tradisyon ng mga taga-Ibahay. Samantala, ayon naman kay Police Major Francie Andrade, hepe ng Ibahay PNP, magdadagdag sila ng personnel galing sa Aklan PPO para mapasiguro ang seguridad sa paligid ng festival zone. Nasa 20 naman na banda ang makikilahok sa nasabing aktibidad. Pangunahing tampok ng selebrasyon ang debosyon kay Senior Santo Niño kasabay ng pagpapakita ng makulay na kultura at tradisyon na sa bayan ng Ibahay.
0: Todo balita.
1: Alas 11:48 na at lipad naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Nagsagawa ang kauna-unahang Maritime Emergency Response Exercise 2026 sa ang Coast Guard District Western Visayas noong Webes sa Iloilo to Guimaras Strait upang subukan ang kahandaan ng mga tauhan sa pagtugon sa mga insidente sa karagatan. Bilang sa mga isinagawang pagsasanay, ang search and rescue, pag-apula sa sunog at pagtugon sa polusyon sa dagat. Ang Coast Guard District Western Visayas Commander Commodore Lodo Vico Librela Jr. Malagang tuloy-tuloy ang pagsasanay upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa oras na magkaroon ng anumang insidente sa kanilang nasasakupan.
0: Todo balita.
2: Samantala, aabot naman sa 400 na kapulisana ng Police Regional Office 6 ang edineploy sa Bacolod City upang tumulong sa seguridad ng 47th Maskara Festival 2026. Isinagawa ang send-up ceremony noong October 6 sa Pier 06 Multipurpose Hall Camp General Martin Chocolod B. Delgado sa Iloilo City. Dumalo rito ang mga opisyal ng Pier 06 at Police Regional Office Negros Island Region. Sa loob ng 12 days, tutulong ang mga tauhan ng Pier 06 sa pagpapatupad ng seguridad at pagpapanatili ng kaayusan sa mga aktibidad ng festival kasama ang pagpapalakas ng police visibility sa mga lugar na dadagsain ng mga residente at bisita. Inimok naman ang mga edineploy na pulisa na manatiling alerto, profesional at maayos ang pakikitungo sa publiko habang mahigpit na sinusunod ang wastong police procedures.
0: Todo balita.
1: Alas 11:50 na at lipad naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
0: National.
1: Inaprobahan na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukalang Smart Kids Act na naglalayong ipagbawal ang pagkakaroon ng social media accounts ng mga minor de edad na wala pang 18 years old. Ayon kay Senate President Wynne Gatchalian, co-author at co-sponsor ng panukala, layunin nito ang mapalakas ang proteksyon sa mga kabataang Pilipino laban sa mga posibleng panganib na dulot ng paggamit ng social media. Sa pamamagitan ng panukala, hangad ng mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga minor de edad sa digital platforms.
0: National.
2: Samantala, hindi naman pabora si Senator Risa Hontiveros sa panukalang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga minor de edad sa ilalim ng Senate Bill No. 2424 o Smart Kids Act. Ayon kay Hontiveros, mahalaga ang social media sa mga kabataang edad 15 pataas, hindi lamang sa komunikasyon at pagkuha ng impormasyon, kundi maging sa pakikilahok sa halalan at paghahanap buhay. Binigyang diin ng senadora na maaari ng bumoto ang mga 15 years old para sa sangguniang kabataan, kaya mahalaga ang kanilang access sa impormasyon tungkol sa mga kandidato at kanilang mga plataforma upang makapili ng gusto. Dagdag pa ni Hontiveros, ginagamit din ng ilang kabataan ang social media bilang pagkakakitaan, kabilang online selling, paggawa ng content at pagtatrabaho bilang virtual assistant. Paliwanag niya, maaaring mawala ng pinagkakakitaan ng mga kabataang umaasa sa social media kung tuloy ang ipagbabawal ang paggamit nito sa mga wala pang 18 years old, lalo na sa gitna ng kahirapan sa ekonomiya.
0: National.
1: Sa iba pang balita, nilinaw naman ni Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig, na isolated incident lamang ang pag-aresto sa 5 Pilipinong turista na inakusahan ng pagdanakaw sa bansang Singapore. Inaresto ang 5 dahil sa umano'y pagdanakaw na mahigit sa GD 155,000 o kalambas na mahigit 7.6 million na cash sa isang pedestrian underpass malapit sa Tang Plaza sa Orchard Road. Warap na sa korte ng Singapore ang mga akusado noong October 2 at inaasahang muling haharap sa korte ngayong araw ng Biyernes.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, nagbabalak na umuwi sa Pilipinas si Batangas 1st District Representative Leandro Leveste upang personal na humarap sa korte at magpiyansa kaugnay ng kaso nagresulta sa pag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Ayon kay Attorney Tony Lavinia, abogado ni Leveste, itinakda sa 72,000 pesos ang piyansa ng kongresista na ayon sa kanila ay hindi naman maituturing na seryosong kaso. Kasalukuyang nasa France Leveste, kasama ang kanyang inang si Senator Loren Ligata na sumasa ilalim sa medical treatment. Ayon sa kanyang abogado, babalik ang kongresista sa Pilipinas matapos ang pag-aalaga sa kanyang ina. Naglabas ng warrant of arrest ang korte sa Makati kaugnay ng aligasyong paglabag sa Public Service Act batay sa reklamong inihain ng Department of Energy laban kay Leveste at sa mga opisyal ng solar para sa Bayan Corporation. Gayunman, itinanggi naman ni Leveste ang mga naturang aligasyon.
0: Todo National.
1: Alas 11:53 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
0: International.
1: Nasawi ang nasa 30 katao sa magkakahiwalay na pag-atake ng Russia sa Kramatorsk City sa Ukraine. Kabilang ang dalawang pampaserong bus na tinamaan ng airstrikes. Tatlo pa ang nasawi sa bayan ng Belenke na bahagi ng Kramatorsk community. Habang 18 na iba pa ang naiulat na nasugatan. Iniyak naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na gagante ang kanilang bansa sa mga nasa likod ng nasabing pag-atake.
0: Todo International.
2: Sa iba pang detalye, balitang international na haharap sa panibagong kaso sina dating Venezuelan President Nicolas Maduro at asawa nitong si Celia Flores kaugnay ng umano'y pagpapahirap sa mga Amerikanong inaresto ng gobyerno ng Venezuela. Ayon sa mga ulat, kapwa sila kinasuhan ng conspiracy to commit torture sa korte sa New York. Batay sa investigasyon ng mga prosecutor, inutusan naman ni Maduro na naging pangulo noong 2013 ang paggamit ng torture laban sa mga kumukontra sa kanyang pamumuno. Itinanggi naman ng kapo ni Maduro ang mga aligasyon habang iginiit ni U.S. Attorney Jamie McDonald na matagal nang umiira ng turang gawain na sa ilalim ng pamumuno ni Maduro.
0: International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Hindi na papatawan ng sanksyon ng Women's Tennis Association or WTA si Filipina tennis star Alex Yala matapos piliing katawanin ang Pilipinas sa 20th Asian Games sa halip na lumahok sa China Open. Ayon kay Filipina Tennis Association Executive Director Donette Mendoza, liyayag ito sa pagdinig ng Senate Committee on Sports. Maaari sanang pagmultahin ng $10,000 si Yala at mawalan ng ranking points dahil sa hindi paglahok sa torneo. Gayunman, naging maunawain ang WTA matapos malaman ang layunin niyang makakuha ng direktang pwesto sa 2028 Los Angeles Olympics. Nagpatupad din ang WTA ng mga bagong provisyon para protektahan ang mga manlalarong nais magrepresenta sa kanilang bansa. Sa ngayon, nagpapahinga muna si Yala bago pumasok sa WTA 1000 Wuhan Open sa China mula Oktubre 12 hanggang 18.
0: Balitang sports.
2: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista, naglabas ng bagong kanta ang badang Four of Spades na pinamagatang Roller Coaster na ibinahagi ng grupo sa kanilang social media account. Ang kanta na gawa ni Chris Cazena ay mapapakinggan na sa iba't ibang music streaming platforms. Nabuo noong 2014, binubuo ng banda ni Nazil Benitez, Luster Selonga, Bajo de Castro at Unique Selonga. Kabilang sa mga sumikat nilang kanta, Ang Mundo at Kabisado.
0: Todo! Balitang showbiz!
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo balita!
1: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang sapat na supply at mapatatag ang presyo ng pagkain, langis at kuryente sa gitna ng mga hamong pang-ekonomiya at krisis sa Middle East. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, nabilang sa mga akbang ang pagpapatuloy ng fuel subsidy para sa mga tsupera, pagpapalawak ng kadiwa outlets at pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan at ayuda sa pagkain. Pinalalakas din ang pamahalaan ng supply ng baboy sa pamamagitan ng bakuna laban sa African Swine Fever at pinalawak ang imbakan ng palay sa Tarlacan. Samantala, nakikipagpulong ang Pangulo kay Acting Executive Secretary Ralph Recto upang talakayin ang mga programang magpapagaan sa epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
0: Todo balita.
2: At para naman sa balita ang pangkalusugan o health news, nagpaalala ang Department of Health sa mga kababaihan na sumailalim sa regular na breast cancer screening para sa maagang pagtuklas ng sakit. Inirerekomenda ng DOH ang clinical breast examination o mammogram kada dalawang taon para sa mga edad 50 hanggang 69. Hinikayat din ang publiko na maging mapagmatsyaga sa anumang pagbabago o bukol sa dibdib at agad na magpakonsulta sa doktor o health center. Ayon sa DOH, mahalaga ang maagang pagtuklas upang mas mapataas ang posibilidad ng matagumpay na paggamot sa breast cancer.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:50, id-webinar at inyong napakinggan ang mga balitang atid sa inyo ng More Power Pro Beric 81 Coffee Mix, your cup of success, LT.LT Live at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 76 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lusser Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong panangalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo

0: balikat. May aksyon. Toto aksyon. Pagana sa pananghalian. Toto aksyon. Toto aksyon. Bawat balita hindi palalampasin. Toto aksyon.
1: Ayaw yung Tradlaw Banway Tagalibo. May Tradlaw Provincia Taclan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayagit programang Toto aksyon. Magkaroon daw kita ita Biyernes, pizza 8 na kita Banwa sa buwan ita Oktobre dagon 2020. Una sa lang Banwa, kagapag-abi-abi, kagapag-aparamyaw, ita maitigilang hapon, nagbaga pagpamati sa ito niya magasuki, katagapag-amati. Sa kabilgan niya Banwa, Tagalibo, kabugusan niya, probinsya Takyan, sa kutob kumagabutan ko ito niya pagpangalagan. Magkaroon kang edisyon, ita ito niya pag-ililibar, wang kugigkin niyo Banwa, kagapag-welcome, pag-aparamyaw, ita maidayad nga Udro Adlaw. Hoy, kamusta sa ito niya magasuki, kabagataga-pagamati, kapinggin sa mga katutok, magkaroon ka na gabagapanyem po. Kabahin na, huwag nakapatagin na karabanwa, itapagwi labas, doaton yung mga katodo. Pao kapinggin sa aton yung mga igmangod, ginagapamati, magkaroon ka na gabagapanyem po. Okay, magkaroon ka na gabagapang orason, no? Tiyempo, ginagabanwa, karo iba na ton yung mga igmangod. Nagapatagin ka na banwa, itapagwi labas, no? Kapipa sa mga timprano pa, nagapahaom. Ano to, no? Ng mga kaigmanguran, kapinggin, no? Sa aton yung mga kabarangayan. Nato na naman negosyante sa Bahing Kragkong Kalibo Public Market. Nagkaba naman sa Bahing Kragkong Kalibo Shopping Center. Sa Anton yung mga katodo, sa Anton yung mga bulantero, bulantero banwa, nga nagkatutok na magkaroon ka naga Udro Adlaw. Kamusta? Doon ito nga sang maga, itry ka gadlaw ita Biyernes na sa Anton yung mga negosyante na matapos nga magwaswas man kaina kara ita aga-aga, rugbabaskog ka naga uran. Sa pila na ton ka mga banwas nga sakop itaton yung probinsya Takyan. Kapingid daw ka BE no sa primero distrito ko aton kraga probinsya daw na ka experience kra banwa ita mauganon nga paniempo apag kidlat no mga katodo ag na experience daw sa pinanaton ka mga banwa nga sakop itaton nga probinsya kra Itakyan
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
1: sa ato man nga mga katodo sa ato nga mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers nga padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon. Na ita aton karaga banwa ita Kalibo kamanaman bilog na probinsya Katakyan. Siyempre mga katodo no sa pilang kabaga terminal siya sa aton sa sentro ita banwa ita Kalibo nga magkaroon man karaga mga panyempo naga warya-warya pa no sa pilang aton kabaga daganon. Narong iba naga patagal karaga banwa ita pag-uilabas sa pilang mga karindirya no kapingin sa aton kabaga terminal sa eastern naga western part ko aton nga probinsya Itakyan.
0: Pagana sa pananghalian todo aksyon!
1: Aksyon! Ang mga katodo nga nagapamati man na sa tag-satag sa nandag ka mga panimagay samtang nga nagapailay-hilay kay bago tapos ita ilabas. Aksyon! Rung iba nagadigamo pa sa giyapo sa kusina kung anda ko nga mga panimagay daw kapingid daw sa mga ulihi na ka nagapreparar ita ilabas magkaroon ka nagadlaw ita Biyernes. Pero siyempre kung timprano ka nagapahom timprano ka pa man makailabas daw mga katodo kapingid sa anton yung mga igmanghod daw sa tagsa naton yung mga kabarangay yung sakop itaton yung probinsya Itaclan.
0: Pagana sa pananghalian todo aksyon. Todo aksyon.
1: Sana nga mga katodo ka magkapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon ka na nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad magkaroon nga adlaw. Pwede ka muna nga magka-comment sa itong pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito ang itong pagkatawa at ligwa no, sa kabilugan ko ito ang karagapaga ililiba. Siyempre mga katodo, no, hindi lang man pagkalipatan nga i-like, i-share na itong pagpangalagad magkaroon nga hapon. Para mas mabuo na ito ng no, mga katodo o magkapamati, maka-update sa pila ka mga balita, no, kapinggin sa mga balita lokal, ang aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
1: No, mag-comment ka mo no, sa aton nga pag-ililiba, no, sa amon nga Facebook Live, no, sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM, na no, mga katodo, at the same time, paki-palo, no, damon na Facebook page, mga katodo, paki-palo, paki-like, aga paki-share no, para gamangin mas updated ka mo no, sa managa kanabo sa bugos naton na probinsya kra Itaclan. Okay, once nga nagkapalo na kamo sa amon na Facebook page, mga katodo, automatic, no? Every time may inang mga news in public affairs program, may mga breaking news sa ginatatardong radyo todo, iya sa probinsya, Katakan, makabaton kamo nito notification. Agod daw nga mangin mas updated gid kamo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya Itaaklan. Yani, pakipalo, pakilike, aga pakishare, rado aton nga pag ililibas sa Biyernes nga edisyon ita aton nga palatuntunan.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
1: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa rutek nga pagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililibas kita Banua hasta la una imedia, magkaroon ka nga hapon. Pagaiba kita siyempre taton nga mga todo reporters, no? Nga naka-standby naman Banua. Asa na kong tag sa tag sa mga areas of responsibility. Magkatsa kita Banua, no? Sita pila ka mga sitwasyon sa aton na bilog na probinsya Takan. Sa mga katodo, mga nagkaganabo, karaga mga insidente, no? Sa bugos naton na probinsya. Ang nga ginrespondian it aton na mga kapulisan. No? Kung nagkataliwan ka rin mga inoras, no? Kaya kami una karang Banua. Ang mga aksidente nga nagguntad sa aton na probinsya Takan. Igabasyada ron, no? Ni katodong Jezreel Nermar. Sa kabilugan ko aton na pag-ililiba, makaroon ka rin hapon. Na kay Kaginaw may aksidente kada guntado na karon sa may Diverson Road na mga katodo ita Banua kra ita I think makatoto mga katodo nga bakit anta kay na no sa sangka Facebook live ita to nya igmanghod nga naga kaya kaya to Banua road kay ga sakay ita tricycle aga siguro pasahero to mga katodo na matapos nga maguntad aron day kaga aksidente no kay makaron naga tipon ita pila kaga impormasyon detalye Banua na si katodong Jezreel Nermar para ga ipabot kanton na sa aton ng mga igmangod dong pila ka magadag kaganabo may kantanan sa nasambit nga aksidente.
0: May balita, may aksyon, aksyon.
1: Iyaban mo sa itong kapagpangalagad sa itong kapagililiba pila sa mga balita do nga itong kapagatawaan pagatrataron ita iya sa itong kapagwaragwag na magkaroon kag edisyon ita aton nga pag pangalagad aroday ka lang mga katodo no, nga maswerte nga nagkagawas mga katodo aroday ka lang pamilya na no, matapos nga aksidente nga matumbahan ka na itapuno no itry ka na gaburi aro anda ko nga panamagay una karon sa may barangay Agkawilan na no, sa Banua Kretaleso mga katodo aga ko nga sa sin na gamay na lagi no nga distansya no kay mahamuok no rong katugugon itry ka na mag-asawa kama naman no ka lang anda nga unga samtang una sa sud kaya tanda kaya panibagay na tag natumbahan kara Banua no itry kaya kabaho nga puno kara ita buri na mga katodo nga ginrason no ita pagkasama kung anda kong bagay no emosyonal to kay ina no si Mrs. Rachel Sexon na mga katodo kay hambay na inutangan kung malaman na ron sa asaro ray kaya gin pa pa-renovate na itry kaya bubong mga katodo no nga sandagon ko pa man ng bayaran na tapos magkaroon daya kararoon na tabo mga katodo nga insidente kay inat aga-aga na mga alauna no kay wa masada ka nag-expectar na kay buhi pamatabi no rin kaga puno nga ita bulikat ang mga katodo na kay may una kaga daywang puno no magapit sanda karon nga bagay mga katodo pero sa Gyapon nga pasalamat doon kay nga pamilya ang aguwas mga katodo no rin kaya karang mga tabo na una karon sa suod ko na sambit karang nga panimagay mga katodo nga maswerte gid no nga iwa gid matamaan itry ka na tumba nga puno no nga niro na sa Ahmad Karabanwa iwasak gid doon doon na karon nga panimagay na kay Mingko pilang Domingo palang Banbanwa nga gin renovate no gin bailuhan itry ka nga sim aron da ko nga bagay mga katodo nga sa nambagay ni misis ay inutangan na pa no roday ka nga pagpaobra mga katodo una karon sa may barangay Agkawilan sa Banua kara Italeso so magkaroon mga katodo nagapilar itabulig roday ka nga pamilya mga katodo nga kay papano maamat-amata no nga mapabangon nga uman nga maipatindog no roday ka nga bagay daw nga ginaparagian itry ka nga pamilya Sixon una karon sa may barangay Agkawilan Leso mga kaabyanan
0: may balita may aksyon
1: pero sa Japon mga katodo pasagamat kita no kay wagid no it may naninahan sa roday ka nga insidente mga katodo kay roday ka nga bagay or na no ka nga kagamitan na sarang pa na tondon makitaan mga katodo arong importante yung was ruhaton kron nga miyembro kara ita pamilya
0: aksyon
1: Samtang sa piyakabahin, daywa ka mga motorista, no? Gin patawag, no? Para nga ipa-explain. Daw sa Anton Kragalan Transportation Office 6, mga katodo, may kanta ng Dabanwan, no? Sa Roday ka nga pag-process. So, kung anda ka nga driver's license, pinagi Banwan sa Roday ka nga fixer, no? Aro pagkubuo, itry ka nga lesensya. Daw kay kung Anton Kragalan matandaan, madumduman, Roday ka nga ginpatigayon, no? Nga entrapment operation, itato niya LTO Aklan, aga Kalibo Municipal Police Station. Asalay ka nga mga katodong sangka insurance agent, daw nga sangka barangay kagawan, nga ginaresto, tumaga sa compound, itry ka nga LTO. Daw kay magwas ito mga katodo sa nagserbi katong complainant. Daw mga katodo, may una ka nga daywa ka mga driver's license, nga na-recover do Anton ka nga LTO Banwa, nga during sa right nga entrapment operation, no, sa nasambit ka nga insurance agent. So makaroon mga katodo, ginapapa-explain daw ita aton nga LTO ang mga katodo ang hamaan may anda karon nga driver's license mga katodo wherein into karaging proseso sa iba karon nga probinsya mga katodo dawa man sa dakra wala ang sa dakra appearance no para sa pagproseso dawa ko nasambi karang nga driver's license mga kaabyanan dawa kero dahi karang mga katodo nga daywa kay ginatawaan sandara ita chansa ang maka-explain no makatao ita anda karon nga pagpahayan dawa mga katodo may kantanan no sa nasambit karang concern mga katodo or karang issues ang aginda papadaog no itato karagalan transportation office daw kay Sandy Karabanwa no sa pagpangusisa naging patigayon no day karang transaksyon una karon sa may area kara ita Mindanao daw mga katodo nga wa man nagpadugong no day karang mga motorista sa nasambit karang lugar nga klaro da Banwa no nga may una karon nga pag shortcut sa anda ko nga pagproseso ko anda karon nga driver's license na kung sa sina mga katodo gintawan sanda itry ka nga limang adlaw mga katodo para nga magsabat sa aton nga Land Transportation Office 6 aga posible ka na Banwa nga sandara pagatawan itang multa nga 20,000 pesos or pagabawion no roday ka nga lesensya ag magadepende ron mga katodo kung iban pa sanda abi or igaribok na or hindi na gin no pwede hanggang makabuo itry ka nga driver's license sa aton karangilan transportation office action no nga ni una sa iba na aton nga mga kaimahuran daw ganaga paproseso baga kung anda ka nga driver's license daw sa aton nga LTO na uwa man sa Dakara Banwa nag adto no personal naguwat lang sanda alipay mga katodo kay ginadawo lang kandaw rada ko nga lisensya mga katodo ay basi kibot ka mo hanggang the same man sa makaruday karang senaryo at anawanin nyo mga katodo rung serial number ita inyo karon nga driver's license karon day karang code mga katodo kon FO gidman doon nakasaad una daw kay do yun dong code no nga iarag din issue sa aton karang probinsya Katakyan daw mga katodo kay iba-iba karong region ay magkainyain man mga katodo ang code no nga para ma-identify ita aton karang LTO kung siin gin issue runday karang driver's license mga kaabyanan ay daya kita bi makatodor pila ka baga senaryo nga ibabaga na gusto lang magpakit yo mo kay nagapanalig nga may inog bayan hindi na magapila no mga katodo no sa opisina itaton kra nga LTO action. Okay, bango dyan, siyempre, may pambayad man mana ako. Awa na to na antisipar, mga katodo, rung pila ka mga circumstansya. Ang basi, gali, no, fake or may ina nga kamagamagahan no, sa aton kaya driver's license. No, kay Roday, kaya kuhan niya senaryo nga na experience na to na mga katodo, no, kay paggagawad na to, itry kaya driver's license man, no, ito karon sa Metro Manila. No, nakibot kita, mga parin, yung kunta kita, kung aton kaya nga lesensya, no, mga katodo ya sa Banwa kay Kalibo nga uwa tanay ta record no sa aton nga Land Transportation Office daw kay the same manabi no nagagi man kita ito sa picture daw mga katodo although nga nag-adto kita personal ito karon sa compound mismo itry kag LTO kay siyempre dati tiempo di pagi masyado mato stricto ka to daw mga katodo kay maabo ka nga mga picture gauna karon sa palibot nga nag-offer mga katodo kay ko naman mentalidad ba nato na bi nga mga Pilipino ah, mga Pinoy, mga katodo, nga kung may una nga mas madali kalaga proseso nga magbayad kabagaman na ita San Quiriti kalaga balor ita kwarta ay imula ron ipaubaya kapiba kung may mga trabaho pero wala itong gina-expecta na mga katodo no, nga pag-renew awa kata record kay fake gali roday kalaga driver sa license
0: may balita may action
1: so kabaya sa ito nga mga igmang hodo kapin sa mga nag-transaksyon nag-proseso kung anda kung driver's license wala ko na itong tawagin na ito tempo no mga katodo pila kita una i-comply na ito itong pila ka mga requirements no, may after na ito nga ma-comply mga katodo like nga mga kinahangyan nun madali na malandron mga katodo no imo ko nga pag-proseso kay akong to pag gabuo ko itapila ka mga requirements and then pag aga nagbalik ko no nagpila na ko kaya nasabiter ko na natapos ko na roday ka nga medical mga katodo pila ka nga kinahangyan no, no sa pagbuo ko ito driver's license pag-aga, nagbalik ko, pag-start proseso, mga 8 ako na ganito sa LTO. Siguro mga 11 o'clock, no, itaudradlaw. Tapos naman, no, nakagawa naman, kay nasulubad na itong preso, pila kita. Taga, mga kita ron, itapila, mga katodo, no, na karoon sa ito nga Land Transportation Office. Kumbagay, kung hindi mo gitabiman na pagtawaan ita tempo, or oras, no, nga imo gito nga uyangan, mga katodo, ay hindi gitimuro magka-proseso kung imo karoon nga driver's license, unlike sa ibang ran, no, that's why siguro na isipat iba kapin sa may mga trabaho nga kung may una ka na nag-offer kanda na no, ginakagat no kay bangon dyan sa kawadan ka na tempo that's why tama ka importante magkatodo nga kita mismo personal araw makipag-transaksyon sa opisina it aton nga lang transportation office agod nga malikawan na tondong makaronday karagabaga si insidente mga kaabyanan
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
1: samtang sapya kabahin magkatodo ginapabutsyag roday karagambiang bro ita kafbu araw nga ginapabutsyag magkatodo nga ginaresto itaton kagabag kapulisan matapos ka nga ginaaligar nagpagupok ita baril sa may barangay Manika sa banwa ka na ita Libakaw no kayo mga information manabi kita magkatodo nga nababaton nga ginapabot itaton nga mga igmang hod nga na ibukong tama na ron ita matutuod ka nga kafbu no that's why ka diba karoon no ginakompermar na ton araw nga kaya pila ka mga information banwa kung ayhan na active gid man no nga CAF group aro day ka nga gin aresto nga ret aton kag mga kapulisan no matapos tong magpagupok no itray ka nga baril una karon sa may barangay Manika sa banwa kara ita Libakaw no mga katodo kay pilang try kita no nagdiga before kita nga magapungko mga katodo gin tawagan naton ita uman no aton nga Libakaw Municipal Police Station aw galing hindi kita maka-access no sa anda karon nga linya araya biro mabudlay no sa banwa Libakaw pag once nga wakal ta supply dong nga kuryente brown out ito ba pati bandong signal na yun ita Azal phone awa man dayon mga katodo daya kararong pila kabaga senaryo una no sa banwa karata Libakaw mga kaabyanan pero trataro na to no kaya sa to kagapagiliba makabuo ita pila kabaga impormasyon na to ay banwa sa ginapresentar na to na balita makaroon ka nga hapon iya sa to nga pagpangalagad
0: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.
1: Kaya mga katodo, pila ka mga balita nga ito kapagataw at ligwa, no, pagkatataron sa ito nga pag-ililiba, mga karoon ka nga hapon. Nasa agi hapon, ha, padayin kong mga katodo nga makapadaga itinyo ka nga mga mensahe. Pila ka mga pagpanamyaw, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pag-ililiba, mga karoon ka nga hapon. Na, kaya ito agito nga pagkataw at ligwa, no, sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba. Sa agi hapon, ha, paki-like ka, aga paki-share, dato nga pagpangalagad, mga karoon ka nga adlaw. The same time pakipalo no do amon nga Facebook page mga katodo agod nga mas mabo na to no nga mga igmango do makapamati maka updates no ita pila kara ka mga balita nga nagkaganabo iya sa aton nga bilog nga probinsya ita Aklan
0: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.
1: Mga imbukada rin banwa nga minsahe naging padaga sa ito kagapag ililiba may gigahapon na may kapagpamati no? Sa kay si Roger Lozaro nagalas na always ginagamonitor sa ito nga pagwaragwag
0: aksyon.
1: Na sa kay Ma'am Rosie Isog sa mga taga barangay Andagaw, good afternoon. Kay Sir Will Andrade Tambong sa mga taga Actuda, no, may dagang pagpamati na naga-monitor.
0: Aksyon.
1: Aga sa itong kagapagpangalagad kay Ma'am Elizabeth sa Germany. Good morning. O naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Happy viewing.
0: Aksyon.
1: Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Good afternoon.
0: Aksyon.
1: O naman kay Ma'am Chiri Timpora sa Thailand. Nagamonitor man sa itong kapagwaragwag. Kay Madam Luimi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Happy viewing. O naman kay Madam Bel Orzola sa Hong Kong. Kay Ma'am Jane Malian Kimpo, no? Una karon sa Hong Kong. Bawo nasanay na si Ma'am Jane, no, nga magmonitor sa kada untod law nato, no, nga pagpangalagad sa ato kagapag ililiba.
0: Aksyon.
1: Sa kay kagawad Michael Villanueva Solina sa Mataga Barangay Lagin Banua West, Numancia. Masingkay nga Udro Adlaw, no, sa Mataga Barangay Lagin Banua West, Numancia. Oy kay Ma'am Elsie Tambong, happy viewing dong gwapa nga mama ni Madam Nika Joy Tambong.
0: Aksyon.
1: Nagapamatigis sa ato kagapagpangalagad, no, magkaragamagapanyan po. Wala kay Migo Carly Tornea Santiago sa Mataga Isla Itaburakay. Kaday bro Russell Senyeres sa kay Papangsani, no, sa Senyeres family. Good afternoon. Aga siyempre, una kay Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay, Tangalan. Kanday pare Romel Kahilig sa mga taga-Barangay Manok-Manok, una karon sa cargo port. Sa ato niya mga truck driver o nang nag-uilabas makaroon. Sa karinderya ni pare Romel, una karon sa cargo port sa Barangay Manok-Manok, Boracay. Una kay Pipoy John Paul Argelias. Nag-monitor, no? Makaroon ka nag-abagapan yan po sa ato niya pag-ililiba. Una kay pare Jero Madraso, no? Sa Barangay Manok-Manok, Chicho Tambisaan. No, Manok-Manok, Boracay, nagapamati siyempre sa ato ng mga miyembro Ita Station Drug Enforcement Team, Kumalay Municipal Police Station. Sa Isla Tuburacay, kaday Master Sergeant Teddy Dalizay. Sa ato na mga negosyante sa Uyotorong, una kaday nung Woody Navarra, happy listening. May mga hapon kay nung Ilin Navarra sa May Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamse Restaurant.
0: Aksyon.
1: Una kay nung Harley Di Tomas sa Halis Bindong Buhan.
0: Aksyon.
1: Kay Sergino Ambito, no, kay Makaron, ina sa May Barangay Bayang sa Manuel Kretabatan.
0: Aksyon.
1: No, sa pamilya Ambito Villaruel, no, sa Bayang Batan.
0: Aksyon.
1: No, kay may namatyan, no, si Sergino, no, raro pagtaliwa ni tatay na Uncle Budot Villaruel Ambito. No, na karon sa Barangay Bayang, no, sa Banot Batang nagapamati sa ato niya pag-ililiba.
0: Aksyon.
1: Una kay paring Junior Relente sa Relente Family sa Nyobuswang. At kay Sir Ramon, no? At kay Mamay Maymunja sa Barangay Bagto, Leso. O po pasensya agad kabi kay nakakatuhog na kita, no? Pagta informar ka kon ni Sir Gino nga ito gali kao kabi Sir Ramon, no? Sa Barangay Bayang. No? Sa Banwal Kraita Batan kay nagapamasahi ko sa ako nga unika iha kabi gani medyo manami rong katuhogon dugangan pag medyo magamig-gamig rong panyempo. May kaya nga po na sa mataga Barangay Bagto, Leso, no, sa Munja Di Manuel Family. At siyempre, no, una sa mataga Rockscan Motor Parts, no, sa Poblasyon Leso. Sa mataga Arkay Ukay-Ukay sa Leso, Akulase, Barbasa, at Sibalo Mantike. May gingang hapon, no, at may gapagpamati sa mga sinakpan una. No, ni si Ramon Munja, no, nga nagapamati ayas sa aton nga pagpangalagan.
0: May balita, may aksyon.
1: May 32 minutos, banwa nagkataliwan sa oras kara ita alas 12. Oras mga katodatod kinyo itang more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
0: Aksyon.
1: Your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you. Okay, sa ato ni mga imangod una, no? Kapigil sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado ko na itong ganong kape nga itong ginainom. Hayrong kape mga katodo. Nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan itaton ng mga kagawasan. Ginarekomenda kita mo na pag-inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Kaya mabo na ito ng mga katodo na nagpahayag, nagpabutsyag kung ano ka-epektibo. Saan da nga mga gawas umpis ang asanday nag-inom it more power. Kapalas gidiyan ti Jesse Marte nga sukit more power. Ang nagapamatigid makaroon na sa Marte family sa Ruas Avenue iya sa Banwa Ita Kalibo. Magani nagligal ka nag adlaw ita Sabado nag-order, no, si Auntie Jessie Marte, no, ita Pugo Kabak, ita more power mga katodo. Happy listening.
0: Aksyon.
1: Sa ato man mga pagpanumbalik ato na ka nagpag-detalye at ato nga mga headlines nga balita dugang nga mga mensahe nga gimpabot ato nga mga igmangod. Balikan naton pagkatapos anay pila ka mga reminders.
0: Aksyon.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagibano East, Numay Sakran. Ako ang mabuhay na gaininom it More Power Probiotics Coffee. So, nabatsagan po ro kanami, agro-epekto ka.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
5: Yes, John, thank you again, and thank you again sa atong mga loyal gid ng mga tagpalamati sa Siningati On.
4: Okay, pag-isurihan natong liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sang aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabianan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabianan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
6: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
4: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: Southphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Uy, Mare, kagwapa, yung looky ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro yung sikreto ka, Paul.
11: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carnito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
12: Agharap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
13: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Todo pagana sa pananghalian. Todo action. Todo action. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
15: Balik sa tagapagpangalaga sa tagapagililiba, may 47 minutos banwa na katariwan sa oras sita alas 2.
8: Aksyon.
15: Asagi ako na padayo ka muna kapamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjo.
8: Todo Aksyon.
15: Oy, happy viewing kay Sir GP Magpusaw, no? Nag-monitor sa ato niya Facebook Live kay Hamlin Kunanan, happy viewing, no, sa Kunanan family, no, sa Davao del Norte. Kay Miguel Bungsualog sa Capitol. Araw na kay Rogelio Garbo, no, sa mga taga Global Paint sa Purok 5 sila Serna. Ago na sa RG Paint, no, sa Barangay Lagin Banwa Est Numancia. Nao na karon sa mabuot na tag-ana kay Sir Dante, no, kay Ma'am Ruth Garbo.
8: Action.
15: Kay Tristan Gulay, may nga hapon, no? May nga pagpano na Tristan Wyatt B. Gulay, happy viewing. Kay Marjes Prado Salminao, una sa kanya makasimanwa sa Banwa Kraita Nabas.
8: Action.
15: Kay Tech Boy Jandel Margaring Galaw, may nga pagpamati kay Ato Oreta, no? Sa kanya makasimanwa una.
8: Action.
15: So, salamat kita kahapon sa kay Uncle Turing Takuyan at kay Auntie Linda Takuyan, no? Na karon sa may Sitio Imbis sa Barangay Lalab sa Banwa Itbatan.
8: Toto.
15: So, kanami tondong nga pinayukan nga pato. Kaino baran nga native nga manok. Kanami tondong lasa, lasang lasa kugid, no? Kumbaga ay nalasahan ko ginit mayada Uncle Turing. Abilita dapat birthday kay Uncle Turing Takuyan kay nagsilibra kahapon itanang kaadlawan, no? O nagkaroon sa may Sitio Imbis sa Barangay Lalab sa Banwa Katabatan, ba? Timing kahapon kay nag batang-batang kita ay nag-agi si Auntie Lindagin, sampit na kita masuba sa bukid gani nga naka summit kita, no? Ita dubo sa gata, no? Nga pato aga inobaran nga Bisaya nga mano.
8: Action.
15: Aga di solbar dong ilabas pati parong ihapon, no? Una kahapon sa may Sitio Imbis sa Barangay Lalab sa Banwa Itbatan.
8: Action.
15: Kay Tony Agikilio, no? Good afternoon, watching live from Nagsulang Dumaraw Capiz, no? Happy viewing, no, sa mataga Dumaraw Capiz. At kay Sir Andreo Di Luna, no, sa mataga The Boss Barbershop. Ang nag-monitor sa ato niya pagpangalaga, no, gapamati magkaroon, no, samtang nag-buog una sa mga customer una, no, it The Boss Barbershop.
8: Action!
15: Una ka mo, ato ha, kung nag-pabuog, ato ka muna sa pwesto ni Andreo Di Luna, no, di karon sa may kahabaon, it Jaime Cardelasin Avenue, di karon, no, magapit na sa may Akalibo Municipal Police Station, no? Mga katodo, una ninyo makita, no? Ranekron nga pwesto, no? Sa mga gusto nga magpabuog, no? Sa The Boss Barber Shop.
8: Todo Aksyon.
15: Yan ang kita makatodo, no? Sa pagkataw italigwa, no? Sa pinagkabagabalita, no? Ganagkagadabo, yan sa ato, yung kagaprobinsya takyan. Nauna-una ito makatodo, no? Randay ka na masubo-subo man, no? Nga insidente, no? Nga natabo kay ina kay taaga-aga. Una karon sa may Barangay Agkawilan, no, sa Banwa Cataleso, pero sige apon dong pamilya nagapasagamat. Na no, mga katodo kay uwagid, no, maalin aruday karaga tawo sa sudit bagay. Na no, particular aruday karaga si Ma'am Roselle Sixto, Sixion, Sixion, no, agaro anak ko asawa, agro anak ko nga minor di edad karaga unga. No, kay tagmatabo nga matumba aruday karaga puno gara ita buli or buri, no, mga katodo. Mahamuok, no, rong katugon ita Roday kay nga pamilya, mga alauna 20 kaina. No, ita aga-aga, no, gamay lang yun, no, maswerte, maisot lang yun, rong pagitan, no, para nga haiguan, no, Roday kay nga pamilya, no, kay kabaw-baho, no, Roday kay nga puno, nga ita buli, nga nagtumba sa anda ko kabagay. No, that's why nakibot man, dung pila na ton, kabaga igmangod na, bisando, ray ka nga nagapalag-anak at kabagay, kay buwi man, Roday kay nga puno. No, mga katodo, kay kami, abin, no, naka-experience siya kita, itamaugan nun, nga panyempo, naga, panag-uop, no? Nagpangilat kay base baga makon kay rumpuno abitray ka nga bulye ito ka na butang sa may magapit na sa may ganas. Base baga makon kung sa sigidas ka nga pagwaswas it mabas ko gaugan, no? Mga katodo ay nag-uumok baga rungugta, no? Ang dato karoon lang yung rason mga katodo nga matumba o galing abi ay iyat na nagtupa agin sa anda karoon niya pa ni Magay. No? Ma-emotional kay ina, no? Si Ma'am Rosal Sigson kay Amba na, nagigad lang na Domingo, gin pa-repair, araw-ray ka nagabagay, kay mag-uta na, norong mayero, no, itry ka nagabubong, kay inutangan naman ito magkatodo sa asa nag-una pa ka lang nga bayaran, no, magkatodo, ray ka lang nga yero, nga lang nga anak ka gin-utang. No, tapos, makaroon dahil ka lang na tabo, no, pero sa Japon, nagapasagamat sa kay Ruwas, no, ray ka nga pamilya. Una ginabi sa pinakatunga-tunga, itana ko nga bagay, tumog pa, o rin kay Gapuno. No, magapit na sa kwarto, eh, diferensya lang, may porsyon naman, itry ka nga bagay, no, o rin ka mga kumbagat, ang ginakabitan niya ita yero, no, mga katodo, nga nag-apa, gitaron. Di ka to lang nag-serve, ka to sa may kwarto ng darong, medyo mataas-taas pa, no, nga porsyon. Ang tag matumba, o rin ka Gapuno, kay bisan doon na mga kagapit, no, mga katodo, iwa man sa daan nag-expectar, no, nga makarakarong manabo kay hindi man gid bagain nga may mabaskog iba man nagkaroon nga hangin nga na experiensyahan todo na no, mga katodo kay waswas malaman ita mabaskog karang uwan no rogay karang natabo no may gani no nga tungog sanda tag matabo rogay kay ng incident kay kun ali bawo man nabugtaw bi man sanda kun una sanda abisa sala kun anda ko nga bagay ba o tupaan gid sa dulo ito itry karang puno gara ita buli no mga katodo. Diferensya na pilang palanggit siguro para may pilang metro lang man no ro distansya no mga katodo sa pulgit turo anda ko nga bagay no mga katodo itarod kay pamilya kay daywa abira nga puno rong una karon magapil sa anda ko bagay sa piyak ito sa unahan no mga katodo ag hambay ta iba na tonto nga mga pumulyo nga base bagamana no kay maabo man nga bunga ta nagbugat no dugagan pa nga naginugan nag humokro ray ka nagagugta no mga katodo pero sa Japon nagapasayamat ro day kag pamilya no mga katodo kay luwas sanda no kay ambag ni naton no mga katodo nga ro ray kag bagay no o pagkasamad aton kag bagay makita naton don importante magkatodo nga luwas aron bilog kag membro ka ita pamilya no mga katodo that's why ro pamilya makaron nagaapilar man nagapangayo man kay tabulig no sa aton kag mga igmangod nga makapaamat-amat sanda no nga maipaitindog na datuman aro anda ko nga bagay nga magkatodo kay awasak kita bitana no hapa kita imaw kay nato gin kabuligan niyang itapila na ton ka mga apumuyo no gin amat-amatan to utod no gamit rong wasay sanduko ay hambat na kaina nga dapat makon ay may una ka naga chenso baga no nga gamiton para mas madasig no rong pag utod no itaroday ka naga kahoy. No, mga katodo, nga ito kaina, no, rung atumupa sa panimagay, no, itry ka nga pamilya Sikson, una karon sa may barangay Agkawilan, sa Banwa Karaita, Leso. Asin pa matita mga katodo, mapigod ba naman ang pagpahayag, no, ni Mrs. Roselle Sikson, no, rung asawa, no, tag-anay, itry ka nga bagay, no, mga katodo, nga tumbahan kaina, taga-agay, itry ka nga puno, karaita, buli, una karon sa may barangay Agkawilan, sa Banwa Karaita, Leso. Go ahead, partner.
16: Kasi na rin siya, iparatan pa pati ito. Parang siya
17: yung siya. Basta may gumagamong lato ang among na pagkabuktaw.
16: Sino ulo nakapano, ma'am? Ikaw ulo mong mister?
17: Pinuka ko rin ang asawa. Ako unga akong isa po po, basi ko na alin kami, ma'am.
16: So, nakibot pa ni mong unga mister doon pagkabuktaw nga rin ang sitwasyon? Okay. Oh. Mga pilang tag ko nga nilang daan? Pilang Domingo pa nga ginrenovate?
17: Isang Domingo.
16: Isang Domingo pa nga. Tanan daw yero sa bubong, puro mag-uta nanda. Agro, masubo-subo, inutangan mo pa.
17: Inutangan ko pa sa asa.
16: Bali pila tanan mong nagastos ko rin pagkuhan?
17: Nahihirap sabi 25k ron sa asa, sir.
16: Okay.
17: Siyempre pila lagi ako na ron niya si M. Si 8 bilo, pati sa kusina, pila manyagi.
16: Pila ro, yero
17: tapos sa butong.
16: Pila yero.
17: Ito nga lang kung abit abing asawa sa'yo nagbakayot mga materialis sa abit.
16: Pero Rukwan, situasyon kami, Chimpo, ano, wamat
17: ugan
16: na
17: ba?
16: Ugan ma naman. Pagdawugdog.
17: Pero itong panginat ma lang kabi, wamat ka ano-ano at matahin.
16: Basi ba yung makunkon? Basi ba yung makunkon natamaan ti mo at kakilat ka natumba? Kasi, ay, buhi parang, ano yun, buhi parang nambuli.
18: Puto, rana nga.
16: Buhi pa siya naputo ba?
17: Oo nga ni, pero, minkat mo katunga mo na naguka, parang naguka.
16: Ah, nagsadagom.
17: Bukon ni mo, itano, parang katunga.
18: Naputo?
17: Oo, puto, masakunga
16: na. So, bago pa tayo magpatindog inyong bagay nga, una utay rapun sa muli. Okay.
18: Buhi pa taro pa.
17: Maisma na ba? Na ba pat aman to karon to katunga pa ang saruin niya ron tapos nagkaasyon
16: daw agwa nyo kita gigila expectar da nga dayro matabo pero at least pasagamat kamo kasi
17: buhi ka
18: bintat wat nalinahan kinyo
17: uwa matas
16: wat pa kawan may man iigo pa na kinyo ta kwan mga kwan ning bagay ano pagayas at bagay nga ragatan
17: uwa gito sa
18: man yung kuryente o mata
17: uwa
16: mata brand out mo kay naman iya pagkatabo para brand out ba
17: na natabo ro yun bukod pat at brand out pag so, run out ang galing nga to ging andang intakas agin ninagari para hibuon kunyari nga masi pa sa uso sa masiguro ako
16: so,
17: kunyari
16: so automatic ba tagin kakas matagagirong linya kwan kuryente
17: atunan muli kami sa
18: barangay
16: barangay
17: ina di karon sa amo kagabi kay ko tugo bras akil ko nga pwede ay utdon
16: lang ay
18: so say pa kalyon da
17: oo
16: so ro inyong kuandro inyong mga gamit nga nagkagasamad re ano pa
17: re speaker
16: washing machine na to
18: Tumba ro rep?
17: Ito. Tumba na tumba to sir.
16: Tumba man imo pagkatumba ka na tumbahan
17: mo. Basta ko. Karang gidami mo sa may ko niya.
16: Sentro gidami mo. Okay. Oo.
18: Matindog pa kumulit ka naghapon.
17: Ito madunong
16: hapon sir. Muna maghihapon.
18: Panawagan mo lang.
16: O panawagan mo lang ma'am. Para kwan. Basta ko na makabulig kinyo nga. Makabalik ka mo ita kwan. Makapatindog ito man.
17: I'm going to go to the house.
16: Kinyo nga ma'am isa malaman inyo nga ilang bilog
17: isang
16: bilog siya nga trabaho si Mr. mo
17: construction
16: tapos ikaw iya man sa bagay lang
17: ito sa malinaw
16: sa malinaw ako
17: kawibig
18: so yung first thing
19: Pagana sa balanghalian todo action todo action may balita may action
15: sa mga katodo na magkapagabayag ni Rochelle Sikson norong asawa no itry kareng or di kareng tag-ana no ita panimagay ama ah, katodo no nga tumbahan bawa abot kami kay ina to ita agahon daw mga katodo ay nagabuligan no rong pila kareng pumulo ito aga nakita na to no rong di kareng sitwasyon ita rong di kareng panimagay daw aga emosyonal no rong di kareng pamilya no particular si ma'am Rosel kay siyempre sa rin na tabo sanda karon nga bagay hay guba gid ron wasak gid ano ruray kag pinakakatunga to ita bagay kay runa ga serbito sa kusina nga no ag di kato sanda ko nga may ginagugba nga to man katodo pero sa Gyapon nga pasagamat no nga ruwas sanda no mga katodo aga makaron no naga apilar gid talaga pangayo kay tabuli gud kay kag pamilya no mga katodo no nga kay papaano hay maamat-amatan baga no nga maipatindog ita uman aro day krang bagay nga may masilungan man to banwaro day krang a pamilya daw kay kita na sa kita siguro may to kumimasan do pa to banwaro distansya a itare krang gidagubanan da no sa rato krang gintumbahan man itray krang puno kra ita buli daw gani dorong insidente ko damat no hindi kita ton mapaktan nga nagakadabo kay wa man sa dalaga daw dahom to no nga rayat anarong manabo no kay wa makita kay sa bagyo no mga katodo although naka-experience lagid man ita pag-uwan-uwan no kabii no Iya sa aton nga pila ka mga banwa nga sakop itaton kay probinsya Katagan. Now mga katodo, saray ka nga din nga tanaw, itray ka nga sitwasyon ko na sambi ka nga pamilya. Kakabay no, nga mabuli ka mga katodo, rin ka nga pamilya nga mabuo ba gano, rin ito ka nga puno nga nga una pa sa ibabaw. Now mga katodo, agod nga kay papano makamat-amat man sanda. Now kay ayawan ka timurin kon manumano ang pag-ubra ka nga sanduko ang ruwasay no kay tama ka ba huno rin ka nga puno nga mga katodo. Now itry ka nga buli nga nga atupa sa panimagay na ako na sambi ka nga pamilya una karon sa may barangay ag kawilan sa Banwa Itleso mga kaabyanan.
19: Pagana sa balanghalian, todo aksyon!
15: Todo ka nga katodo, rin ka pila ka nga impormasyon no? Kay ginapaabot na to no sa aton ka mga imangod kay matapos kay ina no nga nagkaabot ro ray kaga impormasyon nakisakay kita kay ina ito no kay katropang RR aga kay katropang Christian no mga katodo paadto ito sa area no kay Kandabi no nagpadaga ita minsahe galing ginalikat tamon kay ina una karon sa may barangay Agkawilan no sa Banwa Katalaso, mga katodo, roday kraga insidente, mga katodo nga hatumbahan, no, itray kraga puno itabuli, runga panimagay, itray kraga pamilya stikson, mga katodo nga magkaroon nga apilar gindoy tabulig sa aton nga mga kaigmanghuran.
19: Pagana sa balanghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
15: Hoy, may giga po namin kapagpamantiya sa aton nga mga van driver na unakaroon sa GM's Terminal, no, nga nag-monitor magkaroon unat sa gwapo nga dispatcher, kay Park Baruk Distura, kay Nung Janik.
19: Todo aksyon!
15: Agaw naman kay Internet Alayon, may giga pagpamantiya siyempre sa aton mga van driver unat. Now sa terminal it Altabas Kalibo Vice Versa no gabiyahe kay Nomboy Cheryl De La Cruz. Nagapamati man samtang nagapupatungka magkaroon kraga kahaponan nun auna ikaroon sa terminal ag sa mga si Oil Kanday Hard De La Cruz. Sabi naman sa ato yung mga van driver no yakaroon sa City Mall sa Tandog Tours una sa Guapo Gadispatcher kay paring Francis Tandog. Nagapamati gid no ya sa ato kagapag ililiba magkaroon kraga hapon sa aton nga pagpangalagad. Sa aton nga mga miyembro ta Laso PNP kay Police Officer Delgado no una sa Team Loyal Itleso Municipal Police Station maayad ay giga pagpamati no aga mayad gid nga kahapon naron.
19: Aksyon.
15: May 5 minutos manwa nagkatariwan sa oras ita ala una oras sa Gyapon aton kinyo ta more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life, mag more power coffee daily to achieve a healthier iyo. Tandot parwa kapag manong balik ng dugang pagkaraga balita report ni katodong Jessalyn Narbar. Balik ka na ito ang pagkatapos balit dugang nga mga pahanomdom.

0: Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako galing si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problem. Pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life. Longer life.
3: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senate Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cashali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Southphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isang ka-teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
8: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
13: Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutin mo man, Abir, yung sikreto ka, Kon?
17: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, pero ako niya rang itsura. Kompleto, Abi, una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon ag baby face imaugi hapon.
18: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
17: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
19: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
1: Pati Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
19: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
1: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
19: Opo, tapos?
1: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sigmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow.
1: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: todo aksyon. Pampagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Balita, hindi palalagpasin. Mang Radyo Todo. Radyo Todo.
10: Alis sa tagapagpapahalaga sa tagapagililiba, may 16 minutos banwa nagkataliwan sa oras itaala. Una,
6: Todo Aksyon.
10: Asa giyapon ang padayon kamo nagapamati no sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Batola.
6: Todo Aksyon. Ayo
10: sa mga kapagwaragot na karon kag hapon no sa aton kag palatuntunan sa labi naton ng mga minuto na ita aton kag pagililiba.
6: Todo Aksyon.
10: I-check taray man warung din ya ni Katodong Justral Nermar direkta sa aton ng mga Kalibo Municipal Police Station.
6: Aksyon.
10: Ang ibang pagkita aton no sa mga PNP Station sa probinsya Tacan mga insidente nga nagaginabo. Agagin respondian ita aton kag mga otoridad do kag taliwan karon nga mga ito.
6: Aksyon.
10: Kay may gidaga aksidente kay ida no sa may banwa kata makato makatodo may aksidente man na sa may banwa karet naba sa yorontarong pila ka mga impormasyon pinaagi sa kay Katodong Jesrel Nermar.
6: Radyo Todo live report report.
10: Sa line number 1 Katodong Jesrel with report, please come in.
13: Apat katodong Reynald norong ninahan matapos kara katodong Reynald nga sunggaban ita sang ka close van rosang ka tricycle katodong Reynald nakarasa may bahin ita crossing diversion katodong Reynald na sa poblasyon na Makato inakarayta agahon katodong Reynald sa kaya ita tricycle dong magpamilya kibahan karon ng driver dong nanay kara katodong Reynald ag daywa kara kamao nga parehas katodong Reynald nga minor de edad ag estudyante kara sa Banway ta Kalibo no base information ng katodong Reynald nga nabunaton. Magaling kara sa atong karang makatopin, pisan ng initial ng investigation is pagwa kara katodong Reynald ita crossing halin kara sa may diversion na Tigayon no sa ay diversion na Makato katodong Reynald no rong rayang nga tricycle agray mata katodong Reynald ka close one is halin kara sa may diversion halin sa Leso pagto karat Makato katodong Reynald no kasi pagabot di ka sa may area di ka sa may crossing katodong Reynald is nagliko buhan naghanda nga magliko. Pero sabit ang karang tricycle, aksidente ta katodong Reynald no na sunggaban, ito sabitan karang truck katodong Reynald no. Gingdagata sa katodong Reynald no sabitan karang daywa ka mga unga niya kar sa tungkol provincial hospital matapos nga mag-angko no ita igo katodong Reynald sa nakarang ugor sa bilog dahil nga nga may isot-isot nga unga katodong Reynald aga sa bilog pwede na karang nga sakay katodong Reynald nga lakiman nga unga isaging cater nga ginat atong karang MDR Remo aging daga sa tungkol provincial hospital tibahan man katodong Reynald pati ro driver tricycle man nga tapos karang imawag katodong Reynald rong haigo no ita nasabitan karang truck media ni katodong Reynald is bukon gid baga ita grabe rong pagsunggab it nasabitan karang truck katodong Reynald nga bukon man gid ita grabe rong igo man ito sambitan karang driver do apang makita kanin natin kayna sa video katodong Reynald nga gagubog tangani no rong driver kada tricycle sa karsa daon matapos karadong aksidente no so makaron katodong Reynald nga karsa paghinakop no ito karang Makato PNP rong driver karita truck katodong Reynald no para man sa dokumentasyon na katodong Reynald aga depende pa kung sa pamilya karata di nga nga sakay mga tricycle sakay tricycle katodong Reynald kung depende sa disposition da kung magkareglosa na katodong Reynald o kung na mapasaka gid sa nagkaso no katodong Reynald kontra man sa nasabitan karang van driver
10: pero kamusta katodong Reynald do sitwasyon ito kay mga biktima.
13: Confined na katodong Reynald no sa atong karang provincial hospital daywa kara ka mga unga aga kibahan man
10: okay bati ang gabi kina to sa naga live to kinabaga no nga nagumagagi man nga nakita niya na unga kuno romedyo ko ni romedyo kang gibaga kay medyo inapok.
13: Yes katodong Reynald dahil do sambilog karang unga nga ginakupkupan ko ana karang nanay is gina tampagan ba na ako na ginadatagan na baga ita gambong rong ugo kara katodong Reynald it's ang bilog kara nga unga ako sa bilog mata nagapanangiso niya ni katodong Reynald dahil imo rondong inapok at ma medyo maguwang ba medyo maguwang it nasapitan kara sa bilog unga man katodong Reynald imo rong inapok pagka sunggab no it nasapitan kara nga truck katodong Reynald so depende para hindi na kara no sa investigation ag sa proper disposition itatong kara nga Makato PNP man katodong Reynald no natuhay man kung alin kung mapasaka katodong Reynald kaso o kung naariglohon man puro sambitan kara nga aksidente katodong Reynald. Samtang dugang pangabalita no na mata kara katodong Reynald no sa Banwa Karay Tanabas asang ka wing van nga katodong Reynald rong nagtagilid no sa may bahay kat Libertad da Nabas actually ni katodong Reynald no waman nga ni kara ita blatter o kung na report sa atong kara nga Nabas PNP rong nasambitan kara nga insidente no katodong Reynald. Kasi na, nabumata na ito mismo, sa nga nga nag-post katodong Reynald, it nasabitan ka ng pictures, is paubos nga area katodong Reynald, ita Libertad Navas, hay na, ano ba nga, wata ba sumugod katodong Reynald, dong Cambia, it nasabitan ka nga truck.
10: Cambia or Prino?
13: Din katodong Reynald, aga naduaman, duwa Prino, ay, ano ba katodong Reynald, ging parang initiative na ba driver, na ipakilid lang ba, o kung isagi lang ba katodong Reynald, sana sabitan ka nga bukid, no? Mm-hmm. Sa may bukid, sa may kilid katodong Reynald, doon track, para man hindi imo ka mag, dagusdos, no? Paubos katodong Reynald, aga, may dyan ni ka na napundo matagagi, pero pa na pa, pamanawon, at pagpaubos. Ito sabi ni Katra, kaya katodong Reynald, kaya nagtagilid ni Mau, kaya ito sa may part, ita bukid nga ito katodong Reynald, sa may kilid karatakar sa dahon. Wa mata katodong Reynald, no, ita naninahan, o kon na ngastruhan git. Ngastruhan git katodong Reynald, sinasabi tayo ka na aksidente, aga sa makaroon, una pa karadong, nasabi tayo nga truck katodong Reynald, sa kilid karatakar sa dahon, aga ginahugat pa, no, katodong Reynald. Rung mag-rescue, aga mag-buong man, sanasambitan ka nga truck. Imbutangan man na ka doon, Reynald, no, it early warning device, no, padumdum lang man sa itong mga nabas nun yung nagabiyahe ka doon, Reynald, gadi ka rin kapis sa may paubos, may early warning device, matang ka doon, Reynald, gigimbutang sa likod, ag sa printed truck, para man maging sign man ka doon, Reynald, sa mga nagabiyahe na ton, na road truck man ka doon, Reynald, is una kapis sa may ikilid, naka tagilid na ka doon, Reynald, at ginugat pa nga buon, sanasambitan ka na nga lugar ka doon, Reynald. Samtang dugang na siguro nga balita pag nga matakan na katodong Reynald no sa Banwat Kalibo no sa may tigayon nga katodong Reynald nga sang ka motorsiklo tangani ka BE katodong Reynald dong ging takaw kag ging buan ta katodong Reynald ita makina no nakar sa may barangay Tigayon nga kar sa Banwa ita Kalibo katodong Reynald no based sa information nga nabuo naton isa na dong motorsiklo nga katodong Reynald is kinapanigiyan dahil sang ka senior citizen no nga ging parking nga nila nakar nga motorsiklo yung kasagil kar sa daon ag magayo-gayo pabi katodong Reynald na nakar nga bagay no so kain kabie no katodong Reynald is naging tigayon naging takaw no aga kinangagahon nagasugid imo sa mga kapit bagay no katodong Reynald naging takaw na nakarangang motorsiklo aga naduga so kain nakita katodong Reynald na magkasanasabit ng lugar nga uwa utangan ni katodong Reynald itong makina yung pagos na katodong nakarangang tambutso no yung nakakabit sa nakarangang motorsiklo sa ka-wave birang 100 na hooper katodong Reynald aga alas 4 po at agahon no sunok para sa nag post isa agahon patas 4 patat agahon nagsugid ka radong sa bitang ng tagiyat motorsiklo naging takaw tanga ni agay naman nga gi is makita ra yung motorsiklo nga wa utat makina katong Reynald no saging
10: ano nga kwan ano nga unit ita motorsiklo kada Israel
13: sang ka wave nga 100 na kulay blue no katong Reynald rong dayang ra nga motorsiklo kung sa sinya ni isa ging kamayad matara katong Reynald no naging pablatter ya kar sa atong karang Kalibo PN pero sa bitagarang insidente katodong Reynald no aga sigidas pa makaroon dong checking man ita CCTV ita tong karang mga otoridad kabi ibig matod katodong Reynald kabaskog ugan aga siguro nakausoy at chansar na sambitan karang kawatan man aga anak karang nakita kung diskitahan tanda na katodong Reynald rong motorcyclet na karang senior citizen aga ging pagos na narong nasambitan karang makina no nakita pagkakita at motorsiklo naka ano takatodong nakakaya o kung na nakatindog tabaga rin ang parang ging center stand gamit na karang manubila katodong balikad tabaga aga ging bugan karatambutso anak karang mga footrest katodong Reynald nagpila ka mga wiring no aga ging pila kagat ah no nakaras na may kilid kara ita krasadaon nga may part nga may kagamuhan katodong Reynald yaman kara sa may bahay ni ita barangay Tigayon no so wapadayon pa merong investigasyon man katodong Reynald ita tong karang Kalibo PNP no natuhoy man sa nasamitan kara na aksidente katodong Reynald samtang no sa pagsikyar pa iti ba karang mga municipal police station matanoy sa tong karang Bugos ka probinsya makarong pangurasan katodong Reynald medyo matutaway man agwa man kare ita madugo gid nga insidente aksidente nga girespondian atong karang mga
10: ang sa Libakaw katodong Israel na naka-access kada sa linya ita Libakaw PNP
13: negative tanga ni katodong Reynald no sigidas kita tawag apang kanat bridge ta katodong Reynald na number
10: kasi ba kung kumbran auto naman sa Libakaw
13: kasi kung brown out tabi katodong Reynald nasa Banwat Libakaw agad mga signal
10: wala signal man dayon
13: mga numero kaya ako malisod-lisod ka rin kung natawag ka rin may mga kontak kabagay ito mag brown out katodong Reynald sa hindi kita sana ka rin ma-access kita katodong Reynald pero hindi na no tingwaon mata na itong ma-interview rung hepe tatong ka rin Libakaw PNP na ito yung mga katodong Reynald sarang rin nga sang ka-Kafgo personnel nga rin ginaligar no malang katodong Reynald nga Kafgo personnel nga
10: gin palagaan ko ito minsay si Migo mo kilaga mo Nakilaga ko man kung confirm gid man ay wa pa mat confirmation abi katong dis recon ay han active nga member no ita kafgu pro rekre gid aresto no although nga may mga information sanda nga nakaabot pero wa pat confirmation gid no kung aktibo no nga miyembro ita kafgu.
13: So doon na raman ka katodong Reynald, no? Tinghaon mo talagang buhat information. Magaling ka sa itong Libacaw PNP kung kamusta ka na katodong Reynald noong nasambitan ka ng disposisyon, no? Sanayang ka ng suspect katodong Reynald, no? Pero posible, pailan mo katodong Reynald ita kaso pa no? Nga illegal possession of firearms, no? Katodong Reynald nga si Dauman at RA 10591 na katodong Reynald o kung comprehensive law of firearms and ammunition act katodong Reynald.
10: Okay,
13: no? So, hato na update, no? Regarding kama katodong Reynald sa nasabitan karon nga insidente. So, Ray, mga balita na ay, no? Sa itong gaton, it's Santong Plus Gold aga DTX 500 ag more power probiotics 8-in-1 cup mix, your cup of success, healthy God, healthy life. So, man pa sa Todo Action, ako man si katodong Gisrael Narvar ng Radyo Todo. Kaya bigyan
6: Radyo Todo May aksyon Gada sa panghalian Todo aksyon Aksyon Palalampasin ng Radyo Todo Radyo Todo.
10: Abugid nga sa mata sa report ni katodong Gestral Narbar, no? Pila ka mga police report naging basyada magkaroon ka nagahapon iya sa ato kagapag-iliba
6: Todo aksyon.
10: Okay, may 4 minutos lang narabili, no? Sa ato kagapag-pagalagad, no? Sa ato kagapag-waragwag kay inakunta, no, nakakuan kita ita interview sa kay Engineer Marlon Velez o galing na no, may anak karaga ongoing conference, no, makaroon karaga baga panyempo, da sa yamban na, no, sa Lunes lang karaga adlaw, no, may kantanan da magkatodo, no, sa Roday karaga, daywa karaga motorista, no, makaroon, arong gintawaan, no, ita limang adlaw, no, nga makasabiter, kuan da ko kapag sabat, mga katodo, may kantanan, daw sa Roday karaga pagka-recover ko rin karaga driver's license na itry karaga daywa ka mga persona sa rato karaga fixer na mga katodo nga sangka insurance agent nga ginpaidagom sa sangka entrapment operation ako nagtaliwan karaga September 28 no kay basi no sa pagpangusisa no agagipagawa no nga pagpahayag no itaato nga land transportation office no mga katodo kasandara agi na papa-explicar, no, mga katodo, ruray ka nagadaywa ka mga motorista, matapos, nga ginapabutsag nag-agi, no, sa picture, no, sa ruray ka nagapagproseso, ako anda karoon ka mga driver's license, no, kung nasambit, ang mga persona,
6: Aksyon.
10: No, daya ka na mga katodo, ruray ipabutsag, no, itatoy ka naga LTO, no, kay may limang adlaw nga ginalukar, no, nga para sanda, tawaan, tsansa, nga maka paathag, mga katodo, ang posible banwa nga matawaan, no, itry ka nga pinalidad nga kapin 20,000 pesos ag pwede pa banwa, no, nga maging rason nga bawion or i-rebook or day ka nga lisensya itry ka nga mga katodo, itry ka mga persona or mavan na itry ka nga daywang dagon magadepende sa ray ka nga investigation nga ginapatigayon makaroon itato nga land transportation office.
6: So
10: that's why nagpadumdum dong LTO no sa publiko nga hindi gigita no mag-agi sa mga fixer na no, mga katodo dapat mag-agi kita na no, sa tama nga proseso agud nga malikawan naton rong makaroon daya karang nga mga asinaryo mga kaagyanan. No kay kamo magiyapon karong ginalkansi mga katodo kay pinpa ko magbayad kamo no. I-try ka nga mabaho ka nga kantidad like sa Rogay Karabanwa nga nagpaproseso sa kaya nga picture nga kinanganto nga magbayad no 13,000 na no, mga katodoro raya ka nga mga persona samantalang kung ikaw to mismo ka nga magkatodo magproseso sa opisina itato ka nga LTO basta kompleto ka lang no mga katodo sa pila ka mga requirements dapat atong gindo ataw at tempo nga pagproseso personal sa opisina itaton nga LTO mga kaabyanan.
6: Aksyon.
10: Aso sa Lunes no kay may conference abi no si Engineer Marlon Velez na agud matawa magkita dugang kanaga impormasyon na nato ibanwa no sa gina-presentar nato nya balita makaro kanaga hapon iya sa aton kanaga pagpangalagad. Yeah. Impunto alauna medyo ato nga oras ato nga paglilibas ato nga pagwaragwag makarong edition at ato nga palatuntunan. Araw pila ka mga balita nga wata mga botwa at matatar sa ato nga paglilibas makarong ka nga hapon. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Kuhan kita nga maglilibas tinagagadaw sa Sabado nga edition at ato nga pagpangalagan. Partner naton sa technical science si Katodong Rigi Plasio. Hasta lang di ka na barwar ato nga paglilibas. Ako man din yung Katodo naging kaaksyon makarong ka nga hapon. Si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
20: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang Radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa nakainom, try yung kamuhay. What madula at namin ginipikto sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang

0: gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa tunggawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niyo yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
3: Okay.
4: Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sa board sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.

0: Sa pagretiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung negosyo ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, kaya, tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
8: Radyo Todo, for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo, ang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, ako nag-ano i-take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-1 Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Nagausay ba kamo it manami pero barato ang frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
7: Sandon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
8: Sandon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sandon Gold Coffee Mix.
8: Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-GDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-GDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500.
10: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
11: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
11: Opo, tapos?
12: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
11: Wow!
12: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
13: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw pag-agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabel, nag-nueva isiha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-mm.
6: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblasyon, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblasyon, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblasyon, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblasyon, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yun?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-opera sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. So, sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, sabi ko, nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, kaya, tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
8: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimpanua East, Numansiaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari, lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billione Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numansiaklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansiaklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market.
3: Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake po niyo yan?
6: Ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
5: Uh-huh.
6: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Santon
7: Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
9: Chinuma na, Hinebra na,
10: Jeans Tanalo, promo na.
9: Tignan ang ilalim ng Selyo account ng Hinebra product. At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Annabelle, nag-bueve si ha.
13: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
12: Mm-mm.
13: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, nag-coffee ng rice coffee.
12: Thank you very
13: every
12: much.
13: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
12: Tama.
13: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
12: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig.

0: Ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagao. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gita ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinumog ta ako, adlaw-adlaw tungod wag ta ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ta nga medyo nagamat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawal kita ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawasan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billion Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: Chinuma na, Hinebra na,
6: Jeans na nalo, promo na.
5: Tignan ang ilalim ng Selyo o Cal ng Hinebra products. At i-claim ang premyo sa partner outlet test, Shally na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka teacher.
9: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay ay napanlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Kapoy!
13: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan.
10: Abot kaya nga pang parelax. Barato

0: Pagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva siya.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitin. Sa puso, sabi ko nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
4: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
5: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ay tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Siyempre, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado doon, at hatid yan syempre sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre po mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Yan naman, saan naman dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palado doon. Tawag na sa ating po naman numero mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po naman numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. At tayo pinapapakinggan, dyan po naman sa 102.9 G Radio San Miguel Surigao del Sur. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. And likewise, dyan po naman sa FMR Camarines Sur Goa. Ay po tayo napapakinggan dyan, 94.5. Hello po naman kay Sunny Boy dyan sa FMR Goa. Maraming salamat. At syempre pa mga kaibigan, tayo po'y napapakinggan din dyan po naman sa DWDYAM 1107 kHz Kawayan Isabela. Maraming maraming salamat po naman sa lahat ng mga taga Isabela na umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. At syempre pa mga kaibigan, dyan po naman sa 1FM 98.3 Lucena. Maraming salamat po naman. Magandang mainit na tanghali daw, sabi ng mga taga Lucena. Oo nga, napaka tindi ng init. Kahit dito sa amin, sa kinalalagyan po ng inyong lingkod, talagang napaka init. Kaya po, sobrang ingat po dapat tayo ha, sa lahat po naman ng ating mga kababayan.

0: At ngayon po namang sobrang init, ano po, huwag tayo maging kampante mga kaibigan at maaring marami po ang pwedeng ano natin, pwedeng makuhang sakit. Huwag po natin kalilimutan na meron na naman po mga banta ng mga sakit na talamak ngayon po namang sobrang init po ng panahon. Huwag nating hayaang masira yung mga planong kailangan po natin gawin. At alamin natin yung mga sakit kung ano po yung nagsisilabasan kapag ganito pong sobrang init po ng panahon. Nandyan yung bungang araw, yung mga butlig-butlig sa balat at pakiramdam na maaring mahapdi o makati. Ito po ay dahil sa mga nababarang labasan po ng pawis dulot po ng dumi at mga bakterya. Uso po yan pag ganitong mainit at maalinsangan ng panahon. Nandyan din po yung sunburn, yung pagkasunog po ng balat dahil po sa tindi ng sikat ng araw. Uso rin po yan sa panahon ng ganito. At madalas yung mga individual na pumupunta po ng mga ano, ng mga paliguan, beach, dagat, swimming pool, diba? At yung mga nagtatrabaho po sa ilalim ng sikat ng araw na walang proteksyon, gaya po ng ating po namang sabon, ano po, na nakakapagbigay po ng proteksyon sa ating balat, at yung sunblock po itong babaliwalain sapagkat maaari po itong humantong sa mas malalang kondisyon na skin cancer. Para po sa ating mga kababayan, nandyan din po para inyo po namang magamit yung ating po namang sabon. At lagi pong tatandaan yung paghanap po naman ng mga masisilungan kapag ganito pong sobrang init ng panahon. Isa po sa pinaka nakakabahalang kondisyon na maaaring maranasan dahil po sa sobrang init po ay yung heat stroke. Sa sobrang pagtaas po ng temperatura ng katawan ay makakaapekto po ng husto sa maayos na paggana ng mga sistema sa katawan, lalo na po yung sa utak, ano po. Maaari itong magdulot ng pagpalya ng ilang organ sa katawan, pagkawala ng malay tao, at ang pinakamalala ay kamatayan po mga kaibigan. Isa pang pwede pong mangyari kapag ganito pong sobrang init ng panahon ay yung dehydration. Ano po, higit na bumibilis po kasi yung pagkawala ng tubig sa ating katawan sa panahon ng tag-init. Dahil dito, mas ano po yan, mas tumataas rin po yung kaso ng dehydration, lalo na po sa mga napapabayaan po nating sarili. Ang dehydration po ay isa sa mga seryosong kondisyon na kung mapapabayaan po natin ay maaaring makamatay. Isa din po dahil po sa marami ang o kaya napakainit po ng panahon, isa po sa mga pwedeng mangyari ay yung pong pagkahilo sa biyahe. Hindi rin po maiwasan yon dahil kung minsan dahil po sa tindi ng sikat ng araw kaya tindi ng init ng panahon, nahihilo tayo, nakakaramdam ng pagkahilo sa biyahe o yung motion sickness. Ito po yung pagkakaranas ng matinding pagkahilo, pagsusuka, naliliyo at pananakit ng ulo. Isa rin po mga kaibigan na kaya po sinasabi natin dapat po gumagamit na rin po kayo ng ating po namang sabon, yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Dahil meron din pong nagsisilabasa ng mga uri ng sakit sa balat tulad po ng an-an, buni at hadhad na dulot po ng impeksyon ng fungi sa balat, maaari pong mauso rin sa ganito pong uri ng panahon mga kaibigan. Dahil nga po sa init ng panahon, ang mga fungi na nagdulot po ng mga sakit na ito ay madaling kumakalat po sa balat na mamasa-masa dahil po sa pawis. Siyempre mga kaibigan, yung posibilidad ng pagkakalason sa mga pagkain o yung food poisoning. Dulot po pa rin yan ng mainit na panahon, mas mabilis na dumami po yung bakterya sa mga pagkain na papabayaan. Kung ito po ay mapapabayaan, at maahayaan pong makain, maaari itong makalason at magdulot po ng pananikit ng tiyan, pagsusuka o kaya pagtatae. Ay tayo po yung napapakinggan din. Diyan po naman sa DWDY AM 1107 kHz, Kawayan Isabela. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sabi yan ni Sir Edison Palafax. At hello po, Kuya Boy. Sabi ni Mark Napa. Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Pinapayo din po natin mga kaibigan na damihan po yung iniinom nating tubig at syempre yung ating po namang rice coffee, maigi po na ito po ay iniinom po natin. Yung may mga nagtatanong po sa atin kung pwede raw po itong maging iced rice coffee, pwedeng-pwede po mga kaibigan. Ang ginagawa, sa konting ano lang, sa konting tubig muna na mainit na tubig siguro, konti lang, ay ibubuhos na po natin yung isang sachet ng ating rice coffee. Tapos, mahahaluin natin hanggang matunaw po yung ating rice coffee doon sa konting tubig. Ano po, na mainit na tubig. Pag natunaw na po yun mga kaibigan doon sa konting tubig, ano po, na niligay po natin yung ating po namang isang sachet ng ating rice coffee, pwede na po nating lagyan ng yelo. Tapos lagyan po ng dagdagan po ng tubig na malamig. At yun po mga kaibigan, pwede na po yung maging iced rice coffee. Tama po, ngayon po namang panahon na mainit, malinsangan ng panahon mga kaibigan. Pwedeng-pwede po yun na gawin po natin mga kaibigan. Eto, may buwan naman ng caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good afternoon, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Rina Vialin po, taga-Panay po, yung tumawag sa iyo dati. Ano hindi pa ako nakagamit po ng rice coffee.
0: Ano pong pangalan ninyo, nanay?
1: Rina Vialin.
0: Rina?
1: Yes po.
0: Tama, taga saan po si nanay Rina?
1: Taga-Panay Capiz po.
0: Panay Capiz, opo. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Bali, 57 na po, Kuya Boy.
0: 57. At kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Oo, opo. Very good. Ano na po kami, nakawalong box kasama ng asawa ko.
0: Ay, nako, napakaganda, napakagaling. Opo. Nanay, kumusta naman yung epekto po sa inyo ng pag-iinom po natin ng ating rice coffee, Nanay Rina?
1: Okay naman po. Mabuti po sa kalusugan at saka medyo nawala yung... Hindi na po ako nagtetek yung sa aking maintenance, minsan ko talang ininom po yung sa diabetes ko po. At saka nakuha na po yung pamamanhit ng mga paa ko. Konti na lang po.
0: Konti na lang, opo. Sige po. Sige po, nanay. At yun po ay tuloy-tuloy po ninyong iniinom yung ating rice coffee.
1: Opo, tuloy-tuloy po. Kahapon po, bumili naman po ako ng dalawang sachet po eh.
0: Thank you very much po, nanay. At kayo pong dalawa ni tatay ang umiinom na ng ating rice coffee.
1: Opo, dalawa kami po. Minsan opo, yung pizza namin nag-express kasi hindi rin namin po makayanan masyadong manat. Pero okay naman po sa katawan.
0: Opo, ang importante po nanay, nakakatulong po sa atin po namang kalusugan. Yun po yung pinaka-importante. Opo. Kasi sabi nga natin, ang pera nakukuha lang naman. Eh kung mapapabayaan po natin yung ating kalusugan at masadlak po tayo sa mas malalang karamdaman, mas magastos po yun nanay. Diba? Mas opo, magastos opo po yun. Kaya po, gawan po natin ang paraan na ngayon pa lang, wala pang gaanong malalang karamdaman, ay dapat umiinom na po tayo ng ating rice coffee. At kumusta naman si tatay? Ano naman po yung napansin po ninyong nagbago sa kanyang kalusugan simula nang uminom siya ng ating rice coffee?
1: Medyo okay na rin po kasi siya rin po nag-request sa akin pag wala na, bibili na po daw ako eh. Kasi medyo okay na pin na po kami nagko-coffee ng dati stick na coffee namin kung minsan 3-in-1. Opo. Eh ngayon hindi na po kami gumagamit noon. Yan na lang po ang ginagamit naming dalawa. Isa sa umaga, isa sa hapon, minsan sa gabi po uminom pa rin ako eh.
0: Tama po, tama po. Maraming maraming salamat po. Bukod po sa inyong dalawa ni tatay, sino pa po yung... ibang umiinom ng ating rice coffee sa loob ng bahay po ninyo, Nanay Rina?
1: Pinsa namin po, kung siya numingi din sa amin sa case siya.
0: sabihin nyo, bumili rin siya, hindi? Bumili rin siya. O po, saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa Panay?
1: Dito po sa Roa City, sa Aloe Vera po.
0: Hindi naman po nauubusan dyan ng ating rice coffee.
1: Hindi po, marami po dito. Sa ibang mga butika dito po, dito rin ako. Kasi sa ibang butika, 175 po ang kuha ko ng isang bus nito sa Aloe Vera, 180.
0: Okay, very good.
1: Marami naman po.
0: Basta hindi po nauubusan at hanapin po ninyo yung mas mura-murang rice coffee. Kasi yung iba kasi natin mga kababayan na mga butika, pinapatungan nila.
1: Kaya po, minsan na po, 200 din po pinapatungan nila.
0: Basta wag naman sobra ng patong. Yung tama lang para naman tayo, kumbaga makatulong din tayo. Kasi ang mga purpose natin is makatulong po sa ating mga kababayan. Lalo-lalo na po yung mga senior citizen na halos wala na pong hanap buhay, umaasa na rin lang sa kanila pong mga anak. So, yung mga anak nila may mga sariling pamilya rin yun, kumbaga na binubuhay. So,
1: wala kaming hanap buhay, puro senior citizen siya.
0: Oo.
1: Ako, pinabulya din po, wala kaming hanap buhay.
0: Oo nga.
1: Umaasa na lang po kami kung minsan sa pensyon niya, kulang pa po.
0: Kulang pa, opo, sa pagkain, siyempre. At dito nga. So anyway, basta po may pagkakataon po, Nanay Rina, ay gawan po natin ang paraan na makainom po tayo ng ating rice coffee. Kasi napakaigi po na, di ba, maganda po sa ating kalusugan at nagagawa natin yung mga gusto natin gawin. Pag maganda yung kalusugan natin, yun naman po yung talagang purpose natin na magawa natin yung mga dapat natin gawin. Kasi kapag tayo po yung nakahiga o nasa banig ng karamdaman, bukod sa gumagastos na tayo ng napakarami, hindi pa natin magawa yung mga gusto natin gawin sa araw-araw. Di po ba?
1: Kaya nga po eh. Ako po, mahigit na 3 years tong diabetes, type 2 diabetes ko.
0: Mm-hmm.
1: Eh, sari-sari pong iniinom ko, may sigtaliptin, may metformin, mm-hmm. may yung isa pa. Bali, tatlong klase po. Insulin na nga sana ako. Na-request lang sana ng doktor ko na mag-insulin ako. Kaso lang sabi ko, Dok, wag muna do kay kasi mahal, wala kaming hanap buhay.
0: Opo.
1: Ayun na, pasinggan namin po yung sa rice coffee nyo.
0: Opo.
1: Nung medyo natapera, nag-try po ako, ayun, maganda. Medyo okay naman po sa kalusukan, maganda ng tulog ko.
0: Mm-mm.
1: Saka yung namumulikat yung paa ko, medyo naibsa na po. Saka
0: very
1: yung
0: good.
1: Parang kung ano nanikip yung dibdib ko, medyo okay na po. Kaya tinuloy-tuloy ko na yan, saka hindi na ako nagpo-coffee.
0: Tama po.
1: Yung dalawang asawa ko.
0: Yung rice coffee na lang.
1: Opo.
0: Tama
1: opo.
0: Po. Sige po, Nanay. Nanay, basta ituloy-tuloy nyo lang at sana kung may mga kakilala kayo na meron din pong mga iniindang karamdaman, kahit nga po walang karamdaman, mas maigi po na ibabahagi po natin yung kagandahan na idudulot po ng ating rice coffee sa ating kalusugan para makatulong din po tayo. At ituloy-tuloy lang po ninyo, Nanay, yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil malaki po yung naibibigay po nitong benepisyo sa ating kalusugan. Malaking bagay po na inaaraw-araw po natin ay yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Rina.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Ano po yung masasabi po ninyo sa mga nakikinig sa atin ngayon? Kasi napapakinggan tayo sa buong Aklan. Kapis, Aklan, tama po ba, Aklan?
1: Kapis po.
0: Kapis. Sa buong Kapis, maraming nakikinig po sa atin at may mga taga-Kapis na nasa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas na hindi pa rin po nakaiinom ng ating rice coffee. Ano po yung masasabi niyo po sa kanila na nakikinig ngayon?
1: Masasabi ko lang po, sa hindi pa po nakatry na mag-inom ng rice coffee, subukan niyo po. Wala namang mawawala sa inyo. Pero kung masusubukan niyo po, siguradong sa karamdaman niyo, makatulong po sa kalusugan nating lahat. God bless po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo, Nanay Rina, at mag-iingat po kayo. Maraming salamat po. God bless po, Nanay Rina. Okay. Mabuhay po kayo.
1: Okay.
0: Salamat
1: okay,
0: po sa inyo.
1: Thank you po, Kuya Boy.
0: Thank you.
1: Po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po. Sige po mga kaibigan, dyan daw po sa Surigao del Sur, maulan na. Maulan na hapon. Sabi ng ating mga kababayan dyan sa Surigao del Sur. Maulan daw. Sabi ni Sir Edison na napapakinggan din po tayo sa ating Get Radio apps. Maraming salamat.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Sa atin po namang kwentuhan-kwentuhan kalusugan. Yan po si Nanay Rina ng Panay Kapis. Umiinom na rin po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tawag po mga kaibigan sa atin po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po naman sa ating programa Another Caller on the Line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Josie po, taga Kawayan.
0: Josie, ng Kawayan Isabela?
1: Opo.
0: Kawayan Isabela, okay po. Ilang taon na po si Nanay Josie?
1: 67 po.
0: 67, okay po. Nanay Josie, umiinom na po ng rice coffee?
1: Gumamit na po ako, nagpabili po ako nung 23 po.
0: Mm-mm. Nagpabili tapos, po kayo nung 23. Okay, tapos nanay?
1: Inumpisahan ko na pong uminom.
0: Inumpisahan niyo na pong uminom ng ating rice coffee. O kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, nanay?
1: Maganda naman po. Saka sa katawan po, saka masarap po ang pagtulog ko na sa gabi po. At saka magagamot po ba yung sakit ko ng suhot po at saka heta po yung rice coffee?
0: Umayos na po yung sakit po ninyo sa? Ano po yun, nanay?
1: Yung kon po, magagamot po ba yung kon po yung sakit sa suhot yung rice coffee po?
0: Nanay, basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At ngayon, sa sabi po ninyo, sa nakakailang karton pa lang po kayo ng ating rice coffee, nanay?
1: Karton pa lang po. Bali, limang sachet pa lang po ang nainom ko po.
0: Ah, di ba limang sachet pa lang, pero may mga nararamdaman na po kayong pagbabago.

0: instant or magic. At least sa inyo po na kayo po mismo nanay ay may pagbabago ng nararamdaman. Kapag itinuloy-tuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee, the more na yan pong lahat ng mga iniinda po ninyong karamdaman ay maaayos po dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Basta sasamahan lang po natin ang disiplina sa pagkain.
1: Opo.
0: Okay?
1: Sige po, thank you po, Kuya Bo.
0: O nanay, saan po kayo nabili dyan? Sa ano, sa Kawayan?
1: Sa, kuwan po, sa Abi.
0: Hindi naman po nauubusan.
1: Aywan po lang po, dahil nagpabili pa lang, ay nagpabili ako sa asawa ko nun po.
0: Nagpabili lang kayo sa asawa po ninyo, ay tama po. So, bukod po sa iyo nanay, yung asawa po ninyo, umiinom din ang ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa?
1: Itry ko po kung gusto pang uminom.
0: Ay, dapat po sabihin, ilang taon na po yung asawa po ninyo?
1: Bali, 68 po, nagtatarasingin po siya.
0: O dapat po nanay na ano, mas maigi nga po na umiinom din siya ng ating rice coffee. Dapat ganun po na ma-share po ninyo sa kanya para mas lalo pong lumakas din po yung kanyang katawan. Kinakailangan po sa mga namamasada ng tricycle, dapat po malakas din yung katawan. Araw-araw po siyang nasa ilalim ng araw. Kung minsan nauulanan, alam niyo po yan. So dapat po malakas yung kanyang katawan. Kasi kapag nagkaroon ng karamdaman si tatay, hindi makakapag-biyahe, apektado po yung inyo po namang income. Tama?
1: Opo.
0: O, dapat po pa.
1: Ilan po ba ang sasipong kung inom namin pang araw?
0: Ang pinaka-the best po nanay, ang lagi nating sinasabi, ang pinaka-the best po na pag-iinom po ng ating rice coffee, dalawa hanggang tatlong sachet or mahigit pa yung pag-iinom po ng ating rice coffee sa isang araw. Nasa sa inyo po yun nanay, kung ilan po yung iinomin po ninyo, dalawa hanggang tatlo or mahigit pa sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dahil doon po sa pag-iinom na yon, yung tuloy-tuloy na pag-iinom na yon, makakatulong po yung ating rice coffee. Kasi cleanser po bagay yung ating rice coffee. Tagapagpuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Basta, nag-iingat din po tayo sa ating po namang pagkain. Dapat po disiplinado tayo sa pagkain. At the same time, sinasabayan po natin ng konting exercise, mas maigi na ganoon po nanay. Basta po tuloy-tuloy lang at araw-araw lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po?
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po nanay. Ano po? May tanong pa po ba kayo?
1: Ay Kuya Boy, kakuan po sa sakit po ng ano, ng high blood po. High blood po,
0: pwede pong magamit. Yes, opo nanay. Kung meron pong iniinom na gamot galing po sa doktor dahil po sa high blood, yung maintenance, ituloy lang po yon. Ituloy lang po yung maintenance na yon habang umiinom po ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala naman pong magiging overdose dahil herbal po yung ating produkto. Maigi nga po na habang umiinom po ng maintenance na reseta po ng doktor, umiinom din ang ating rice coffee dahil malaking tulong po yung ating rice coffee kapag ito po isasabay po natin doon po sa iniinom po nating mga reseta ng doktor.
1: Opo.
0: Okay po. May tanong pa po kayo nanay?
1: Wala na po. Tatawag na lang po ako muli kapag napainom po na po yung asawa ko po, Kuya Boy.
0: Tama. Tsaka kung may mga katanungan pa po kayo, huwag kayong mag-atubiling tumawag po sa atin. At itanong po yung mga katanungan po ninyo. Okay po nanay, dahil open po yung ating programa para po sa inyo ito. Ginawa po yung programang ito para malinawan po tayong lahat tungkol po sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po nanay?
1: Opo, thank you po.
0: Maraming salamat po sa inyo nanay. Kami po yung dapat magpasalamat. Nanay Josie, mabuhay po kayo. God bless po. At lagi po mag-iingat.
1: Thank you po.
0: Thank you very much po nanay. Bye-bye.
1: Bye-bye po.
0: Si Nanay Josie ng Kawayan, Isabela. Sabi ni Sir Edison, mabilis maubos ang stocks dito sa Kawayan City, Isabela. Ang stocks, Kuya Boy, sa loob ng 2 years na akong umiinom. Tulad kagabi, wala akong nabili, pero try ko sa ibang pharmacy, Kuya Boy. Kung may stocks. Okay po. Pakitanong lang po, kasi kuminsan, Sir Edison, ganito yon. May mga pagkakataon na sa isang lugar kasi, may isa lang tayong butikang pinupuntahan. Kumbaga, nagiging suki tayo doon dahil, di ba, yun yung nakakalaman.

0: ugalian nating puntahan lagi or yun yung malapit sa atin. Eh, halimbawa, yung iba din mga kababayan po natin, doon din nabili. Eh, mas madali doon nga nauubos yung atin po namang produkto. Pero ang hindi natin alam, meron din po pala sa katabing butika niya at sa iba pang mga butika na nandyan po sa inyong lugar. Kaya kung minsan, ipagtanong-tanong po natin muna sa buong lugar po natin, sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar at baka nandun po yung iba at hindi po napupuntahan ng iba natin mga kababayan, nandun yung ating produkto. Okay po? Tama po yung sinabi po ninyo, Sir Edison, try po ninyo sa ibang pharmacies para makabili po tayo ng ating rice coffee. At yan naman po ay napapakinggan naman ang ating po namang mga deliveries at ginagawan po yan ng paraan. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sabi ni Mark, may pahabol, magkano po yung rice coffee 25 in 1? Ang SRP noon, Mark, ay 230 pesos lang per box. Paalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best! We the best music!
0: Radyo Todo! Todo! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblasyon Numansia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numansia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall No. 24 Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street Poblasyon Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street Poblasyon Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street Poblasyon Calibo in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street Poblasyon Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street Poblasyon Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500!
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira ako mga pamatsyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun mara ako nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee agung dinami rin nyo nga.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numansha Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Island One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po niya yan?
3: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka

0: www.clinicadthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
3: Isang kwantong tagumpay na naman nag-rice coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng rice coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
6: Ang radyo na kaibigan mo.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Go! This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira ako ng pamatsyag sa tabi ng gabi, ngigihi ako ay udyo tayo yun wala ako nga pag-ihi. Nagnamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee agung dinami rin nyo nga.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo.

0: diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod-law, tungod wag, takwad it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takwad pirmi at laod-law. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sip, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat kita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhod kita ang benepisyo ra nang kita okakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog kita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Chinuma na, Hinebra na,
6: Jeans na, Lalo Promo na.
5: Tignan ang ilalim ng Selyo Ocal
6: ng Hinebra Products
5: at i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026.
8: Per DOH FDA CFR permit number 0648 series.

0: 2026. Drink responsibly.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Southon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
8: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-mm.
8: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Tapos, ako nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, tama.
8: Well, maraming marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo.
1: Rádio Todo. Rádio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Rádio Todo, ang radio na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Radyo Todo. Radyo Todo. Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Delikadong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan, Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: ay abaw, malamigyamig nga agahon, malamigyamig nga adlaw, it's Sabado! Pagkatapos ko ugan,
1: ang seryosong usapan ay nandiyan siya, kulitan, tawanan,
0: mabasa,
1: kompleto ang araw ko, pagdigo siya,
0: mabaganaw,
1: mga seryosong usapan ng bayan,
0: ag malamigyamig rong palibot mga katodo.
1: Na kung may mga kasalanan, kadi ka man namin,
0: sabi ko nga ni, magiging hanukoy ro pag-ugan.
1: Yan.
0: Agbasi makon magsugay-sugay uman kita nga ra, agharang nagapunga-punga uman kita. Kaya diyan nga ni, nagpundo imaw. Ay, daya uman siguro ra, kurayang naispatan nga LPA. Although, ro LPA ay nasagawa pa ita Philippine Area of Responsibility. Pero, mabahurong tsansa nga ma-develop imaw sa Sangka Tropical Depression o kon bagyo within 24 hours suno kara sa pag-asa. Kaya ginamonitor nanda rorayang low pressure area nga sagawa pa kahapon it Philippine Area of Responsibility. Sabay pa nga hindi imaura mag-develop as in typhoon ha, or as in bagyo or tropical depression. Rong intertropical converging zone o kondong ITCC ay padayon nga nakakaapekto nagadagat pag-ugan, pag-asaw-asaw, pag-gugugayom, may pagpangilat at may pagpanagugdog ha, sa may lugar it Palawan ag kita iya apektado man sa Visayas ag Mindanao. Ag siyempre orayang ginatawag nga North Easterly Wind Flow.
1: Walang mababa, matay
0: pa. Rayang pagsalubong ithangin.
1: Susigil mo na yan.
0: Na sa kadagatan.
1: Dyan, dyan ako.
0: Nga nagatuga man kong amat.
1: Ang payat mga pasaway sa
0: lip. Ipagpulpugada.
1: Kayaan pa
0: sa mga katudo.
1: Idol,
0: pero bukon patara it amihan ha.
1: Na
0: pero nagaamat-amat yun. Nagapabatyag yun si amihan.
1: Na
0: raya ka ra.
1: Sa mga
0: hayrong gina

0: gitawag pat anaton nga high pressure from Japan. Pero standby ka mo ha sa detalye. Agdugang nga balita, impormasyon. Kay gabasyada katon ko aton nga mga weather specialist. Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Dagagan itapanyempo ha. Ay sayod man aton bermantra. Anagot ang oras ra itamihan. Ang oras yutat hanol. Wa pa ko makaagtot baybay eh. Hindi na mamashare kita sa baybay. Tanawon ta. Ay may mga hagambagunon abiro mga katigugangan. Basta't maglubo ro tubi sa baybay. Maglubo bagaroy nagahugo-humbak-humbak nga ron. Ag nagatutumpok ro bagas ag bato. Andang hagambagunon karon madali lang ay hanoy, madali lang ay untok. Hagambagunon tarot mga katigugangan ha. Especially roray ang mga nagugangon niya mga mangingisda. Ay once nga magtutumpok ro bagas ag robato. Inahambag dayon ang darong haron, preparar yun kamo. Ay mahanugun da, mauntugun da. Pero kung nag-uumpisa pa yung ron, ay kalipay man, ay siyempre nagapanglambat sanda, nagapangsortidos. Ay ugaling sa kakuli, uta makarot na yakpon sa gawon. Ay bagot sa kaboabo, ang tawo man nga nagapangisda. Ang sari-sari yun nga mga gamit rong ginagamit man sa pagpangisda. So good morning ha sa aton niya mga local hero. Ayang mga mangingisda nato ay kunuwa sa antarawa na kita tisuga. Sa minatood yang kunuwa taro aton niya mga mangingisda nga rang naga sugay-sugay sa ugan, nagasugay-sugay sa silang, inasuong ro delikado nga gawod or humbak, kayo wa, takitat bakon nga marot dun ay. Kon uwa ro aton nga ra nga mga mangingisda. So, good morning ha sa aton nga mga mangingisda. Especially ina sa may sityo baybay. Sa barangay Mabilo Kalibo sa akon nga mga kasimaryo. Sa mga taga Niting Boys. Kabay pa nga may grasya rong gawod kinyo makaron. Ag malipayon kamo nga mag-uli. Morning man sa pamilya Magno ha nga nagapog pangapi yun makaron kay nung nono ag kay nang pini Sabadura basi makon kon labada espesyal. Good morning man kay nung Danilo Daning nga nagamonitor man katon makaron sa aton karaga pagpangalaga si nung Daniel ah Daning Sablaona. Siyempre, good morning man sa mag-asawang si Nang Nini Amalia de la Cruz Obiag ag sinong muli. Una sa Amalia Store ag sa MGMC ag gas station. Ag siyempre, una sa Tambayan ng Bayan. Una kay Nung Merlin at kay Nang Julian at una kay Ampod Dadolpo Morado. Sa pamilya Morado ha, pamilya Fernandez. Pamilya Magno, pamilya ni Pomosino, pamilya Andrade, pamilya Idios. Nga nagamonitor man katon makaron sa aton karanga pagpangalagan. Iya sa may area Tabok ha. At kama naman sa may area Takas. Aga kama naman ina sa may Altamar no kay Toto John Briones. Nga nagagihit yun itana karang sang dosinang kandeng. Aga siyempre iyaman sa may Pangpang Village. Ag sa Sintro Proper. Kay Mr. Hill Regalado and Company. Ginatamyaw ko gin itama ayad-ayad gin niya agahon. Kay Ampod Daglinin Torres ha kay nung Lini. Sa pamilya Torres. Ag sa grupo HTG. Hard to get ko no. Ambag ni SB member Rex Bautista. Hard maton nga igit sa lamisa. Tagay mo na hard, get mo na. Hindi hard to get gitman. So good morning ha sa grupo ita hard to get. Kaya naga walking walking yon, naga jogging jogging yon ha. Naga ehersisyo yon inasa may pook GT port sa andang official nga tambayan. Nagay oras ko man. Schedule ko inaga duty ko man. Nga mag walking walking mag jogging jogging inasa may pook ka GT port. Good morning ha sa mga pugo-pugo. Pero mga taga-sityo pugo-pugo nga ray. Kay Nining Remitio nga nagkakapi-kapi yun. Sono kay Gula Killing. Good morning man kay Analisa Bulalakaw Bautista. Una sa Kamaligan ha. At kay Toto Edwin Bilog. At kay Eric Nazario ha. Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Roy Buntogon. At kay Kagawad Michael Villanueva Solina. At kay Lina Mercado. Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Toto Roger Losero Nagales ha. Bisan Sabado wagin nagabugaw. Nagatabid gid permikaton sa aton karaga programa. Good morning man kay Kagawad Inday ha, ina sa Mabilo. A Kalibo. Kay ginapatamyaw na gid permiro ana nga mga constituent. Kakabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga awas mayad nga kahimtangan, mayad nga sitwasyon ang okay nga okay pa kamo sa all right. Sa mga taga-barangay Tambak ha, na sa pamilya Quintana Rintilio Magno, na sa Mabilon, New Washington ha, kay Kapitana Miriam Malunusan, at kay SB member Jojo Malunusan, agi naman sa tropang pilok sa pamilya Perer ha, ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya agahon. Sa Kalibo Public Market ha, una kay Andrew Junior Swalog, kay Mila Ropino Ligaspi ha, kanaga monitor man makaroon sa aton kanaga pagpangalagad, ginapatamyaw na si Kagawad Inday. Aga siyempre good morning man sa mga taga barangay Tinigaw ha, una kay Nanay Cap at kay Tatay Cap, sa Pamilya Reyes, kay Kapitana Nini Lourdes Reyes, agka man naman kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes. Aga siyempre manwa naman kay Wonder Woman, kay Mary Ann Ratay ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay Tatay Jesus, inasa istansya sa Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply, nga nagatutok man katon samtang nagkakapi-kapi. Kauwa yun yan eh, nagpangampit itkapi kamo ni Papang Raul. Mahirap kasi yung in love. Good morning kay Daddy Bert Tabasa ha, ina sa Tigayon. Ag sa mga taga motor pool, maayad-ayad gin niya agahon. Kay Papang Raul Samoy ha, ina sa New Buswang. Ang nag-monitor man katon makaroon sa aton karang pagpangalagad, ina sa may Bilya Pirato. Aton niya mga toda driver, sa mga commuter van driver, agka man naman sa mga driver it multi-cab at jeepney ha, karaga monitor man katon makaroon sa aton karaga pagpangalagad. Kay Andrew Junior Swalog ha, ina sa tindahan. Sa Hugas Galero, sityo pugo-pugo. Bukondo tig lima-lima or kinsi-kinsi or 20-20, sityo pugo-pugo kita. Good morning kay Jopel Carpio. Nga nagatabid yun katon makaroon sa aton karang pagpangalagad. Ay sayod yun ako eh. O sityo pugo-pugo gali ay ina sa Hugas sa may Eriat, New Washington. Gani sa mga taga-Hugas ha, maayad-ayad yun niya agahon. Kay Karin Mayor at kay Karin Amara at kay Bayet Bautista Yamog ha, ginatamyaw ko man ita maayad-ayad yun niya agahon. Welcome, welcome, welcome sa aton karagapagpangalagat. Gabay pa nga pag-aibahan nyo ako sa sugod itdaywang oras agtunga. Ay inaagang kamo, iyaman ako, para nga ihatod kinyo ro mga nagabaga nga mga balita. Alin sa aton nga mga katodo patrol reporters, ay sa hindi magbuhay, i-check naton si katodong John Cabicilla, direkta sa may provincial hospital, mga biktima at insidente-aksidente nga mga ging pangsaka sa aton nga bagay pabungan sa nakataliwan nga 12 oras. So standby ka mo ha sa hospital report. Diga ba siya daron? Kompleto nga detalye ha, kompleto nga balita. Kung may una nga sugod nga balita. Pagkatapos ni Katodong John, una sa provincial hospital, ay siyempre, maos-os yung dayon kami. Maos-os yung dayon kami sa temporary public market. Madali lang konoro antos it mga taga-tindahan, ayrong target nga nga blessing or turnover ag opening it bagong tindahan ay sa October 30. Kabay pa ha, nga indi hipamaskan ha. Kabay pa nga indi hipignan, indi hiusok. Ag madayon sa October 30 mga katodo ha. So good morning sa aton nga mga taga temporary public market. Aga, happy happy birthday gali ha. Happy happy birthday anay. Kay malditang Badyaw. Badyaw vlog. Una sa Saudi Arabia. Nga naga birthday makaroon nga adlaw. So happy happy happy happy happy birthday po. Ag sa tanan niya mga naga birthday today, hindi ko man kamo ma-mention, ay happy happy birthday lang. Una kay Jima Kiswani ha sa Bacoor, Cavite. Aga happy happy birthday man kuno sa anang manghod nga si Mimi alin kay Nini Remedyo. Oh, kita mo gilang abo galing nga naga birthday makaroon. Sabay pa nga iimbitahan kita. Galing kagayo ro hugas nga di ko kantigo magadto sa hugas. Ako hagapak sa hugas nga ron. Kung iimbitahan ako sa hugas, magto, tingin doon na, uso yun, kutara hugas ko. Good morning kay Bilia Lucero Crispino, ang nag-monitor man makaroon. Pero dali yan, ay nag-sugusin niya siyundo pag-asa. So aton nga pag-asa weather report, ha? Inaagi sa aton nga mga pag-asa weather specialist, no? Si Katodong Veronica Sitores. Okay, tukay on taro, dayagat panyimpo,
1: marinig mo sa kanya mga
0: pro LPA agrong intertropical converging zone agro rayang northeasterly wind flow agro amihan agro rayang high pressure nga halin sa Japan. Okay, hindi ko naton pagpabuhayon pa si Katodong Veronica Sitores.
2: Radyo Todo live report report.
0: Oh, direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City, Katodong Veronica, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Magandang umaga. Narito na nga ang latest sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Sabado, October 10, 2026. Narito ang ating satellite image kung saan may minomonitor tayong mga low pressure area sa loob at labas ating Philippine Area of Responsibility at bagyo sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Yung unang ang low pressure area na ating minomonitor na nasa loob ng PAR ay huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw na nasa may 410 km silangan ng Katarman, Northern Samar. Etong low pressure area na ito ay napakababa naman ng tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Gayunpaman ay posible ngang mag-traverse ito na ating kalupaan at kung mangyari nga iyon ay posible rin naman itong mag-dissipate. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng pag-asa. Ito ay nakapaloob o naka-embed sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantalang yung isa naman nating low pressure area na nasa labas na ating Philippine Area of Responsibility kanina alas 3 ng madaling araw, huling namataan sa layong 2,260 kilometers east ng southeastern Luzon. Katamtama naman yung tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo. Gayunpaman, hindi natin ito nakikita na papasok na ating Philippine Area of Responsibility at wala namang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, may isa tayong minomonitor na bagyo sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay si Bagyong Koguma at huling namataan sa layong 3,200 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Hindi rin natin ito inaasahang papasok na ating area of responsibility at wala ding direkta epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa ibang weather system na nakakaapekto sa ating bansa, itong easterlies ay inaasahan nga natin na makakaapekto sa silangang bahagi ng northern, pati na rin ng central Luzon at northeasterly wind flow. Ito ay makakaapekto sa hilagang or extreme northern Luzon area. Para naman sa lagay ng ating panahon, inaasahan nga natin ang north-easterly wind flow na magdadala ng maulap na papawirin at mga mahinang pag-ulan sa lugar ng Batanes. Samantalang epekto ng low pressure area at yung intertropical convergence zone naman ang inaasahan natin na magdadala ng makulimlim na panahon at maulan na panahon rin sa lugar ng Metro Manila, sa may Calabar Zone, sa may Bicol Region, pati na rin sa lugar ng Mimaropa. Kaya ingat sa mga inuulan ng mga nakarang araw pa, sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Samantalang easterlies naman ang inaasahan na magpapaulan, yan ay sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, sa Aurora, pati na rin sa may Nueva Ecija at Bulacan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy sky sa ating inaasahan na weather condition, at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Para naman sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw, inaasahan natin na sa lugar ng Bicol Region at Mimaropa, posibleng maging maulan hanggang araw ng Martes, at pagdating ng Wednesday, posibleng sa may lugar na lamang ng Mimaropa, yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At yung north-easterly wind flow naman natin, posibleng makaapekto sa hilagang bahagi ng northern Luzon, sa mga susunod na mga araw. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 23 degrees Celsius naman sa lugar ng Baguio. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa ay 24 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na magiging maulan pa rin sa Visayas and Mindanao, epekto pa rin ng ITCZ at ng low pressure area na ating binabantayan. Sa mga susunod na araw, inaasahan nga natin for Sunday, Monday, posible pa rin maging maulan sa Visayas and Mindanao. Pagdating ng Tuesday, posible maging maulan sa Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao. At pagdating ng Wednesday, dito na lamang sa lugar ng Visayas natin, nakikita na magiging maulan. Since ito ay 5-day weather outlook, ay posible pa ito magbago, kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu ay 25 to 31 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Zamboanga, pati na rin sa may Davao. Sa ngayon, wala naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:47 ng umaga at lulubog ng 5:40 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at like ang aming X at Facebook account, DOSC-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyado impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
2: Rancho Todo Live Report.
0: Abogid nga salamat ha kay katodong Veronica C. Torres. Direkta nga nag-report no sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Pasalamat gihapon kita por dahil nga makanay bukot maadlos, bukot mabaskog. Uwa ita subasko no. Ay por dahil nga uwa it nakita nga gale warning ro PAGASA no sa aton nga kagawaran despite nga nagasagakot no may daywa ka mga LPA may sambilog nga bagyo si Gokowing ato, no? Pero kagayo-gayo imaw eh. Wa temot pag-igo sa Pilipinas, pagtot temo China to, pagtot Japan. Ruan ang direksyon itabag yung Gokowi ang mga katudo. May si Gokowi, may Daiwa ka LPA, may Intertropical Converging Zone, no, ITCC, may ginatawag kitang Easterlies, no, ropag salubong it mainit nga hangin, ag magamig nga hangin sa dagat Pasipiko, ag may ginatawag kitang Northeasterly Wind Flow. Grabe ta. Nagakalamutsing ta, no, ro weather system ang mga katudo, no? Ay, daya siguro ron. Nga nakaka-experience kita permi nga kada gabi or aga-aga nagawaswas ro kasarangan hasta mabaskog nga ugan nga may paaman pa nga dayugdog. Ah, nag-alsa ko na mating buli kung gumpok ro linti, di ba?
2: Todo berrada! Berrada!
0: Tugon ay pagngugob na ay pamatyagan mo asos! Nagkugbot ka man dali kung gumagapok mo. Ha? Ikikibot ka man mga katodo bisan ano pa kanamit ring pagkupkup. Ay! Disturbador. Ha? Disturbador gitaro dagugdog nga rao kundong linte mga katodo. Good morning anay ha kay Elinore Placido, no, ina sa Madalag nga nakatutok kon kono ka ina pa kay Madam Leia Mangaw Saminyo ro guwapang asawa ni manong Johnny Boy Saminyo, no, kay Jo Wide happy Saturday kono, no, kay Mami Jo Malapad ina sa may area Itpuok nga nakatutok kon katon makaron nagbugaw eh may Sabado ra taw kon sinimoro nag Friday night kabi eh.
2: Berrada! Berrada!
0: Una ko, nag-biernisa ni Moran.
2: Good
0: morning kay Joe Mariner, ha? Ag kay Feliciano Erni, no? Ina sa Iriat Palaybatan. Ang nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Si Katodong John Cabicilla naka-standby gon. Pilat ah, limat ka mga vehicular accident. Sos Maria Kagosep. Agro mga biktima ay ging pangdaga sa aton karang Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital.
2: Sustanay
0: ha, ay i-check naton hugat-hugaton ta nga mag-sugosinyas yun si Katodong John Cabicilla para buo naton dong kompleto nga detalye kurayang natabo nga lima tanan ka mga vehicular accident nga naguntad ang mga katodo. Samtang sa pihak kamahin, ambay ko nga ni Kaina, Katodong John, agkabay pa nga mga muyo ruaton niya mga tagatindahan nga hindi hi pamaskan, hindi hi usog, durayang target date nga turnover, ag opening kubag-o nga kalibo public market, ay ginkonfirma nga sa maabot nga Oktobre 30 it makaroon nga dag-on. Return over ang opening it aton karanga bagong tindahan. Raya, hay base sa ging patigayon nga coordination meeting nga ging pangunahan ni Mayor Joris Bautista Socro, kaibahan do mga officers, board member, it kalibo public market stall owners and vendors association, agro mga market stakeholder, no? Project representative, no, si Engineer Jeep at Rotaplex, no, Construction and Development Corporation, no, si Mr. Noy Pador Igtuman, si Mrs. Rosalia Tampos, no, ag si Attorney Aaron Molina, rong Executive Assistant to the Mayor, no. May elevator patagali, may elevator pat, mauna rong turnover ang opening. Ro elevator hay palod sa Disyembre ikabit ng elevator.
2: Todo berrada.
0: Di elevator anagali ro aton nga ra nga kalibo public market dapat may escalator man.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Mga katodo, dapat hay may kwan man, oh. Kung may elevator, dapat may escalator man. agod ruaton ba yung mga senior citizen, mga PWD, mga pregnant women, hindi ko mag-agi sa agdan.
2: Komentaristang walang sinasalto.
0: Ah, para madali ruan da ritong pagsaka, ah, mga katuno. Okay. Aha. Mhm. Aha. Sige. Ah, may nagpadayo. Okay. Good AM po. Agahon pa kita ho. Ging padayhan it mensahe, no? This is Shara from the office of Congressman James Joang Jr. of Oswag Ilongo Party List. Kabay pa ha. Nga raya undo resulta kuaton nga pagtinguha nga mabuligan durayang patay, no, nga nakatayana nga igagubong makaron ang mga katuto, no. Talagang ay buon ko ra akong listahan. Konsiin ko to halista yun, hara, no? Durayang patay nga si Norli Magtupa, no? Namatay pataabira imaw ko Agosto 21, itayang dagon. Ay, huyap-huyap pa ba yun? Pilang abugan nyo, no? Ruan ang patay nga gawas ay una sa may sityo kawatihan sa may barangay Andagaw. So, kahapon, nakaistorya naton si Nicotes Magtupa, ruan ang igmanghod, no? Nga okay yun do sementeryo, may una yun nga nitso, may una yun nga haloblak, bagas, simento nga pang takop. Ay alauna kunuruan nga gubong, may misa nga paghihwaton sa St. Jude Tadios Church, no? Iya sa may Andagaw, mga katudo, no? So kung manabo, ay, makapahuway yun, dugawas ni Norli Magtupangara, ang makapahuway man. Rugawas ni Nicotes Magtupa it pilinugaw. Kaya mako mo pilang adlaw ta, no? Nagaabot yun at mga, tao, mga 50 dias yun tayata kung hiya po yapon tayo, August
2: 21, eh. Pasilitar natin na
0: sa iba, aga sa iba pagit natin yung mga kakilaga, no? Aga kay Congressman Jojo ang mga katudo, no? Para ruhabilin nga mga 15,000, no, kun in kaso gid man nga sabton it Oswag Ilongo ay mabaho nga bagay sa pamilya Magtupa, no, nga waon sa natisipon pagkatapos it yubong, no, ay hambay ko madali man lang man makon istoryahon do mga taga Dungines sa funeral home, no, madali man lang istoryahon si Madam Remia Dungines agruan ang unga, no, mga mabuot sandara. Basta atubangon mo lang ag istoryahon tabagat mayad, ha? Nga abi hay igubong anay, agod kumatapos do gubong, saka lang namon do among promesa nga mabayaran. Ay kun in kaso, mga katudo, nga ma-release yun kasi may mga information iya nga hindi ko ma-mention sa kahanginan. This is confidential, no? Between the Oswag ag sa pamilya nga ra nga Magtupa, no? Ay ginaging facilitate yun kahapon. Kaya nga ni kamustahon tapabalikan ta kay katudong yun kung ano yung update ang mga katudo, no? Ay ruray ang arangaging tinguha naton paagto kay Congressman Jojo Ang ay inugbayad na sa kuyang sa kabaong.
2: Todo berwada, berwada.
0: Ay hayubong, no? Hiubong, no? Makaroon nga adlaw. Hindo na it alauna itahapon rong patay nga gawas ni Norli Magtupa.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, i-check ane natin si Katudong John Cabicilla direkta sa Anacaraga Area of Responsibility alin sa may Provincial Hospital, ha? Aga paagto sa temporary public market. Ay i-check man natin sa edin magbuhay si Katudong Rinald Banjula ay may panimagay sa barangay Paningayan Madalag nga nasunog, no? Ang may motorsiklo nga tinakaw sa barangay Tigayon Kalibo nakitaan sa sangkabakante nga lote sa nasambit man nga lugar nga uwa yun it makina tinakaw ra makina. Ha? Ag mangayo man kita't update kay Katudong Rinald Banjula ay bangod nga ni ko grabing uyan kahapon nga ito taga-aga. May buli kuno nga natumbag, natumbahan do bagay. Medya nga na iwa matumbahin rutag bagay.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ito tayo nato si Katudong John Cabicilla sa rayang detalye ko lima nga ra ka mga vehicular accident nga nagkaganabo.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
0: Unahon tanay ro detalye direkta sa may provincial hospital katodong June pasok.
4: Kayong wara katodong June, doon ako magmangod kaya nga rin na aksidente dahil parehas na apelido para at parehas maglulugar nga konsensya na nag-star na katodong June. Nagkabot sa dariyat mga alas 2:29 yung pangkasun kinatag-aga. Kung mga biktima nga vehicular accident niya kanday Jiro Iturralde, 23 anyo sa pag-idaron ka na no, agara kaibahan ka nga si Jan Vincent Iturralde, 20 anyo sa mga pag-idaron ka na no, sa tangdaywa na ay nagabrang kahit tangkalan sa pagpapita malinaw nga kunsin. Sakay sa mga katulungan din nila, Friday night sa BE, sakay sa nasaan na nga motorsiklo, pagkabuto na nito sa mga barangay, pagto sa Banwa at Liso, tandaray na aksidente ka kung ang gilid ho, wala siya rin na self-aksidente ko ra, aga dayang taiwang ra, hay gaya kayo sa pagkanan ra, gaging dala iya sa atong lumayas provincial hospital, dahil kung mga biktima, ang day Anjiro at kay John Vincent, ay nakaagong katulungan dyan ng mga nakasari-sari ng mga lasto, sa nakasari-sari ng parte kinahawas na kusin, dahil nga mga biktima, dayang daywa ka mga biktima, hiya makaroon sa atin lumayas doktor, Memorial Hospital. Dahil nga sa 48 anos mga tinuga na aksidente mga kapatid no, isip sa Banwa. Tapos, biktima nga nga si Dexter Kimpin, 48 anos sa pangidaron ng ano, Imoy Tagabrangay, Supervisor sa Banwa, ita panay kusin. Saka imo sana nga otrosiklo,
5: pagkakasin sa
4: nabas, aksidente nga sumilgab di mo patungil sa Santa Cresce, ay tinulogi, ito yung otrosiklo sa otrosiklo, pero ito mumpang agada yung biktima nga si Dexter Kimpin. Haging respondyan na tayo, hindi ang aramos mo ng taba. Ang biktimang rahiging dalaya sa ating
5: Resident Evil 15.
4: Ay nakaagong katurad yung mga nakasari-sari mga nangalas. Sa nakasari-sari nga parte na nangalas, yung kusin. Dahil nga nga biktima, hiyan mo maroon sa ating mga doon. Memorial Hospital. Sangkab, biktima, katurad yung sa particular accident nga si Jovel Rondario. 39 anos ang pangidaron na ang mga taga-barangay Rosario Malinaw na kusin nagkamutin sa provincial hospital rumitin mga naita aksidente sa kaysa na nga motorsiklo. Inaman mismo sa anang lugar sa may barangay Rosario katungan din no na outbalance ni Marato mumbay mo sa motor nga nga sa kanya kusin. Dahil nga ang biktima nga si Jubil Rondario kaya nga dana iya sa atong may provincial hospital ang makarong si Jubil kaya iya makarong nakakonfine sa atong may doktor kaya itong mukon Memorial Hospital. Alas 2:00 tinatagan, aga-aga, nagamot niya sa magilog-pulig na biktima at vehicular accident. Dahil nga nga biktima si Gilong de la Torre, 36 anyos sa pangidaron na rin, inayot na gabarangay, kinalangay Diyos sa Banwa, itak malinaw ng kunsin. Sakay manimo sa kanang nga otosiklo, nagahan man dahil, nag-Friday night with Hura. Pag-amot na ni Karong Katong Diyos sa may barangay Santa Cruz Biga, imoray na aksidente, ba, tumumba manimo sa mutulang nga nag-inasakyan niya kunsin. Yung kumuliganan mga nga nga biktima aging dala sa atin ng may provincial hospital dahil si Gilord de la Torre ay nakaagong katulungan yun ulit mga nakasari-sari ng panasto ka nakasari-sari ng parte kawas ko kasiin dahil nga biktima ay iyaman makamun sa atin ng may doktor kaya sa tumbukon Memorial Hospital. Sambilo pagit katulungan yun ng aksidente no mga alas 3:50 kami eh gindala niya sa provincial hospital dahil nga mga biktima no. Wa natong masayre na katulungan dyan, pumiro ang isa na, Mr. X-ray ang nakabutang, no? Nakilala mo talaga, no? Wa natong masayre na katulungan dyan, kung kasunggaman siya ng daiwan, no? Mga biktima, anday, Jan Paul Umpag, no? 18 anis, ang idaro na, imot, nagabarangay, mabuyo sa Banwa, ita, New Washington, no? Kusin, sa kaisang motorsik.
0: Jan Paul Magno?
4: Jan Paul Magno, 18 anyos, ang barangay mabigay sa Banwa, New Washington, kusin. Pag-abot ko, nikaroon sa may barangay, istansya, ay na-accidente sa nara, o nagsunggap sa nara, ano, bikarang kayo ang nakabutang iya sa lampok. Ay, for me, ro, si Mr. X, na huwag pa makilala na katungan ko nilo, kung hihira tayo, paano imura nga si Chris Charles Ian Patubang, 24 anyos sa pangidaron ka rin mo, tega, barangay Ilina Bansur sa Banwa, ita, baga, kapag, baga, kapag, kapag, kapag, barangay, pabilo niya was ito, kusin, na aksidente sa darunaw, nagsungkot, ito sa may barangay istansya, aga, aga, kapag, kapag, kapag, kapag, kapag, kapag, kapag, kapag, kapag, kapag, kapag, Agung dayo nga kabit kima higing dara ya sa akong umay. Si Christian Tia ay nakaagong katrugado niya mga nakasari-sari ng mga nas. Sa nakasari-sari man yung party kinagawa siya. Dahil dayo nga higing nga kabit kima Memorial Hospital kani kay lima kabikular kapagod sa ating nga nagkita kina David Ginsia, kung kita ako na provincial hospital, dahil kabi Friday night, ang una-una pa, mga sa-asa, din nag-inulaguan nga ra, madaling na dito ang krasadahon, kapin pa ko na sa idalong itinigid siya, makahililong nga ilim nun, ay doon doon delikado, gintatawa din, makakanan sa gito, dumanilong sa motor, dahil simpre, pag ibaw taray mo, pamanaw, pag ikaw ay inong ito, katulungan yung ganit. Siguro dahil nga rin, kung nangyari, ba nga rin, nagka-aksidente nga ra, dahil halos puro, gabi, puro ang dagan, nag-aksidente ra, ay sigurado gid kita katugil na sa idaan ito siya makas tililong nga ilinggon. Bati na kita sa mga nakakumpay, makulunyan sa ating provincial hospital, oh. Surgical ward natin, may 48 mga nakakumpay. Sa pidyo wards natin, si Pritedos mga nakakumpay. Sa ating mga wards, may sinto, please, kanaray, ang may 31 kung mga araw nakakumpay. Sa ating mga pili ward, ito sa second floor, si 52 kung mga nakakumpay. Sa ating medical wards natin siya. Kasari-saris ng mga buhay ano nakakumpay, may sinto, 18 sa mga nakakumpay. So matutal mo, kay Bano ICU ward, nag-go ICU sin ward, may kabilugan niya 433 na legal age, may 31 sa mga nga sa kabilugan niya nakakumpay mo niya sa ato niya may Dr. Felicin Mokon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital na ito nga dito, then so kaya sa ato nga, masakusako natin niya, temporary natin niya may kalibo, public market ba bugbog git manamit ako na what so you know kan ora ato na ato nya rang iya ho no sumrap sabida yo sumrap kita sabayo ko tumong diri ho tapok ato na uya ko ani medyo grasi ko na lang mong
5: pre agyan na chicks and there
4: agyan ta alok na ngay di patwan sa mga gahulat ko watin ho kung ano ro maisda nga hibakal nandar makaron niya ag anong isda makaron nagabutan niya. So sa kita to tinitira yung atong may kalimit public market ay kaya ratong isda makarong nagamita no? May gurayan kita riya sintas at bisintas po rin ka. So bisintas po rin ka harang gurayan ay unod na nakatulong din no? Ginlasa din ang gurayan ka akiwa ng takara ay sinto warin ka pero kag hilog tanga gurayan sinto susintas at sinto cinta ro kilo kay bantar ulo ka. May tiyaw kita riya tangga to kilo may marot kita baka dami umarot kita sa abo umarot karon natin katinginan abot putian sang marot ka original sang marot ra 200 kilo marot may puset kita ra no 140 kilo may matang kita ra matang baka ani 140 kilo abot manday gara nga patano yung matang baka ra pata special munity kita ra 160 kilo. May pagdalaan kita sa atong amigo, no? May pagdalaan mo, no? 340 kilo. Rana nga mamusa ay 380 kilo. Pero ito kay Brandre Rimon, 320 kilo to. May Blue Marlin, mag-atong amigo, ya, 380 kilo. May Busauri, ya, 160 kilo. May 160 kilo. Ang rumuhan ko ng Busau, 200 kilo. Ang pinakamanami ka rin, limit nila na yung marit, no? Kagagpuk, tara nang limit-limit ka rin. Nakakita na sa picture, doon natin ito, no? Sumagad ko, rumit nila ni Marit, 240 kilo. Kay Brother Raymond, may baga-baga man mo, 200 kilo. May danggit riya, 280 kilo. May pilapya riya, 120 kilo. May tanga riya, 180 kilo. May batog riya, 250 kilo. Ang lawa yan, 160 kilo, no? Abo-abo, napakaroon, natong pasayan riya. Abo ko, no? Punta mo kita, no? 300 kilo yung pasayan, pero may mintok pasayan, pwede katig na maka 8-5 pesos ang tungkok. Pagabot sa taong, 80-80 kilo, ay sa bangus itong gil, abunda matagyan sa bangus, no? Kay paring Ryan Dilacros, apo ranang bangus, no? May anaman gurayan, apo ranang gurayan sa printing, no? Sumunsakan area, inaim mo na kapraktan. Binanira, rumusana nga, bangus ito nga gil, no? Kay Piramiri Fernandez, lakitintas dilet. Kay Ma'am Nining Tolentino, yan sa akong amigo riya. Kay Bro Jupil, na nag-live sa Dat Bunis, bangus to sa Rodilin Bunis, o sa Ginliba sa Darong Kati, kay Grandel Rimon, Bro Jupil, sa Rodilin Bunis, bangus, ang say, nanay Marit, taga-ilipin sa Dat Bunis, nga, baligya, itong anak sari-sari ng mga isda, at itong mga diyo. Kaya mas marami, ang ikulpin prano ko mo, agon, makaabot, tumot marami pa nga, mga labas, ng mga isda. Tumot sa gulay, katong din, no? Yan di kara sa akong printin, no? Ang gulay rin ay mga binungkos-binungkos mga nakasari-sari ng mga gulay, no? At pagabot sa karne, katulong din, huwag na problema. Abun ta, matagyapon sa karne, aras akong likod. Nagapura na tropan na yas, pamina ng gelo, riyar, unang ngalasok mo, ang lahat amigo. Kaya karne na to, riyar, karne na to, manok mo, arong, wistike ng lumakyan. Ay, disintos, matagyapon ng kilo, ron itin ng manok. Trisintos po rin sa matagyapon ng kilo, lupa mo, tropas ka ng manok, kumamakal ninyo. Sa iba't ibang presyo, pili at ang kung gusto niya, kung gusto at daw nga, sa manok. Kung ano, karne na to, bago, no, kasi, sa pagwin po, ay 300 hasta 320 kilo, sila pababalik ng pasi karit mabo yung mabakal niya sa iba't ibang presyo. Na pili at yung, no, ang gusto niya haon makaroon, no, sisig, sweet ham, nilangga, dinuguan, inakos sa parte tatong ng mga karne kayo ng iba't ibang presyo. Kaya naman yung karne na to, bakag anwang, para presyo karatunod na 420 kilo, pero kababalik ng pasi karit bakag anwang ang mabakal niya sa iba't ibang presyo. Pili at ako, yung panatang mga laot ka, pang dinuguan, kantaw ta ka moya iya makam na kan radio ta waton pis ato nya mitik sion reading radio ta katong ajul lo na gani lega asa ko tong depan ya sidi tantan sidi rendang kuat jadi sa isis nanda kita display sa nang malato ko tong ngan dili ngani magtulutin prano kamo agli kana sa kini ditak sa nya pis sion di kana ro mga ginatantan ang mga ginasinsin ng mga gulay na di kana man sa kini ditak nga mitik sion pagpaliko ni mo, di ka rin bilang nakita ni mo, kay Ma'am Bibi,
6: magalyaris,
4: saris-saris to.
6: Kasi
4: kado siya, mga problema, no? Pag kay Ma'am Sharon niya kapi yan, baka na ito naman Sharon niya kapi, ho? Pang-pabasko, ginot immune system, pang-basko, gitawas, no? Sige, rin-deliver ni Ma'am Sharon, di sana nga, mainit-init pa nga, kapi, katulungan din. Di ka rin sa katunganan, kay pa rin mong kapag-alit, kay fisik siya, tayo sa pinakalikod, ay narato niya gakus ko sa kita payo sa pinakamain building na ito no ato niya grocery section kay ma'am na ipariya rin na ito sa panga grocery sanda si Mr. and Mrs. Pang no nagawa manage si kanda nga grocery no pag di ka naman sa katunganan di ka na kay Suwalog Sari-Sari Stores Toto Andro Suwalog Junior no imano gamalis ko na istabok na nalika ang bahay Roy Buntogon restaurant pang masarupisyo kanan ito ang kaabok ang mga pilihan ang dikara sa katon dikara ay kay Ma'am Jocelyn Adok na bugasan katong dito pag wak kami mo dikara ng kadispiro mga kakanin ang pagpalapos ni Matthew Chuchiron ina man kabuapo katong na dikara pagpaling yung mga gulay ang nato mga ginalaga no kamuti saling balintay na dikara kaabok dikara na mapilihan kamo ang dikara sa katungwanan ni Tatong San Lorenzo Road dikara ro protasan ni Papa Dance no kayong bani nga drive position ag sa Aurita drive kay section pa pinati karon no naga bukas yung sangana sigil lang yung display pa ng pagkikya di karon sa kanan San Lorenzo Road ngani pag nandun ka mo tinitimprano kami hindi mo tulitaway po makaroon no tulitaway po makaroon sa ato mga tao na ipanganinda no o iba kami nagkapahanaw tana nakabakaw tariya ang rumah naka mga negosyante nga nagpakya ulit mo isda sa mga tarni kaya ito tanag sigil at nagpahanaw tanag nang dinibiro tanda mga brikya kasi yung sana nagalilin mga sa barangayan sa Purungan. Bago ng isro, no, ginagirit yung happy-happy si Dino, si Parin Junior, ang parin na kaya kasi na sila yung barangay Tigayon. Kasi ang kulole, no, sa may barangay Tigayon at Rook Coronel Jiang Siap, ina sa may Davidson Road, barangay Tigayon. Kaya ito, pwede ko rin lang sa kamisyos na, no, sa daro gumanit sa andanga, Jiang Siap na, anting kamuruna, tanan yung mga tinang, mga Jiang Siap niyo, mga Jiang Siap na, inabaligya, inadaan yung sa Coronel Jiang Siap Davidson Road. Ang sa akong guman ko, no, kagana ita, if and a, gas agruminum supply and installation. Kaya totoo pa rin niya, gaya nini Amor Sampiano Binetros, no, ina sa mga barangay Tigayon. Aga sa atong riya, kaya kung may isbe member niyo sa agmamilak yung puno, pinamatik siya sa atong anyo. Happy, happy listening din. Akin niyo tanong tanong. Aga atong tanong yung mga listeners, yes, kaya yung public market, no, kaya sinigabong sa tarihan ng parawagin, no. Happy, happy listening din. Akin niyo tanong tanong. Dahil ako itong gini, no, ang dahil balita, ginatujit niyo kita more power kupay ang ibang Manro Santun plus, directamente yung nag-report, ang niya sa itong may area of responsibility, no, magaling ito sa may doktor, palis tumukon, yung Memorial Hospital.
0: John?
4: Ito niya sa itong nga, masa ko sa ako.
0: Katodong John, bisitahan mo, makadali ha, doon itong panimagay it magtupa, no? I-confirm mo kung naka-coordinate yun to staff ni Congressman Jojo ang kanda ay may info abi ako nga nabaton nga nagtawag gonsanda kay Mr. Nicotes Magtupa.
4: Roger, pagyan natin mo kami ito, magkakamot rin, no? Pagyan natin ito.
0: Paki-inform, ha? Paki-inform kami, ha? Kung ano kung doon ang naging istoryahan. Ay, siyempre, dahil ang adlaw ang gubong, di ba?
4: Tiyampod mo, Jinjin Mary Cipriano, ro.
0: Good morning. Good morning, Baton Tiyampod, Jinjin Mary Cipriano, ro. Pinakagwapa, ha? Sa istansya.
4: Ingat niyo. Direktamente kini report sa linya sa ato nga area of responsibility sige akon para sa kudubirada. Ako man sa Katulong Ajun, Kabisilian ng Radyo Todo, kaibigan.
2: Radyo Todo, live, report, report.
0: Abugit niya salamat kay Katulong Ajun, Kabisilia.
2: Ang bawat balita, hindi palalang pasin.
0: Babalik ko na si Katulong Ajun. Ay, ayan ang pandong pinaka last day. Ay, kabiero, dispiras, katapusan, no? Makarondo, schedule itubong ni Norli Magtupa, alauna ithapon, no? Ginapabalikan ko, ay sa nabuoy abi naton nga information sa staff ni Congressman Jujuang ay nakatawag kun sanda ag nakaistorya kay Nicotes Magtupa, no, ay may ginaayos lang agakabay pa nga maging positibo ro aton nga ra nga pagahinyo sa opisina ni Congressman Jujuang.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Samtang sa pihak nga bahin sa dugang pagidnaton nga mga balita,
2: ang bawat balita hindi palalang pasin ng Radyo Todo. Ang
0: aton nga provincial government o baklan ay magatukod it ginatawag nga task force. Rorayang task force nga pagatukuron ay para ra nga magatutok sa El Nino. Ha? Pagatutukan ko task force nga ra, ro mga mangunguma naton iya sa probinsya Taklan nga maapektuhan kong Super El Nino. Magahimo sa narat mga report, no? At siguro kung ano man do mai share nga bulig itaton nga gobyerno provincial, pinaagi sa opisina ni Engineer Alexis Apolonio, ro aton nga mahugod nga provincial agriculturist officer. Ah, mga katuto, ay maging patigayon nga initial meeting gun si Governor Joen Miraflores. Agaro pag-aayoson kara hayrong pundo, ah, mga katuto. Uwa mat problema kung in kaso por kaso, no? Nga halimbawa, gitina sa pinaka-worst nga situation, no? Nga paapektuhan gidong tanan, ay pwede man do probinsya nga makadeklara ita state of calamity, no? Ay por dahil nga ni sa Super El Nino, agodruaton niya calamity panay magamit, no? Magamit agbasi kun makapian-pian sa aton karanga mga mangunguma.
2: Todo berada, berada.
0: Samtang sa pihak kabayan sa dugang pagidnaton nga mga balita, ha? Rohinyo nga investigasyon kung banwat makato sa white oras nga perming brown out, ha? Medyo nga ni kabiyo at brown out.
2: Todo berada, berada.
0: Hinyo ra sa NGCP ang akil ko. Ha? Sa uwat orasan nga brown out. So una agon sa alima ay ging tratarunda ko Committee on Energy ang Committee on Rules and Ordinances ko aton karangasanggo ni ang panlalawigan. So anugon kararo andang mga rekomendasyon.
2: Todo berada, berada.
0: Rong Aklan Community Based Maintenance Contracting para sa mga provincial road maintenance project ita provincial government, no? Raya ay pilot project ita aton nga provincial government o Baklan. Padayon tara, ah, padayon. May makikita kamo iya kara sa may Jaime Cardinal Sin Abino, no? Astaria sa may Briones, no? May una ron nga mga, hindi man aton matawag nga mga kamaniro, no? Hindi man aton matawag nga mga tupad. Sanda abira ay may contract. Dinag-on taro anda karang kontrata sa pag-mintinar it kalimpyo, no? It mga provincial road. So, bangod ka na, pinagi sa provincial engineering office tro provincial government o Baklan, gina-encourage ro local community nga magpartisipar sa rayang ginatawag nga road maintenance activities.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Oras sa Pilipinas, may 9 minutos yung nakataliwan sa oras nga alas 6 itagahon. Good morning anay kay Sarhinto Romel Moratoa nga nagapamati yung katon samtang nagakapi-kapi mga katodo it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
2: Todo berada, berada.
0: At siyempre ruraya nga balita ginahatod katon ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag more power copy daily to achieve a healthier you. Balikan taro aton niya magiging pang headline. Balikan taro report ni katodong Rinald Banjola. Agro report man ni katodong Rolly Boy Herrera. Direkta sa may segundo distrito, kuaton kara nga probinsya ta Kelantan nagmaoy nga to nga mister minauya na si Mrs. ging pagawa baga balikan taron pagkatapos si Jamang kara
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo de Rada.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayad ra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical

0: 500 Araw-araw Bibili sa mga butika GTX 500 D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika D3 Bio.
2: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Senet Manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cashali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Sunfrom Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Sunfrom Gold Coffee Mix.
0: Sunfrom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunfrom Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Sunfrom Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
0: Sunfrom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
13: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy. Awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo

0: ko. So, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Okay, balik kita banwa sa aton karagapang pangalagan.
2: Todo, Berrada, Berrada.
3: Good morning, anay, kay Efren Flores at kay GP Magpusaw. No? At ginapatamyaw na Ruwan Ganap Guardian, Brotherhood, The Stallion, Numancia Chapter, no? Aga good morning man ha kay Ampod Rosilo Relator Ambrosio Rotagana it Ambrosio Lapida Maker ag tricycle sticker no una ron sa prente it Bias Partimate along Jaime Cardinal Sin Abinyo no magapit sa Puok Elementary School no kon ka paobra kamot Lapida ag sticker no ko inyong tricycle ag sayak yan ay uray ang kamo sa Ambrosio magto no kay Ampod Nonoy mga katodo, no, nga makabarato ka na, ay siyempre, kasi manwa pa. Diba, Noy? Kanumulambungan mo ako nitong tarak-tarak, Noy?
2: May punto ang bawat komentaryo.
3: Pre, ako, agad sa pagpamasyar ko rin na. Good morning kay Kagawad Nancy Season, nga nagapangapigon sa rayang pangorason.
2: Berrada.
3: Ay Will Andrade Tambong, good morning ha sa mga taga-toda nga nagapamati ita todo Berrada. Nakasayod ba ya kamo nga pag-aimbitahan man gali ro taga Polaris Transport and Logistic para ngani sa pagahiwaton nga committee hearing kusang guni ang bayan o galing sa mga ika-third wara yang masunod nga mga dinomingo ay sa sunod patay mga sa line of two igapatawag or magapatawag ita committee hearing rong sanggo ni ang bayan. Pag-aistoryahan doon ita concern committee ag siyempre kung mga invited ag kunanuro output outcome magapatawag dayon itsang ka public hearing di ka to dayon naton masairan. Ay kaabo eh. Bukod niyang it mga driver do kada adlaw may nakakaistorya ako. May mga operator man. Nga hindi na magsugot, nga intrahan pasanda, it-trike operation, iya sa banwat kalibo. O sa kabudlay yun nga ni mana ko pangabuhi, kabudlay yun ko pagpangita, ko amon nga biyahe, pasudlan pa kami. Rututukan, tama na itsanggo niyang bayan, do problema it mga tricycle driver, problema sa kulurum nga ra. Ha? Agro problema sa trapiko.
2: Dito dapat panaruan tayo sa bahon.
3: Ah, bukong tama na dugangan pa kami riyang nagapayangguto kun.
2: Todo Berrada.
3: Matyag ka haro, bagatyago nagsintimiento it mga tricycle driver mga katodo.
2: May punto ang bawat komentaryo.
3: Si kanina to si katodong Rinald Banjolay, mga ayok kita't update sa natong bagay nga natumbahat buli. Grabe ta biro punot buli ngon kabubaho taro no. Wasag taring bagay karon kun. I-check abi nato no. Agrorayang bagay man nga nasunog mga katodo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
3: Direkta sa may Kalibo PNP, Katodong Rinald, please go ahead.
4: Katodong Jarel, sa atong talaga police report na magandang sa atong talaga area, itaroon sa Kalibo Municipal Police Station, no? Palawin pa makaroon yung ginaimbestigaran, ita atong nga Kalibo PNP, Katodong Jarel, no? Roray ka rin nga natabo, no? Nga pagpanakaw, italay ka rin ang motorsiklo na diskubrihan na kahapon, no? Ita agahon, itaroon sa may barangay Tigayon sa Banwa Kara, ita Kalibo Katotong Tudel. Kung sin, sandig, no? Sa report, ita aton nga Kalibo BNP, no? Basiban sa rekrega pagpahayag, no? Ita rekrega nag-report sa ato yung Kalibo Municipal Police Station na ito pangdan, no? Natuga ra mga aga-aga kahapon Katotong Tudel o galing at daw na, no? Na patuhan, no? Ita sandig ka rin tag-ana roray kraga motorsiklo pero bangod dili no sa sigitas kraga pagpagusisa no ita ray kraga tag anak katotong hotel na may naka-informar ka na no kredit pa no roray kraga motorsiklo no nga hold away 100 katotong hotel ako na balin paron sa area no sa sangka bakanti kraga area or lote no sa barangay Tigayon no sa banwa kraga ita Kalibo o galing na diskubrihan nga uwa utaray katotong hotel no itray kraga makina no itray kraga motorsiklo ag rumpilag ka mga kagabitan kay nagagaptagutan no ito karon sa nasambik kraga lugar kay base sa pagpabutsag itray kraga tagana nga tagmatabo no or de talaga pagkatuga italay talaga motorsiklo at katotod yung timing gito nga brown out no nga, nga hindi gito mahagip sa rekraga CCTV kung sino pero rekraga responsable no nga nagbuo italay talaga motorsiklo naging takas nga ni no or de talaga makina katotod yung tel nga ni naging pakamay daw no naging report italay talaga tagana sa ato talaga kalimu principal police station aga makaron ay nagapadayon pagit no or nagpagpagusisa itatangkaran nga magkapulisan na no, may kantana no sa sabik talaga insidente ang nagguntan una no sa may barangay Tigayon sa Banwa Karaita Kalibo Katodong Judel samtang sa piyak tamahin ginkumpirmar no ita aton nga Libakaw Fire Station nga wa no ita report or wa gid naka-report no or day karaga pamilya na no, ita nasulugan no una karon sa may barangay Paningayan sa Banwa Karaita Madalagda Katodong Judel kay Santi Kabisa Facebook post no itaray karaga tag-ana nga makita naton sa karaga picture nga tupokid no or day karaga panimagay Katodong Judel nga nagaserbi gid man karaga makita naton dong haligi no nga nagatindog no itray karaga bagay nga sulod kahapon ita hapon una karon sa may barangay Paningayan daw sa Banwa Karaita Madalag Katodong Judel no kay kung sin ro Banwa Abi Karaita Madalag no ay wa pa karaita fire truck no Katodong Judel nga karon magar obay ina karaga baga sunog nga magagunta day raga responde ro aton karon nga Libakaw Fire Station pero sandig no sa atong kaga pagkumpirmar no Katodong Judel sa atong kaga Libakaw Fire Station nga wa karan no naka-report no roray karaga pamilya posible no kasi makarog karaga dahon mag-aadto no sa sambik karaga rugardo at yung karaga bureau fire at Katodong Judel kay makaron nagapanawagan no itray karaga
3: ay bulit, para lang roray karaga dakron it investigasyon ay kung wa man makaresponde dahil wa matawag
4: ay wa man wa nga ka-report no posible nga kasi kung madasigata nga ginamon no roday karaga panimagay na human sa light materials Katodong
3: Judel paghamakon mo ha sa kagayo ha malibot ka pating abi, no? May kontak kung may shortcut halin sa Banway.
4: Magapit raro ka nga
3: Paningayan.
4: Paningayan sa kwan sa Libakaw. Katodong Judel, no? Kay yung paso timora itatulay, no? Pa ito timora panto sa may way na git kara ita Libakaw, Katodong Judel, no? Pero kurong area yung kumasikon aming kumataas-taas karaga part, no? Itray karaga barangay, no? Katodong Judel, kay tupokin no roday karaga panimagay ang kung siin makaron nagpangayo ita ray karang bulig no roday karaga pamilya kay uwagit no ita may mga na guwas no nga mga kagamitan na no, roday karaga tag-anag na ita bagay Katodong Judel nga nasunugan kahapon ita hapon una karon sa may barangay Paningayan no sa Banwa Karaita Madalag at Katodong Judel samtang sa piyaka bahin kahapon no kay nag-responde kita kahapon ita karon sa may barangay Antawilan daw sa Banwa Karaita Lezo Katodong Judel no may katanan sa roday karang nasunog ana sunog na tumbahan no itaray karang puno karaita buli no na panimagay nga natagagani karang masamat maguba gid no roday karang panimagay kay na wasdak gid no na humapa gid na Katodong Judel kay humanman mora sa light material soldo nga magpo karang mga yero no Katodong Judel itaray karang bagay kay pilang tuwing po kaya no kagin renovate imo sila kini kahapon or de kaya si Mrs. Roselle Sixon dong tagana no itray kaya bagay kay inutangan na malangani no sa asa or de kaya pag bakay no itray kaya bangay ro Katodong Judel at doon parong natabok kahapon no ita aga-aga no mga alauna 20 kay wa kita bisantar kapanoon no kay mahamuok taro at ako nakatugon Katodong Judel na nakapan ulang gid no pro right ra nga si Mrs. Sixon at Katodong Judel tag may mingko na bitin dapat ani mo no nga lagabong no at ito ana nakitaan nga ro anda ko gabagay ay guba utaron kay ito mismo sa pinakatunga no itray kada gabay
3: tumo pa ro ra kada white may hatumbahan o haigpit
4: wa mata no sa kirite lang gid sa kirite lang gid ro diferensya no nga iabot asanda no sanda ko gid naguban Katodong Judel tatlo sa dami no asawa agaro anak ko gabinor di edad no nga unga no that's why nga grabe man do pagpasagamat kita ro dekra nga pamilya nga luwas sanda no baga matabo ro dekra nga pagkatumba ita puno kara ita buli no una karon sa
3: may ibaw na bali
4: na ako din mag nagwuka parang may portion pala sa itagom oo nga min kumay nagtrack ito pero ito tabi sa piyak ro anak kwan ro anak nga iya baga sa piyak bandaro anak ro nga pagtrack galing hay iya ta tumumba no sa anak ko niya bagay Katodong Judel dahil posible ba si kun
3: sa kabasko ka bagay kahapon niya to ithangin ugan pa no
4: ano ka wala matatangin ugan at aga kilat aga nag-uob do Katodong Judel wala magandang mas kung posible baga nga sa kabasko itry-try nga ugan ay nagumog pagang rugta, no? Katulad dyan kay aruan na bigay porsyon dyan, ita puno, ita bulihay. Medyo ito mo sa idago nga, medyo ganas na nga part, no? Katulad dyan, kaya ito yung bilog, abirong puno nga ita buli, okay kung tako mga gapok pagay, galing ay gabas patay mo, may kabahugon ang nagkatulad dyan, hambang ba't iba na ito niya mga pumuyo nga basi kung bumugat pagidugang kay nagabunga imaw, no? Rurek rin nga, buli, agwa kita kita expectar, no? Itaro rin rin nga pamilya, no, katodong Jodel, pero sa Gapo, nagpasagamat sanda, nagawas sanda, no, kay sangkiri siguro mga sandong palang gitro pagitan, no, nga aro area kung sin, ito sanda ka rin nagagubog, no, katodong Jodel, doon dahil ka rin nga mag-asawa, kaibahan, doon dahil ka nga minor di edad ka rin nga unga, no, that's why kahapon, ginakabuligan, no, itabilang ka mga residente, amat-amat manumano, no, nga ginutod, no, roray ka rin nga, puli, no, katulad dahil nga tumama sa rekrega pa ni Magay, kita pamilya Sikson, una karon sa may barangay Agkawilan sa Banuag kara Italia, so ag the same, no, magkaroon, nag-aapila naman sa dano, no, nga rega pangayo, kita itabulig nga mabuligan nga kahit papano ay maamat-amata ng dano, nga maipatindog, ipumando raya karaga Magay, kay guba, gitabi, no, gustpag kita talin katulad dahil roray karaga Magay, aga guba mando, ang dakol nga magkagamitan.
3: Pero, pasagamat gihapon sanday, uwait may na disgrasya, no?
4: Oo.
3: Kabuhi abi, hindi ko taron maidiyahan kung mamatay ka, no? Pero rubagay, pwede pa tang maidiyahan hanggat buhi ka sa kalibutan.
4: Oo. Tama, Rosdell, doon man doon pagpabot siyang kahapon, although nga, mustal kahapon.
3: Pero, si nangangawa kita, no? Kasi, baway ron eh, no? Nga may mga nagatindog nga mga kahoy, nga mga magagko or mataas, nga mga cause it danger, no? Pwede rong i-report sa barangay ag iparimove. Pagbawal man magtanom ka it mga kahoy nga ra o puno nga nagagagko ag nagataas, delikado, ag ginabawal yun makarundo, no? Katodong Rinal, kapin magtanom ka at mga niyog ag magapit sa mga bagay, hindi ta pwede rin, ginabawal rin.
4: Ay, kukaling ay, makarangan ni Katodong Rinal ay kung may mga kung kahoy magapit sa bagay ay gusto mo ipautot, ginilikado sa bagay, hindi na galing magsugot, kaya hindi man magsugot, kaya gabupa po pa mga pyerbit kapag nga kinagod na buhon, ay sabihin po, sigado man doon, ng mga ipangod, ay pamutlay man doon, daw katulad sa part ng kang mag-aasikaso pa, no? Kay may pilaman ka mga concern yung kinababot at doon ka mga ipangod na ron na makakasbogan, no? Kay tama ka delikado sa...
3: Oo, oh, kasi delikado ron eh. Kung may bagyo, number one ginimong kontra ron, tumbahan yung bagay eh.
4: Ay, kung naman, kung mga manuglagari nga rin, manugin, so ay hindi mas na magpan, hindi mas na mag-risko nga mag-utod sanda, no? Kay basi kung sanda man do takpon. Katodong Judel sa pinagkaraga senaryo no, nga aton karagarap sa baran no, nga ginapabot man ito pinan aton kamangay pangot at balita yung wala ka puno itabuli sa iping kara sa unahan may puna pag ito at isa man kamahuman no, nga puno kara itabuli ang kakabuhay ito pero bago pa masanda ng pogdo kara tabagay ay una utaro de karang buli nga nagkatodong Judel ag do yun no gin kakibot naman ito karang pamilya kay wala masanda ng expectar no, nga tayo tanarong patamo nga tunakit tumama daw sa tatlong kapag na magay ang naging rason no ita pagkasamad akong nga pagay no gidik sa rati talaga mga kasawa ka naga seksona muna karon sa may paragi ang kamilan sa banwat na so at hapon ita aga-aga katotong nga dahil kapag no sa iba na to niya mga municipal police station na sa first district ita to karaga provinsya katakan na ipatawa ito wagi magpa-reported na mga unpuwal incident mga inis na karaga report rin sa kalimong PNP sa Gapon para sa Todo Pirata ako man si Katodo Reynald Panjola ng Radyo Todo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
3: Abogid nga salamat ha kay katodong Rinald Banjola, direkta nga nag-report no, sa anakaraga area of responsibility sa may primero distrito ko aton karanga probinsya Taklan. I-report mo sa punong barangay, no, sa kapitan. Ago do kapitan yon do magadisposisyon kasi ro mga kahoy nga rang mga mataas delikado taron ay kon hitumbahan ka karon ti asa gabton taron ko tag-anat kahoy no kun hindi nanda iparimove ay ginabawal ron eh may layi karon nga nagabawal nga ro mga magagko nga mga kahoy mataas nga kahoy nga magakaus it danger sa kabuhi ita iba ay delikado. Pero pag tanumon niya ni Yug Makaroon, ginabawag, dapat may distansya yun, mga 100 meters, no? Sa mga panimagay or sa mga struktura, ay bawag eh. Ay kung may bagyo, din doon numero uno nga magapatay sa kabuhi at mga tao, no? Mga katudo, ha? Good morning, anay, kay Chudora Ibadlet, no? Saan ang maikampod ko no? Ito sa Badyangan, Banga, laging Banwa West, Solid Ibadlit, no? Pamilya nga nagpa-shoutout halin kay Dory Ibadlit, it numan siya Aklan. Ayan, so good morning ha kay Dory Ibadlit at kay Chodora Ibadlit. Kay John Briones ha, good morning kay Toto Arbitore, kay Jolie Ado Casalvador. Ginapatamyaw na ro Estuda Boys from Estuda Driver. Oh, si Katodong Rolly Boy, i-check naton. Agod makomersyal break kita ay may aton nga nga buguligan. Mga igmangod naton nga kubosman nga nagakinangan itbulig ay matsaruan ang unga karan na involbar sa sangka traffic accident. Ah, mga katudo, no? Ina sa may andagaw, no? Parihas nga bihikulo, no? Ag parihas man sanda nga daywa nga na-involbar nga naglanding sa hospital. Rosambilog, ikto sa Iloilo. Do Sambilog, iya sa sangka private hospital, no? Eh, matsa okay-okay yun, matangani. Matsa pwede yun sandang tugutan nga ma-discharge or pag-uon it doktor o galing do problema, hayro pang bayad ay kasarangan ana it baho.
2: Todo, berwada, berwada.
3: Mga katudo, kung gamayad kasing bagatian, ag pagkakita mo king bill, mas kapin pata siguro nga galala kung hikita mo nga riimong bill 1 million. 700,000, 800,000, 500,000. Sos Maria Kagusti.
2: Todo berwada, berwada.
3: Ay, talaga na biron nga una ka, no? Ag nagmayad ka, ay obligasyon mo gila taron niya magbayad, mga katuto, no? Pero, ro pamilya nga rahay, nakahinyo un mataman niya ni itbulig, no? Sa ibang mga opisyal, sa ibang mga opisina or department, no? O galing kuyang pagid. Ag naghinyo ro pamilya nga magpanawagan iya sa aton karang programa, pero hambay ko, hindi ako kapasalig, no? Kung may una nga magsabat, may mag-react, at may mag-pledge itbulig, ay mayad, no? Mga katudo, no? Suro yun niya giro ako niya kinghambay kanda kasi doon niya mangro atong sarang mahimo, rupag repair, ag rupag panawagan.
2: Todo berwada,
3: si Katodong Rolly Boy, tag-mister nga nagwala kay Mrs. Ging Pagwa.
2: Radyo Todo Live Report, Report.
3: Direkta sa may banwat naman siya sa mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
5: Yes, katanong Giselle, no, balik loob na itong mister, no, matapos nga kinpasensya ni Mrs. kahapon.
3: Ba?
5: Gumagani rin.
3: Balik loob, ba? Balik loob, balik bahay. Kabay pa nga magpakabuot yun, Imao.
5: Oh, okay, normal yung manner ron, habay ko aton nga taga-women's nga away-away.
3: Imbis nga hindi, takot na masairan ko na noraan ang buot, hambaw, ginapauli na si Mrs. Sairan, latakok kapit yun ay.
5: Ayoran.
3: Ang iskandaloso ka, Timo. Diba?
5: May agin.
3: Ikaw nimo nga tatongging susinyasan, sinimo ay. Psst. Ah, sinyon. Parano, parang magamig nga rin. Kung mga susinchit ay susinyas ko ta, basi makahibayag pa si Mrs., diba?
5: Oo, ganyan. At least, naka-resolve rin man. Inaagin sa gintaong ang kanda nga mga opinion ag
3: ay mayad karon do aton nga taga WCPD agro atong bagong hepe.
5: Oo. Again orient man sandat na mayad gyud no kun ano ro dapat agangay case to case basis nga hindi pag sumaga rong naga aso aso no.
3: Ag kung may plano ka ay ipaagi mo sa padiyos ay pagpersa ha. Di ba?
5: Oo.
3: Lambing nga.
5: Anyway, sa aton nga mga police report katodong Didel Dogay, no, sa tabo nga nga sa vehicular accident kagabi alas 9:55 rong oras sa Barangay Libertad sa Banua et Navas, kusin imbulbado ka sa kamotor at sa ka-tricycle, no? Nga kusin mong driver at nasambit ng motorsiklo ng kila kay Edgar Edgardo or Edgar, no? Dalisay, 43 anos Obregon, agresidente man at Barangay Libertad, samtang rong driver at nasambit ng tricycle bilkila kay Dexter, no, 49 anyos, ang taga Barangay Kubay sa Banua et Malay, no. According sa initial investigation, kung aton nga nap as municipal police station, naagi kay Staff Sergeant De La Cruz, nga rong tricycle, halin sa Barangay Navas, halin sa Navas, pauli ang kunta sa Banua et Malay, particular sa Barangay Kubay. Pero pagkabot na rin na sa may libertad, kumumauganon ang zero visibility, no? Ay, nakibot sandang may lumagapok sa nangin naman yung nasakyan ng motorsiklo. May dyan, wala masanat mga pasayro, wala ginatawag mga sakay sa tricycle, agwa man ang kas, no? O backrider, yung nasabit ng motorsiklo. Pariho man sandang agin buhuligan nga makabangon hasta nga agin daga sa Ibahay District Hospital. Makaroon in narang daywa ka mga driver nagkapabilin sa Ibahay District Hospital samtang sa ato nabungan informasyon man sa Nabas Municipal Police Station anda pa nga gina-review rong CCTV kung paano rasan na nagsunggabanay sa nasambit nga area katodong Jidel para ma-resolbar riyang natabo nga aksidente ina sa Banwa at Nabas katodong Jidel. Sa pihak nga bahin sa pinakauli nga development nga nabuo naton sa natabo nga aksidente man no sa Banwa at Makato riyang sa kabikula aksidente sa may intersection Davis Road at Barangay Kalangkang sa Banwa at Makato no alas 9 alas 11 rong oras ita agahon nga kusi nung imbolbado ka sa katrak kontra sa katricycle rang tricycle ay may sakay tara nga pamilya no mag-asawa ang dewa ka mangunga nga nag-edad it 11 anyos nga yaki ag wong dagon man nga babaye no apa to kontra sa nasa sa Banwa it Kalibo galing ay halin niya sa poblasyon halin sa Kalibo pag abot ka sa may diversion road no intersection sa Kupun it Barangay Kalangkang ah sinunggaban at sanda it nasambit nga truck no naga nga iyaman na halis sa may portion it diversion road no ag dahilan nga inapok riyang anang mga sakay ag gindayari ang pamilya sa ospital pero nangin outpatient o mag-asawa pero anda karang daywa ka mga unga ay nagapabilin reportedly sa aton nga Makatok Police sa sangka intensive care unit or ICU at isang ka-hospital sa Banwa man at Kalibo. Padayon gihapon, yung investigasyon, samtang rong truck ag driver at nasambit nga sayakyan isang ka-Ilunggo, no, ano mentionan pangagan as a request, no, ay ina magkaroon sa aton nga kustodiya kung aton nga Makato Municipal Police Station samtang rong tricycle nga imbulbado sa nasambit nga aksidente ay nakitaan ko pa kayo na, nagyan ko pa iya sa kanto at Davidson Road iya sa Banwa at Makato katodong Jodel nagkapabirin pa no for follow up investigation gihapon ra no hindi pa sana makatao at development kung ano may disposition at pamilya kung baga magkapasakat kaso o maga patigayon at tinatawag nga amicable settlement katodong Jodel diba nga mga municipal police station haywa mo ginmat mga reported untoward incident nga kinabo no ag girespondihan rong aton nga mga kapulisan. But ang mga matawai, as far as this and other situation is concerned, yes, yeah, sa aton nga segundo district.
3: Wow, siguro nag-warang-warang katodong Ruliboy, ay timprano pa nga nag-was-was roon.
5: O gani.
3: Ha, hindi yun kapanugbagay, hindi yun kapanaw, di ba? Ina lang sa anta. Do problema o matakara kung maurang sigidas roogan nga ra katodong Ruliboy ag timprano pa magkatugog mahuyap ka uman itiyam nga bugan. Kiu. Pa lang gutok komando kuan Obi Ward. Ha? Ay kasadyaw man dubugon an ka ra katodong Ruliboy.
5: Ang tabing ng sigid matuod.
3: Ha? Pati ka?
5: Correcto. Ay, normal yan na.
3: Mas kapin makaroon niya, hagos pensionado kung tanong tao, may purpose yun yan. Ay.
5: Purpose, may tupad, may ayuda. Ay, tanan-tanan nyo lang. Kung
3: abo rin mong unga, abo maning purpose. Diba? Ay, kung sabilog rin unga, ay sabilog rin ang purpose. Ay, kung gumuwang, wala ka na. Peace of mind na lang. Diba?
5: Gano'n. Bago kita ang petition na, bisan sa anda nga mga electric bill, ay wala kita bayaran eh.
3: Ay, mas kapin makaroon nga haray umano, raya nga ng programa at provincial government bilang pilot project, dayang Aklan Community-Based Maintenance Contracting Project, no, sa mga provincial road. Diba nauuso unta sa Makato?
5: Oh. Anong patron ka?
3: Ay, dinag-on, taro kontrata ka ra. Hama ko mo, dinag-on ka tinga nagapanarabaho ag makabaton katsweldo, di ba?
5: Nabot-abotan ko pa't ara katodong dyan.
3: Hindi, hasta makaroon. Ang iyagon makaroon, no? Iyagon sa Kalibo makaroon ay may nag-agtugon nga taga PEO ag nag-conduct ita orientation meeting and seminar before start. Oh. Mga next year yata ro target kara no nga maumpisan yun iya banda di kara sa may area ita first district. Ay may taga PEO ko na nga nag-coordinate sa mga punong barangay.
5: Halimbawa, anda karabi katotong Judel, no? Parang kamanero at DPWH.
3: Oo, pero manami, pero andang pangagan ay Aklan Community-Based Maintenance Contracting Project.
5: May isang ka-legitimate, no? An accredited organization sa provincial government rong nag-aabel kara katotong Judel. Nakikita natin doon eh.
3: Ang katawa ay pa sa polis ang nagtrabaho kara. Ay mo kung matadlaw-adlaw ka rito magpinasilak, basta't mahugod ka mong himintin yung agi dayang ruta, bantayan nyo man kung maguambo ang maguhiko sa kalimpyuhan. Di ba? Mo kung matadlaw-adlaw ra eh. Mga gabo malang kamot mga kahoy-kahoy nga ra, hila mo nun, o kung anong mga hiko ro na. Di ba?
5: Oo.
3: Pupanilhig, kapupanilhig.
5: Parang kamanero ganirong dating nanda eh. Kung atong tanawon, bagayro ang trabaho. Oo, katodong detail, no? Sa katin pa rin nag-panglimpyo nga rin ng cutter, no? Parang cutter ang ginagamit.
3: Oy, dinag-on tabi rin trabaho ka na, hamakon mo't ano? Ay may una nga 46 ka mga provincial road were under ECBMC from 2015 to 2026, no? Katodong Rudy Boy, 46 ka mga provincial road were under karang imintinar. Kasi ro barangay ana matak barangay tama?
5: Oo.
3: Do probinsya ay ana nga rait dayang ginatawag nga Aklan Community Base. Do national ana tang kamanero at DPWH.
5: Oh. DPWH. So,
3: ay abi
5: provincial road under sa provincial.
3: Oh, abi kon wakat makita kara nga karsadang malimpyo kon magmaura ang seryoso andang trabaho ha.
5: Oh.
3: Di ba? So, tanan niya karsada kara barangay, ro barangay may tupad. Diba? Do provincial government, may andang arang Aklan Community Base. Ro DPWH, may kamanero. May taga-mower pa. Diba?
5: Oo. So, rung tupad kung kisa gani, ginagamit pag inanda para magpanglimpyo sa ato niyang mga provincial road. Nga supposed to be, anarat community base, no? Nga organization.
3: Ay, depende ron na basta sakop imot barangay. Aywa man ginahambaga, provincial, national, or barangay, basta cover ang kinahangang limpyuhan, ang daturo target nga lugar, no, ay daturo ginapalimpyuhan. Bukod tarot ka parehas ko dati nga tupad balay mo lang, okay na. Okay na.
5: Tupad balay mo, kinalimpyuhan mo.
3: Pa-picture ka, okay na. Ay na karon, may assessment, may monitoring, hindi ka nakatupad balay.
5: Oh.
3: Ha? Ag gina-assist aron eh, ga dapat may agi ka. Ag makaron ginapagukso karon sa mga creek, sa mga kanay, sa mga sapa. Do yon makaron may short term ag may long term. Pero rayang Aklan Community Based Maintenance Project contracting it mga provincial road dinag-on tara, no? Basta't gahugod kayang dinag-on kang makasweldo kara no, katudong Rolly Boy.
5: Aha.
3: Ay matsaga iliher pa kamo karat presidente asosasyon eh.
5: Oh, may asosasyon no. May kanon was nga legit ka nga asosasyon nga gin create ninyo sa inyong barangay with the presence of the barangay council. Hay makuan ka gin makaabil kar sa rang programa ko atong
3: gobyerno. Oh, may presidente kamo kara, may vice president. Imaw no. Nga kamo ro magapadayagan. Ay, base sa ulihi kara, may mga livelihood pang ipaarag ro ato ni gobyerno provincial kara, di ba?
5: Oo. Oh. Na-observe ko rin sa Makato, particular sa barangay Kayangwan.
3: Oo.
5: Nakita ko.
3: Inangani, Rohauna, kasi pilot project right provincial government to Baklan.
5: Oo.
3: Mayad man da, no? Agod makabulig man sanda sa komunidad nga nag-uso trabaho, di ba? Tama ba ka itong Rolly Boy? Nga nag-ausitag na, dinag-on, taro kontrata ka na. Sang dag-on, dewang dag-on, hamakon mo ang trabaho ron? Sang dag-on, dewang dag-on, di ba?
5: Oo, kung manami rin mga performance, no? Base man sa assessment ko ato nga taga Office of the Provincial Engineer, no? Manang istorya ko rin si the time si Magalit, eh. Hay, di na rin yung matandarong kontrata. Pero kung pigado rong assessment nga nakita ang resulta it ato nga taga PEO ay hindi ka marinyo, no? Parang ganun rong na obserbahan naton at nadasayran naton sa aton nga dati nga provincial engineer kay Engineer Edelson Magalit.
3: Sige.
5: So, doon lang katanong dito. Anay, siguro ato matong yung mga impormasyon nag-report. No, halin sa ato nga area of responsibility. Agro ato nga mga balita.
3: Pero akong bilin niya to, timbrihi ako ha, kung nanugid man si Nana ha.
5: Ay, na, ay, makarapang after your program waiting for.
3: No? Okay, sige, sige, sige. Ay, alang-alang ay. Daywa atong buuligan, abi makaroon. Eh, nakaschedule, abi nakapromesa ako, no? Said mo man kita nga hindi kita kabalibad, no? Bisan sa anong pamaagi, mabuligid kita.
5: Uh-huh.
3: Agratong patay nga nga to, iubungon to eh. Pero sa nabaw na ko niya information, si Congressman Jojo ang nakapauna ko taot 20 mil. Nakapauna ko tagali taot 20 mil sa namat yan. Pero may ana nga advice kahapon kakon nga ginaidiyahan, pero hindi na kon ma-reveal, no? Naidiyahan nga madugangan pagid it opisina ni Congressman Jojo ang rohaon na nga ging taong 20 base madugangan pagid, no? Ginaidiyahan makaroon kasi may mga istorya makaroon between Congressman ang staff agro DSWD. Kakon pwede ay dugangan pa. Dubay yung timil nga to. Tama?
5: Okay. Mas manami ang manungganin. At least makabuli kita.
3: Sige. Abisuhin ako ha. Kung siin ako iupad ha.
5: Oh, what problema?
3: Tag sa may mainit niya sa baw ha.
5: Napamati makaroon.
3: Okay, okay, sige.
5: Okay, na siguro initially rin ito matod niya mga impormasyon. Police natin niya mga report, no? Ginapit ka ito ni Mo Power Pro Biotech and in one copy mix. Live nga nag-report niya sa Manuat naman siya para sa Todo Birada. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo. Kaibigan.
2: Radyo Todo Live Report.
3: Abogin ka sa gamat Katodong Rolly Boy Herrera. Good morning kay Dr. Jones. Okay, sige. Good morning kay Melbert Bolos, kay Rosalia Halbuena, ag kay Rowena Istores, no? Ang sa aton niya pagbalik, hatratarun-tarurayang atong buguligan makaroon ag kabay pang, oh, sa giyayt aton niya mahinga makaako. Ako aton nga Ginoo, ay matoytuyan kita, no? Nga bisan papaano, may mag-response or mag-sabat. Asa anda karang kinahanganon ag masurbal do anda karang a problema, no? Kung atong igmangod nga rang nagkakinangan, it bulig eh, dayaro kwan eh, ginatawag naton nga obligasyon it ina nanay tanan obrahon ha para sa anang ginapalangga nga unga
2: komentaristang walang sinasanto
3: agroray nga portion balitaan ginhatod katon ita More Power Probiotic 8-in-1 coffee mix your cup of success healthy guts healthy life mag More Power Coffee Daily to achieve a healthier you oras sa Pilipinas alas 6:54. Balikan tara pagkatapos si Jamagara.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada. Todo Berrada. Berrada.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati wa ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man ay pag-inom na na ito yung More Power ay nagmayad ay imaw. Wow. Ngani ay nagambaw imaw nga, manami, mananay ngani kamo man ay magbakaroon kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Todo de Rada, de Rada.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
8: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
7: Okay.
8: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
7: So, tinake ko niya yan? Ang,
8: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
7: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
8: Siguro mga 1.5 months.
7: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
8: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Okay. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun ganito ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, Tinitake mo. Guman mo lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonodok, okay naman na. Wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
7: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, din sa Tacloban City?
8: Senator Inahe.
7: Ilang taon na po tayo, Sir Mayor?
8: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
6: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
9: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
10: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
11: para sa Senet Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide.
9: Cash shali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
3: Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
14: Uy, Mare, kagwapag yung looky ka makaroon na. Ihutin mo man abir yung sikreto ka, Kon.
15: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigla ko pasra kagukuhon at baby face imawgi hapon.
16: Agharap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
15: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
17: Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa T3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: T3 Bio. Ang T3 nga may VCO. Ang VCO nga may T3. Kumakal sa mga butika. T3 Bio.
18: Si Ma'am Annabel, nagbaba isi ha.
19: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
18: Thank you very
19: every
18: much.
19: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
18: Tama, so, tama.
19: Well, marami pong salamat at one year na po kaming umiinom ng rice coffee.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo Berrada. Berrada. Wala ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
11: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag-ililimaw at sa gihapon padayon ka mga nagapamati ha sa programang Todo Berada.
3: Todo Berada. Berada.
11: Ko siyang Domingo, ruraya nga ra nga si Mrs. Nelly Inosanto ay nag-agto iya sa broadcast center, no? Ay may anang atong ginausoy, may anang ginaagtunan. Ay ging turo man yan naton. But kahapon, bumalik iya sa broadcast center, no? Nagahinyo nga basi kuno pwede nga makapanawagan lang. Kaya nga ni doyon makundo akong ginahambag ka ina, robot na akong hambagon, nga ro ina, hindi kita ron makatiis. Bisan ano nga pamaagi? Ha? Bisan anong pamaagi obrahon na? Tag pamaagit ang kamagayran, ha? Bukong tatkagainan, ha? Bisan anong pamaagi lang ba nga maka raos sanda ko andang problema, no? Ay roon nga abi nga ni Mrs. Nelly Inosanto nga si Vincent na dati Inosanto nga 32 anyos ay naka-meet itsang ka-aksidente igto sa Andagaw. Ay matsakaibahan na kararuan ng asawa, no? Gasakay sanda sa tricycle, no? Ag may hapanuhan ta sa nangarang daywang kamotor nga nagapangarera. Ha? Tao ko nakainom ay grabe ta kun randang padagagan ag sinunggaban ta nandaro raing daywang kamag-asawa, no, nga nag-cause nga ni it aksidente. Kun imong tan-awon bagaro itsura it sidecar agro natabo nga aksidente, hindi ka makapati nga uwa it may namatay, pero pasagamat kita sa makaako nga wa gid pagtuguti, no, nga halos tanan parehas nga nakasalbar. Do nakabangga nga to ging daga iya sa Asia Pacific, ging daga sa Iloilo ang nakaguwa yun, nagapamayad yun sa andang bagay. Rohabilin iya sa St. Gabriel ay rurayang mister. Ay ruan ang misis nakaguwa yun ta. Uwa man nga ni haopirahira to, no? Ginghinyo lang abasi makaya sa bugong ruan ang blood clot, no? Iya sa anang ugo, no? Abasi matunaw. Ay ruan ang misis makaroon, naga sugosal isal eron it bantay ag tatap. Kuana nga nga mister, no? Iya sa St. Gabriel Medical Center. Although St. Gab nga ra, pwede mo man maistorya or makaistorya, ay pilagilang abi. Tawan kat discount ni Sir John. Ayro discount nga ron ni Sir John nga ginatao, ginabawas pa ka na ron. Ha? Kanat aron gina-charge personal, imaw ta karon nagabayad. Bisan imaw ro tag-ana ita hospital mga katodo, nasairan ko taron.
3: Todo Berada. Berada.
11: So ro date it andang admission ay kupit sa size. It September. Pasambugan yun. Sobraut ang sambugan, no? Agro i-discharge kung tasanda ko October 5, ruanda iya nga discharge order. Ayong galing, wani sa natin kabayan. Ay rubil, believe it or not, mga katodo, ha? Ay nag-aabot it 1,104,678 pesos ag 16 centavos.
3: Todo Berada. Berada.
11: Ay gaban iya nga ra, mga doktor, no? Professional fee. Ay sa professional fee pagata ay nag-aabot yung tatuan, ho. 75,000. Dali ang nai, ako ang anay, pabayaan nai ako, ha, mag-discuss, ha. Ay ugaling, may mga bawas-bawas man, nag-abot lang it 571,000 ag 80 pesos. Duhabilin, ha, sa professional fee, no? Plus, durayang mga room, bugong, laboratory, supplies, ag iba pa, nga 106,215.28. So may habilin pasanda nga 643,269 pesos ag 17 centavos.
3: Todo berrada, berrada.
11: Sa yun manaton nga kon sa private hospital, hindi ka pwede nga makagawa. Gustohon man it hospital o galing, dapat bago i-execute ro promissory note, kung ano man una nga may iprenda ka or may i-collateral ka, depende sa inyong kasugtanan, ay kinahangan mo gid nga isiro ro mga bill it doktor. Ha? Ay tao ba yakon, makaya it pamilya ra nga istoryahon do mga doktor nga ra. Ay may iya taabi di karaho nga ana pagat ahay 302 rupina kamanaba riya ay 15,000, 800, 500, no? Pero rupina kamataas ay hindi una kong pag-i-mention 302,500, may una nga 168,000, oh. Ruana nga professional fee nga umabot it 571,000 plus duraya nga mga bugong nga agrom laboratory, ah, ang iba pa nga mga supplies ay nag-abot it 643,269 pesos ag 17. Ay tao kon habawasan it pamilya ra, ay si Jo-Joang nakatauman kara, no, it guaranteed liter nga 30,000 o galing ro guaranteed liter ay para ta sa hospital, hindi ta kato makover do doktor.
3: Todo berrada, berrada.
11: Nakapangayo man it bulig ang dagaw nun kay Kapitan Juliet, ang nakabulig man si Kapitan Juliet, no? Agro iba pagid naging pangayuan. Okay, istoryahon ta ay si Mrs. Nili Inosanto Ronanay, hambay ko hindi kita makatiis, basta unga ro gina istoryahan, ha? Unga na taray gingdagan at siyam kabuhan da sa sinapupunan, ging unga, ging pabahol, agro yun doon nga astang nag-asawa man niya ni Garag, awa man ginahuna-huna nga manamit na ng pamanawon ko anang asawa ay nakamit anat aksidente mga katudo. Okay. Nang Nili, good morning.
20: Good morning, sir.
11: Bubas ko gaabing boses.
20: Good morning, sir.
11: Okay. Kahapon ito pag-istorya naton, ambay ko, ay sige, balik ka mo makaroon, no, para nga magpanawagan. Pero ambay ko, hindi kita makasiguro, no, kung roaton yung mga tagpagamati makaroon ay may andang sugo-sobray sa kalisod man ko pangabuhi makaroon, no? May klase pangaray. May magbalikat gidbaga nga magtawag ag magtao itbulig, no? Kato, no? Pakiplas mo dong rin doaton nga numero ha o na ibutang mo sa idagom, no? Para kung may mga gustong magtawag sa landline or sa aton nga cellphone number ay tawag sanda, no? Kung may andang ikatao nga bulig pinansyal, no? O kung ano man nga pamaagi, kung may mga kilaga sa dauna nga mapangayuan pat mga guaranteed liter nga ra, no? Hambay ko kay Manang Nili, nang Nili, sige, schedule na kung makon ikawin aga it agahon, panawagan. Pero pag panaog mo makon sa building nga ra, ay gipangutan ako sanda, eh, daywa abisanda eh. Tao, kung ano na naroon kaibahan niya to kahapon, no?
20: Unga ko, sir.
11: Unga ni mo, no? Nga kung katoliko ka mo, agto kamo sa simbahan, magpangamuyo anay, no? Ag pagkaaga bumalik iya, ay ako man makon masimba man, dagon ko lang sa pangamuyo man, nga bisan pa paano ay masulbar aro inyo karanga problema. Ay, nakasimba kamo kahapon?
20: Oo, sir.
11: Okay, ako nang agto man ako simbahan, no, nagpangamuyo man nga kabay pamakon nga ma ugan ag bukot mabugat ro aton karanga panawagan. Now, dayang 643,000, dayro habilin sa 1 million.
20: Oo, sir.
11: Okay. So, may kwarta ka mong ginabuitan makaroon?
20: Uwa gid, sir.
11: Uwa gid, ah?
20: Uwa gid, sir. Na baka kung kataginta o nga to, ng ano nga to, brigada, 3 mil, hay, baka lang namot pagkaon, pamasahi, pabalik-balik, sir, wat pamahaw, ang unga nga ron, wat ilabas, wat ihapon. So, no nga, uwa nga ni kamit ikabayad sa kwarto. Di ka to kami ginbutang sa ward nga, may bayad man gihapong 1,000, pero wat kaon. Ay, do yun dun, sir. Ay, di man kami kaagto-igto kung wa kami ipamasahi.
11: Okay. So, wa patagalit bawas ra?
20: Wa pa, sir.
11: Ay, Si inyo ni ikaw nakaabot it pagpangayot bulig kay Jojo ang 30 mil.
20: Oo.
11: Sa ospital matarato nagtugpa, di ba?
20: Oo.
11: Okay. Mabawas to ni Kara sa 643.
20: Hindi sir,
11: mabawas
20: yun. 200 mataruan at medicine. Mm. 200,000 doan at medicine. Ngani nagdoyon lang ruan ng habilin nga 106. Kay Sir Jojo nga tong 30 sa DSWD 70. Kay Sir Philip Yero Kempo nga 10. Mm. Ay di, sa 200 do yun lay habilin.
11: Mm. Okay. So wapa ikaw kaagto kara sa opisina ni Gobernur?
20: Nagtao imo 30 pero ito pa wapa maano. Wapa ika ano.
11: Wapa ika download sa hospital.
20: Wapa.
11: Okay.
20: Sa Lunes.
11: Ay Gob, no?
20: O, sa Lunes.
11: Okay. Kay Jojo Ang, kay Gob, kay Philip, no, Vice Mayor, growing DSWD.
20: Sa Vice Mayor na lang kami wa kapangayo.
11: It kalibo.
20: Ay sa Vice Governor.
11: Vice Governor.
20: Oo, kay sa okay. Kay Gobra tong 30 sa Vice na lang kag so, sa SP.
11: Oo.
20: Sa SP pa sir.
11: Kapangayo kamo sa SP.
20: Wa pa kami kapangayo. Doyon

0: kihat amana ka mo ni Nelly Inosanto, hay sin, sinam, ginperwisyot amana ninyo.
1: Aha. Okay.
0: Ay, sa Lunes ron, sir, kami gaatubang ito sa barangay.
1: So, kakita ka mo ito sa barangay sa Lunes?
0: Oo, it alauna.
1: Okay. Gapromisa sanda?
0: Gapromisa man nga.
1: Maton, kung magbilinuhay, tarang unga nga rasaward, tig 1,000 uwat kaon, hay, madugangan amato na mong 643,000.
0: Oo, sir.
1: Okay. So, sa kagustuhanan mo nga basi kung mahikablit ka pa nga mga kaigmanghura naton nga nagapamati, especially mga politiko nga ranga, mayan magpromisa kung election, pero pag uwat election ay, di man kakilanga tao, ha? Tao lamang, mga katulog. Ay, sige, manawagan kita na, no? Ay, ako, tanan man naging turo ko kimo nga dapat agtunan, haagtunan nyo kung gali.
0: Oo, sir. No?
1: Okay, maura lang. Sabado makaron sa Lunes, no? Total naga Domingo, magsimba kapagid, mga muyo.
0: Oo.
1: Mag-agto ka to kay Sir Ivan Patron, no? Agi-explain ka na, sir. Nakaagtoon maton ako kay Joben, kay gobernur. Atawan nyo na ako ni Oswag, no? This. Tapos ay imo lang ahin yun. Hambang maton ni Sir Idol, basi maton kung pwede nga ma-repair ako kay Congressman Joben Miraflores, kay Lolo Kong. Agto ka mo, wa?
0: Dato nga ng 30, sir.
1: Kay Lolo Kong?
0: Oo.
1: Ah, agtoon man. Gali. Kay Congressman Jess Marquez?
0: Wa pa?
1: Oo. Aman.
0: Doyon lang.
1: Aman.
0: Ay, tapos kami sa oras, sir.
1: Pamasyaran nyo sa Lunes. Ay, si Congressman Jess, matauman dun siguro.
0: Oo, sir.
1: Hindi man dun magpabaya. Baga, nagtao nga ni Maton si Jojo ang 30, ikaw hindi. Okay, sige. Manawagan abi kita, no, sa aton niya mga kaigmanghura, no, nga nagapamati makaron, kung may inyo man una, bisan papaano, samtang, ay, nagalitik roo nga rin ni Juan, Nanay Nelly Inosanto, kung paano sana makagawa, no, ay, pwede yun niya makagawa rin mo nga, tama?
0: Oo, sir, gusto na tanganing magawa, nagatinangis, sir, ay, gusto na magawa, ay, alinon, kumakuntuto, ay, wakit at mahimo.
1: Huwag inabi kamot ikabahiwas, or ikaprinda man lang, bisan papaano ma, cover up dura yung tunga sa milyon nga sa mga doktor?
0: Naghulam kami, gahulam kunta kami, napahulam kami titulo ni Sir Tony Navarosa. Galing, mata kami kasugot ka doktor, sir. Ay, gusto ta ng doktor 3 months lang. Gusto ko 6 months do titulo nga i-ano-anay. Dato aneropotika. Makaguwa gang ang unga. Ay, nagkalisod ang unga, sir. Ag may abnormal pa abi imong behavior nga. Wa pa imo kaintindi kung...
1: Ay, bangod sa...
0: Saan ang pag-opera? Saan ang pag-opera?
1: Sino maging operahan, ay?
0: Sa ugo. Nagbuka kita na, sir, anang ugo.
1: Sus, Maria.
0: Ginbutangan itornilyo.
1: Anang ugo makaroon?
0: Oo. Agro-tornilyo nga ron, sir, habang buhay na ron, di ko tamabaw. Dahil dubago, wow, tagahilom, waga pali. Kung panit.
1: Panit lang, ah.
0: Oo, doyon do gahilom.
1: Wag ikutang ito, bakal o stainless?
0: Dugin stainless anat ang alima nga nabali.
1: Ah, may bali pagid sa alima?
0: Oo, may bali pagid, sir.
1: Jesus Maria, kagali.
0: Kaya doyon nga ni inabot na, sir, kay bukon lang sa opera nga ginbutang nga tornilyo, may bali pagid daro ang alima. Ano
1: pangitaki nga nga rangake?
0: Gapintura ron, sir.
1: Ay, rubaye.
0: Una gat sa bagay, may baraka-barakang sin maiso.
1: Sinpunta sa nag-aagtura ay?
0: Gauli ko ta, sir, nag-grocery sanda, may baraka sanda.
1: Ah, nag-grocery sanda para sa baraka?
0: Oo.
1: Agdo yun, tangasubyang nandarong motor nga rong nag-aburhot?
0: Oo.
1: At sinunggaban ta sanda?
0: Oo.
1: Sos, Maria, kagusip doon niya, gadahan ka sa karsada, tapos ruibawa ta nagadahan, no? Agharataan, nakamitan at aksidente. Okay, nay, tawan ta katugada, ha? Kabay pa nga giyahan kita at aton nga mga makaako, no, nga abisan pa paano, hey, basi may magsabat, no? Doong pakiplas yan ko aton nga numero, no, ay gawagon ko, pati ro numero ni nanay nga ra, ay pakisugat, anay, abir yung numero ni karaho. Sugatan, anay, no? Okay, yung numero, may bullpen ka?
2: Ito ta, sir.
1: Okay, dali yang, hara. Dali yang, ha, ay ako nanay kumplituhon, no, hara, butangan yung numero ni karon. Dali yang. Ang kasugat para. Okay, harara, ha? Ay, sige lang, anay. Di karo lang, anay. Kung hindi mo ma-memorize, magaling number, no? Saka na lang hindi na. Good, kung may mag-contact iya ka mo, madali ka mang mag-contact. Aywan mo rito sa sugod, okay? Dagha iya. Nainili rin yung papel, no? Okay, harara si Nanay Nili, ha? Tawan ko ita hugada nga makapanawagan, makapila, makapanuktok sa aton karang mga kikmanguran, no? Nga, aga pa kayo, hindi mo inyo karang, ha? halin sa tigipusoon nga bulig bisan sinintimugang no nga madu-

0: dugang dugang nanda abisan sa pagkaon lang nanda no o anong kinahanggan una sa hospital. Okay, sige.
1: Ginapasalamatan ko gid ang mahal nga Dios sa kabuhi ni Sir Judel nga kun si Enhay imauro nagbaton ka kun agsubong man kay Cap Juliet Melgariho nga ginreper na ako kay Sir Judel. Nagapati gid ako nga rundayang programa hay gingiyahan it Ginoo para sa mga pobre nga makabulig pinansyal. Kag sa tanan nga bagay agbuta nga kinahanglanon it kalibunhon ag sa tanan nga mga tawong nakabati ag nakakita ko rayang programa, nagapalangga sa randayang programa, nagapangayo gid ako sa mga kaigmang huran ko. Suno nga nanay ako nga wa man akot mahimo sa ang unga ngaron nga gusto ka ang unga makaguwa sa ospital pero wa akot mahimo nga ni gingiyahan lang akot Ginoo nga makadangop di kara sa programa nga ra. Nga makapangayo man kinyo ko inyong bulig aber sangkiri wa ako gab kwan it
0: mabahol
1: kundi aber sinintimos lang do akon nga ginahingyo sa mga kaigmang huran ko nga mabuligan ninyo ako sa akon nga rong problema wa gid akot madagaganan nga iba kundi dumangop riya sa programa ni Sir Judel Rentillo. Sir, salamat gid sa imong kabuhi kabay pa nga
0: kabay pa nga raya kami iya instrumento no. Sa pamaagi nga ra nga bisan papalin do among microphone do among programa no nga imbis nga magbalita ay ging butang lang sa makara ay kinahanglan gid abi ninyo hindi man abi kami makatiis no. Kumiamo ta kutang kwarta ri ay base ana no ay alin mo ay kami naganegosyo man nagapakita no. Kaya hambal ko kimo kung ano man do resulta it aton nirang panawagan ay atong pasagamatan. Kung may mga igmanghod kita nga gustong magbulig ay dong pakiplas abi dong ay basahon ko raton nga numero no atong landline atong hotline no para sa benepisyo it aton karang mga kaigmanguran nga nagapamati no nga si Nanay Nili Inosanto ay nagapanawagan gid. So sa mga igmanghod nato na nga nagatanaw sa TV sa Facebook no aron nakaplas ruamon nga landline 268-4456 268-4456 sa mobile number 09-33-8630-556. Okay, mobile ha 09-33-8630-556 umanumanon ko mobile number namon sa cellphone 09-33-8633-30556 ginauman-uman ko 268-4456 268-4456 no? Pwede ka mo nga magtawag iya agot ko na noro inyong abiso ay maabisuhan na mundong pamilya no? Or agtunan lang ito sa St. Gabriel Medical Center no? O so yun lang ito anong ward ka mo nai?
1: 513 sa fifth floor.
0: Ha?
1: Sa fifth floor, 513.
0: Ward, 513 sa fifth floor, no? Pwede ninyo itong agtunan, ag-usuyon, no? Rayang si Vincent Inosanto, no? Dayro pasyente, ag-o si Nanay Nelly Inosanto, no? Abi sa aton yung mga opisyal abi, no? Sa probinsya at Aklan nga nagapamati makaroon, no? Ag sa aton yung magkagmahuran, tawan kapagid na akong itahugada nga makapanuktok, makapanawagan sa aton karang mga igmanghod. Ag kung ano mataro resulta karahin doon na makontak matakimo no, ro among istasyon kung ano man do resulta ag mga oo, advices sige. Ko ato mga naga piniino pa makaroon niya magbulig. Sige nai. Sa aton niya mga leader, manawagan ikaw.
1: Sa akong mga igmanghod nga kasimanwa ag kasimaryo, nagapangayo gid ako kinyo it sangkiri nga nga bulig nga para gid lang makaguwa ro ang unga. Tungod wa gid kamit mahimo kundi mangayo gid lang kinyo. Wa gid akot mahimo nga maagtunan, wa gid akot mahimo nga mautangan, mahugaman sa kabahog ko among bagayran. Nagapanuktok ako sa inyong mga tagipusoon, mga ikaigmang huran ko nga may mga sulusobra. Gapangayo gid ako kinyo. Tungod wa na akong daging pangayo aro amon nga rang nadangtan, Wa namon da na gusto ha. Initanan aksidente. Ngani, nagapangayo gid ako kinyo, mga kaigmanguran ko, nga mabuligan ninyo ako bisan sang kiri man lang.
0: Wagid kamunay iti kabahiwas abi kung ano nga ikaprenda rito?
1: Wagid kami sir eh. Ruamong wugta ay igto man sa baryo nga wa pa nga ni ibayri man it buhis igto sa Madalag.
0: So taga tubong Madalag ka mo pero iya uta ka mo
1: sa... Oo, sa Madalag ako sir, akong asawa Libakaw.
0: Pero iya taka mo nagapangabuhi.
1: Iya uta kami, 30 anyos uta kami iya sir.
0: Iya
1: sa Libakaw.
0: Sa Andagaw.
1: Oo.
0: Hindi, 30 anyos iin sa Andagaw.
1: Oo, sa Andagaw sir.
0: Okay. No? Ano trabaho mo na eh?
1: BHW mo lang ako, sir. Allowance mo lang
0: BHW
1: kami.
0: BHW iya sa Andagaw.
1: Kay Kap Juliet.
0: Oo. Ay, mong asawa buhi pa.
1: Oo, ay
0: ano, na. Ano trabaho?
1: Senior citizen, sir. 76.
0: Oo. Waon man git masalik. Pila imong unga nga na? Pila sa nakamagmangot?
1: Lang? 5 sanda, sir.
0: Ay, may mga una-una man do iba nga makabulig-bulig man abi o ano?
1: Oo, sir. Pero ano gid lang man. Conforme gila ginakita. Tricycle driver ang unga nga sa Bato, sa Bilog Royong sa Verde Grande.
0: Okay.
1: Gaobra ang sa Bilog sa BMT Village Motor Traders. Galing sir, may mga pamilya man sa
0: makabulig manabi pilagang.
1: Oo, barya-barya gilang ron sir, andang ginabulig.
0: Okay. So sige na ya, kun ano gid man do resulta, iwa pa mat may nagtawag katon. Ang kun hindi na may magtawag ay i-plus namon daro rayang imong panawagan, do yun lang ro maibulig iti istasyon ag matawag lang man galing naro o istasyon namon kung may una nga mag tao o magpadaga ita bulig no.
1: Oo.
0: Agto ka na abi man sa kay sa opisina ito ni Lulukong. So kay Jis Marquez ka na lang magto
1: kanunes
0: no.
1: Oo.
0: Basi Yakman no. Yakman pataron niya matawan kay bulig no. Okay. Kay Mayor Juris no. Paon gid mataabi way no.
1: Oo, nakataogon abi si Mayor.
0: May pangutana abi ka mo sa St. Gabriel kung paano ka mo maka-access sa DOH. Ako na abi iya na duwa ko eh, no? Akong kontak sa Department of Health kasi ro Department of Health nagatao man itbulig. Ro PCSO, what PCSO sa kwanay?
1: May una sir, di kami kasugod online.
0: Aman.
1: Hay, online kang unga ay daywang oras at asandang ga open ag sarado at andang link di kagut ing kasugod.
0: Okay. Sige yang kun yang anay basi makasugod mata. Ha? Ay makaron nabi mabudlay online yo taro PCSO no. Bukod dati ga fill up kag i-submit hospital yo taritor ga padaga.
1: Oo, ibat anda makara sir online.
0: Ay... Mangtana ka abi na St. Gab kun may inyo maton ni access sa DOH sa ni Sir Judel no. Ay sa DOH nga ro madali malang man doon mag-online man kamo sa DOH ay gatao mat mabaho abero Department of Health nga ro no. Matsa 50 above yata, 50,000 above, yakman pa makabawas-bawas, di ka na sa 643 ninyo, no? Nainili.
1: Hay, sin, andang opisina karon sir.
0: Mangutana ikaw sa St. Gab, ay nasa St. Gabriel, inasa mga kwan. Okay. Si Brother Johnny Ripiano, matao ko not 500. Kung nagapamati ka makaroon, Brad, dahil lang ito sa 5th floor, no? Ita St. Gabriel, ay mapanaw mata si Nanay Nelly nga no? Ito lang ninyo ihatod ha sa 5th floor o suya lang ito ninyo si Nanay Nelly o dayang pasyente nga si Vincent Inosanto, no? Sa mga nagabugulig ha, inalang ninyo dayhon, no? Pero kung iya mata nagumuhan ka mo, dayhan ninyo iya sa akon nga technical partner, ay siyempre, imaw iya mabuhay-buhay nga mag-attender. Ako mga nangan, may agagtunan mata, no? Okay. Ito na lang galing mga so doon lang roon atong obrahon ha ang mga katodo may nagtao kuno si Kagawad Kim Milgarejo hambang ni Chip Popoy conforme man lang kuno okay si Kagawad Kim Milgarejo ag si Maninoy Popoy representative senior citizen niya sa poblasyon matao matbulig no depende kung isaka nanda inahindo na ha pasagamatan nyo na ya
1: oo sir
0: ag please ilistan nyo ha
1: oo
0: ag itao ka kung dulistahan it nagbulig agud pasagamatan akon
1: oo sir
0: ha oo dindi imong obligasyon ha
1: oo
0: kung may magtaot bulig pasagamatan bugid
1: oo
0: ag ipangamuyo mo sa Ginoo nga magawig pa andang kabuhi ag abo para andang mabuligan no
1: oo sir
0: si Brad Johnny Ripiano 500 si Kagawad Kimit Poblasyon sa Daymaninoy Popoy matao matbulig kimo no
1: oo sir
0: ato nagpadagasan at mensahe no kung ano ro matipon galing iya, forward basta aywan mo imong numero iya hindo na. Sige nay, samtang uwa pa nimo na baton pasalamatan mo ro mga tawo nganon.
1: Salamat gid sa inyo nga nagbugulig ka kun sayod ni Lord Ron naka-video kamo sa langit. Ibalik inyo ron ni Lord suno kun ako waot akot ikabalik inyo nga ni pangamuyo ko lang sa Ginoo nga magdugang paro inyong kabuhi nga padayon kamong magabulig sa mga pobreng kapares ko. Ginapasalamatan ko gid ikaw ag sir, salamat gid, ipangamuyo ko lang sa Ginoong padayon imong programa ag magadugang ro imong kabuhi. Sir Judel, salamat gid ag ginapasalamatan ko.
0: Ay, man si Kap Juliet. Obligasyon ko nga magbulig.
1: Ag salamat man kay Kap Juliet Melgarejo nga kabay na padayon bilang anang serbisyo.
0: O, si Sunny Pood kagawad, Sunny Pood sir it tibyawan makato. Matao akot 500. O si Kagawad ha, Puod ha. Nagpadagat mensahe iya o. Kagawad, please lang ha. Ay, siyempre, kung paagtunon pa rin na ro pamilya, kung may masugo ka malang, ag kung maagto ka riya sa kalibo, ay dayhon mo lang ina sa Singap Hospital. O riya sa Radyo Todo, oh, no? Ay pamasyaran lang galing anytime. Iyan ni Nanay Mili, no? Nanay Nili. Pamasyaran mo lang galing iyan ay ha, time to time ha. Kung may magtaot bulik. Eh, sige nay, salamat kid, no? Thank you, no?
1: Sir.
0: Okay, paki panuktok lang inag-aywan doon mong numero, tag-exacto ni mong numero, kung makontak ka namon.

0: may iya man kuno ay atong tingwaon nga ro office of the president kon makataom at medical assistant ra magali nagaguway ikaw katudong Judjet
1: buka ang inyong
0: pasanay
1: boses di makapagsalita so na problema nyo na
0: di ko matao kay nagakuot yabi tagali
1: Judel rin inyo di siya papayag na maging alipin ka di ka bawat buka niya ng bunga ikay mapapatulala di ka makapagsalita kahit na
0: sa mga gustong magbuulig ha, pwede iya sa Radyo Todo, pwede man ito sa fifth floor sa ward ita St. Gabriel Medical Center. Itawagan ko man hindi na si Paring John Ligaspi. Bisan papalin makapangayo kita dito kanat discount. Mangayo kita at bulig. Wamat magain ko nagapangayo kat bulig, di ba? Ito pagpalangga it ina sa andang unga. Akon do nga makabatas dunanay indi. Iobrahon gidong tanan. Standby sa masunod nga programa. Susunod na Todo Komentaryo with Katodong Judjet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Todo. Komando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abo, ginasyaman at magandang umaga! Bayan.
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Magbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Tutudo.
1: Mapalad ang taong itinutuwid ng Diyos ang pag-uugali. Kaya huwag mong mamasamain ng pagtutuwid ng makapangyarihang Diyos sa iyo. Ruwatong pagkaunit kagag, makarong magasa, agmadanlog adlaw, it's Sabado.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakabihan. Sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo, Radyo. Mga kasaway sa lipunan. Todo, may respect na. Radyo. Radyo Todo!

0: total wa kita hinaga Domingo. Dugangan taro atong pagkaunit kagag sa kupon ta sa hinaga. Alin sa Jeremias Kapitulo 29 Versikulo 11 sa 13 nagahambal. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Kung magkaganyan, tumawag at manalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo. Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Amen. Pagkatapos ng malakas na buhos ng ulan, halin pa kabiye, as na kaina, bumutlak na si Haring Adlaw. Mahida ito nagmahilwayon nga gahon na klan sa 327 barangay nga nagabidog sa atong Bugos nga probinsya. Yapak, Balabagag, Manok-Manok. Tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay. Bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw uman nakamukat ng mata. Ag makita rong kadamit kalibutan. Dapat yang nga magpasalamat kita tanan sa Diyos nga mga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Sabado, pizza jes na kita sa buwan ni Oktubre. Bentiuno dias na lang, Nobyembre na. Piesta at mga santos ang piesta minatay. Parang kailan lang, ha? Daywang bugan lang, Rije. Prepositioning na. O hindi na nga ni prepositioning, positioning na gid. Kung may eleksyon sa 2028. Kung may eleksyon sa 2028. Ay base ko na agang-agangon, mga 2030 pa eleksyon. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Reggie Plasio, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatunit, mainit na gabaga. Nagaaso pa nga ni. Nga matsadapong. Nga mga balita sa Gua ag Sugunit Provincia. Hasta kita alas 9:30.
1: Todo komentaryo. Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas na mo nga linya, Daddy Bert Tabasa. 268-4456 nagabaton kon may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Agkon wakamot landline, wakamot pantel ko. Kapinuna ka mo sa mga alipong tutbukid, magayo nga mga baryo. Hindi mabot it pantel ko. Di ba ka, Sir Sidrek Sason? Basta importante, may cellphone signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal ng gobyerno, mangin sa privado, concern sa iyong barangay. Importanteng panawagan, ipadagagagin yung mga minsay sa numero 09500-88660 ang numero ng bayan. At syempre, sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Sundin nyo kami sa amon official website, sa www.radiototo.ph. Ano mainit nga mga balita banwa lokal? Punong-puno kita makaroon banwa. Pulpak na pulpak. Sukotob gang itmaabot naton makaroong adlawit Sabado. Ruatong pagatawat kabuhiag sentensya. Kundi galing maubos, Monday na naman kita. Pero siyempre, unahon tanay panyempo update tanin sa Weather Bureau Pagasa. Ay may weather disturbance, may LPA sa Sugunit, Pilipinas, may bagyo pa sa Guwa kung a Philippine Area of Responsibility. Unahon ta, low pressure area, sunod sa Pagasa, una sa distansyang 410 kilometros este, ita Katarman, Northern Samar. Nakasugod ay ang LPA sa Intertropical Convergence Zone. Magkasubgang nga magamigag hangin alin sa dagat Pasipiko nga nagapekto sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao, samtang mainit nga hangin man nagapekto sa Eastern Section at Northern ug Central Luzon. Magamig nga hangin bangod kong yilo nga nagakatunaw sa Siberia, nagapekto bata sa extreme Northern Luzon. May bagyo sa Guwa, Pilipinas, may international name ka Kuguma. Sa distansyang 3,200 kilometros este in extreme Northern Luzon, ag mabaskog grabanwa, as in mabaskog gabagyo. Sa distansyang 3,200 pero ng hangin kara, nag-aabot yuta sa 155 kilometros kada oras. Magapit sa sentro, ag bugso nga nag-aabot 190 kilometros kada oras. Ngayon nagahugag westward sa kanasigon nga 25 kilometros kada oras. Mangin super typhoon para.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Rong panyempo sa Metro Manila, Visayas, Mindanao, Bicol Region, Calabarzon, Agmimaropa. May kukalhit-kalhit nga pagwanuan, pagdugdugdug, epektot LPA nga nakasugod sa Intertropical Convergence Zone. Samtang sa Batanes, dunagapekto northeasterly wind flow. Sa nabiling nga Cagayan Valley, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, dunagapekto mata easterlies. Ag sa nabiling nga Partit Luzon, localized thunderstorm. Suno sa Pagasa, bakod ko rin ang up at ka mga weather system nga nagapekto makaroon sa PAR, ay maka-experiensya rong bilog na pungsod it mga pagbaha ag landslide bangod kong pagtugpa it kasarangan hasta mabaskog na buho situan. Parihugid ako atong na-experiensyaan mga daywa tatlong adlaw na ang sunod-sunod banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang dong hangin nagbaybayon sa Northern Luzon at Eastern Part at Central Luzon, kasarangan hasta sa babaskog, robaybayon kasarangan sa mahumbakman, pero sa labiling nga partit pungsod, maka-experyensya at mahina hasta kasarangan nga hangin, kama naman baybayon. Kaibahan kita sa probinsya at Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pero rong temperatura, baw sa kainit man. Sa Metro Manila, gabot sa 33.5 degrees Celsius, maximum temperature, wat gabot nung inatawag nga heat index, rong kapaang. Gagaban-yaban, gabot man mga 40, basi sumubra pangani. Ya katon sa Aklan, ya sa kabisirang banwat kalibo nga nag-uwan-ugan na rin pakabihe, hasta kainat mga alas 5 na, nag-asaw-asaw pa, ruatong temperatura 29 degrees Celsius. Hindo ng hapon, posible rong pag-uwan-uwan, nagpagdugdugdug. Hindo ng gabi may chance ba't pag-uwan? Magugawumon kayangitan, temperatura hindo ng gabi Kasarangat Yamig, 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 751 rato nga temperatura, 26 degrees Celsius. Rato nga hangin nagahuyop, pawiste, 5 kilometros kada oras, bugso nga nagabot, 13 kilometros kada oras, air quality, okay, okay pa man. Fair. Masila kita, 8, 9, hasta alas 10, pero pag alas 11, hasta alas 12, may pagpangilat, magag-umon na kagangitan, pag-abot it hapon, magag-umon gihapon, pag-abot alas 3, may mga pagpangilat na naman kitang ma-experiensyahan. Iya sa kabisirang Banwa, Ikalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Liso kita sa nagapangunang balita lokal. Daya kahapon nga natabo nga emergency meeting ko no. Ay ura-urada eh. Nagpatawag it meeting dong Taganeya, Aklan. Pagkatapos nga ni nga rong ni Aklan nakabaton communication halin sa Niya region nga nakabase sa Iloilo City. Bagod ko reklamo warat mangunguma it Kalibo in particular reng mga mangunguma it barangay istansya. Kung kadugaan ni tubig sanda nga irrigation canal. Bangod ko problema igtugid mismo sa intake ita Aklan RIS sa Sigkay sa Banwa Itbang.
1: Todo komentaryo.
0: Ag sa nagwa kahapon sa meeting nga ura-ura dagid. Hay matsawa at naaw. Matsawa gilit naaw Banwa. Bangod nagagwa. Ngarong niya nagahugat man. Itpundo. Halin sa national government. Pero ato nga budget ongoing parong deliberation sa House of Representatives. Ay nagakinangan ng Aklan irrigation system it mas o menos mga 300 milyones pesos para kung masurbar ng problema sa supply itubi sa andang irrigation canal halin sa Aklan River. Pero makangawa-ngawa ro Aklan River wa man nagamaga, ha? Pirmi man nga may tubi, wa man na uubos eh. Pero haman dong tubi sa Aklan River, hindi makasuhod sa kanag itneya, parihas gid, western ag eastern part itaklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag nagakinahangan gid it mga 300 milyones. Itama man. Rohambal, ni dati ni Mayor Simonet, ay nagpaluwap man ka na si Mayor Francisco at Washington dahil sandas ang bilog sa grabing naapektuhan. Kuray ang kaduwat tubi sa irrigation canal at niya. Tama man, Rohambal, itaganiya central ganyani. Nga nagkakinangan doon nga Aklan RIS, ita hindi magganaba sa 200 milyones para masulbar ko no dahil ang problema kuaton nga mga mangunguma. My goodness.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Botambagon, yangit lang raton nga pag-asa. Ugan, halin sa yangit lang rong pag-asa. Kuhaton nga mga mangunguma. Ay kung magsali kita sa niya, dawa gigkitat abuton kara.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
0: May pag-iangot si Katulong Arvin Rompe. Ay kahapon, ginayok tanga agtunan yid dong meeting rat niya aga mga farmers from Estancia. So may pag-ibag-angot mo sa Taganiya Clan na anong explanation ni Taganiya Clan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak nga parte, agtukit at mubo. Kahapon, may ginpanigayin ko nung public hearing sa barangay Mubo. Dahil yung public hearing ay may kang tananda sa renewal kung application ito quarry permit ni Pilante. Kundi umagsaga ng first time ka naman sa Norlin Pilante. imaurong a permite. Pero wala ka ng quarry permit, nag-expired yun. July 22, 2026. Yan ang nakita makaroon, Oktobre na. Ay dapat, yung aron nga quarry permit, ginarinyon nyo ron, 2 months, before ng expiration. Pero nag-expire na, wa, paghihapon na, renew. Imaw po ang sana nagapangayot endorsement sa Barangay Banwa para sa renewal kung anda nga quarry permit. Eh, kinangan doon nga endorsement abit na barangay, pinagi sa Barangay Council. So, rung Barangay Council, nagapasat resolution na nag-endorso sa application for quarry permit it mga aplikante.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ang sayod man ninyo mga taga-Mubo nga bisan si Pilante rong permite, ang expired yung ngayon ng permit rong nagagamit sa ilbay kabukar na sa Mubo ay si New Washington Vice Mayor Molot Kimpo. Imorgi na turo nga nagagamit ita permit ni Pilante. Agrong equipment ka ginagamit man, hindi man nga ni kay Kimpo. Ay sa atong pagpangusisa, doon rayang nakita kong backhoe nga ra, ag puti nga dump truck, nga naga boat bagas una sa suba. Hay equipment ni Villanueva, nag-Villanueva ba nga ni Karas sa may puok? Sa may puok nga may mga heavy equipment. But ang bagon, nga si Kimpo nga ginagagamit ko permit ni Pilante nagarinta man it equipment ni Villanueva masadya gid harap parong masadya ag kun magbinatodra Kapitan Wendell Tayco. So kinahanglan ta karon nga explanation kwa to nga punong barangay ha?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay tanan makaroon doon nga permite. Ang nag-acquire sa Mubo, expire doon permit maliban sa isa. Isa lang gid ang may permit makaroon. Ang nag-acquire una sa Mubo. Roo nga mismo ni Kapitan Wendell Tayco. Kana nakapangagan eh. Imaw aplikante. So imaw gilang arong acquire operator nga may permit makaroon una sa Mubo. Naunano ka ba tood nga si Pilante nga ginagamit ni Kimpo na equipment ni Villanueva iya nagabuog sa site sa site nga ginaprobahan ito nga probinsya para kay Tayco. Bukang bangon sang kakwari permit daywa doon nagahakot it bagas. Te eksakto bagara Engineer John Kenneth Almalbes nga sangka permiti daywa sa nanagahakot.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Eksakto bagara nga sangka permiti ginaalaw baga naton da Engineer John Kenneth Almalbes Toto Ibiyap nga sangka permiti dahil waro nagagamit may una bang ginatawag itang exemption nga ginatawag ay in so far as my understanding is concerned dahil ang practice gara ay ginadisallow strictly prohibited by law mga kasimanwa. So dapat tanaw na tatun nga akinro aga Mines and Geoscience Bureau ay alinsunod sa Republic Act 7942 Philippine Mining Act of 1995 ay nagahambal e dahil atong ginasundan nga lagi sa mga kwari Republic Act 1995 araw explicitly forbids the sharing, transfer, or illegal extension of quarry permits without government approval. So, butang bagong ba, in General Malbes. Dahil nga sang ka-permit dahil ba nagagamit, may sharing na nagkakatabo, may permit kalira sa inyong obisina. Eksakto ra kon nga pag-intindi. Akin ro, Engineer John Kenneth Almalbes, sir.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: O, balikan daron sa kabinuguan ko ato nga pag-iliriba. Ah, dahil naman nga, pero ko nagtariwan nga daw, nakabatong itat information. Kahapon, gali, nagkita kami ni Toto Ibiyap.